ti baba mi won ni npe katapila eyin meta fo sole bo so ibo titi mo gba sa firi keji aje ko la se di e la be se.

gbogbo olugbo mi jakejado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe won ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi eje won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyan jiyan se bi loju mo lu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo Bibeli so pe gbogbo idamu to de ba Job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dorikodo ile wo Bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba Job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa ku poju ibere wa lo Lord we thank you. We appreciate your name. We honor you. We celebrate you forever. In Jesus' name. Ogbe yon mo lò ni bita e bawa. Mo fè ke gbe bodi yin. E wà di de ke fòke. E ke fòke ni gba meje. Inye tuman si pipe. Tori pe yirembo wà ba o lò ni. Ibi oba duo si yon nan lò ti fòke lè meje. On to kan ki gbe nan ni pe. Ma ara anu gba lò ni. Anu di de fun mi lò ni. Ma ara anu. Oya gbe bodi e ko bere si so. Mercy will speak for me today. Oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo. Oya o e tewo si mi ki n so tele. Gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o. Anu kan be lori ite idajo. Bibeli lo ma se ogo ni. Anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo. Gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo. Anu odalebi e wa gbo nkan ninu we Psalm 23 ojuwe be anu se ma se ojuwe bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe Psalm 23 ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni Mama yen to ba le se ami anu omo bi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won li wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kindi omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ri kile o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si ola anu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki n so fun o mo duo gege bi wole olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu
kalaba shapali abadu to ro fi 14 mu omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni guru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye bi nkan mi o ba ti e wa se o ke sori fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo n segbon se sa you are purging 24/7 o mon to fa igbonse ni o sa n lo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu o fa buku yen mo ni kin na ko ti jade in the name of Jesus agbara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o ni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe won fe itusile ki won mo fe won mo fe owo ki won fe won fi aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to n gbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo yen dide nibi te ba duo si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o n fe wo nkan kan bo le lara awon meje eyan meje won fe wo nkan kan bo le lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday am bo ninu church isin igbowo lele leyi idawole I am going to lay hand on you enikan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawo po oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti n feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agba olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba win ti dare mo baba deboye ni tin ba dako enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo sunday ni e ofa buku ijabo le in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja o ni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke ni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o ni lo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o ada bi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yin o si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abale elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu
agbara tin ta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori tin ta o mo gbe anointing lati orun mo tore bi ri se nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigba tin ba pari wasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori o fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ni ni ori tin ta o tin ni nira pelu gbogbo lasibo to nla wa kigbe bo mi se nda le be ni o fa adagbe adaso njapo lara mi in the name of Jesus moti lo ta o John tori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo sita now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi ba ti ku onbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le kin to mo lo church odekunle epafras lori Facebook TikTok ati YouTube mo si be ni keni chat and lo la la side

0: summit ita bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti o je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbare ni to ni aye atorun to ba ti di ago mewa ni ola ma tutu songba ta ba de church awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa a ni gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni itun ni idawole mi agbara ati ase olorun ki baati olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti an fe ra anugba ibi ti ran re oderi laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh teliamana haladish oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi malabalabali abadusha oluwa so pe ni eko kan to ba duro kini kan si pin re pin yen tumo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni bayi loluwa wi mo ni ki ejo yan sare je agbara buku ti nja oje abere ti o fi nkan le eko kan kino jadanu in the name of Jesus e wa wo

tin dadun olorun ni ki so fun iwo omobirin ti inu to yin le moju oluwa ni inu rirun ni sa osa yi on yin le se so nkan fun olufe gbogbo igba ti olorun ba fi isipa ya han mi tin ba ti le so opin deba eni ti inu run ti ra baba ababa buwa binesha malaka to li abadash itin da inu reru tin ji oyi ki nle mo duro ninu ase olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju ilo oya gba ominira ategun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbugbo awon ti an ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo n ba wi laarin ogun logo ori ti e nu o da pesin bowo mi o se ko wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to n dun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu Jesus ari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko ipile wa awon be ni salvation iribo mi gbigbagbare mi mimo sisi atunse ati bebe lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo un ti be yen so niyan ati igbagbo sipa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowo le ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowo le ni iyen tumo si wipe bi pastor re o ba ko debe eko re de kan eko igbowo le ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya le fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se to le gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba didi omo gbo pastor e soro ojobo orun oh my god mo soro ojobo orun gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a bible teacher gbogbo se nje ti olorun eko to wa nta lowo bayi ti o fi di december igbowo le ni oni ka lo sinu pipe ka de bi eko igbowo le ni oni bibeli fi so fun timothy oni mo sala ina ni ebun oluwa eleyi ta fi fun o nipa igbowo le ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba dawole won bibeli ni nigba ti mose gbe owo re le joshua mo nuni bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni olorun ti so mose lo ti so joshua mo nuni di eni igbega niwaju awon mo israeli mami se wa so nkan asiko ni gba mi loni o isoju ori afefe la si nba bo ni agbara olorun ti nba gbowo le o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant ati nba sare gbowo le o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan ta won kan omo ni elomi nkan wiriwiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbowo le o loni o ti fe sare di oba lola ero ba nko ni se mo sise ma bayi le amanasha ti nba ti gbowo le o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re o lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amo si so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbowo le o pastor ni yawo meji o le gbowo le o lori ben pastor ti nya le ogbodo gbowo le o lori pastor ti ba nja le ogbodo gbowo le o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because other be osmosis and diffusion enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba do se ti mo tori mo fe ka sare dele agbara ka gbadua fun eniyi olufe igbowo le ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbowo le mi ni so mo qualify lati gbowo le nikan igba ti elijah gbowo le elisha ogonu re farahan mi a mo so nkan ogbon nigba ti n ba wa pada bo ni bi o ba wa lo mura emi n lo church niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen won nawo esi o isin meji ni si se loni igbowo le na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo n si oniye ni olufe o gbogbo eni to n gbo mi wa ju baba re lo
bi e ba

0: ofe mo bi won bi osi ibi nkan wa niye mi ofe mo bi won bi osi sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
1: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
1: oyejide
0: nice
1: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: fino wa si wo
1: ben sir in law mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
0: okay
1: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: ben ni ise mi si jira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year last 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo si lowo yen se kan yen ja mo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa te wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
1: e gbowole mi o
0: to re lomi yo lo dena de mi ni
1: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
1: ni odun yi olorun
0: eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
1: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo ngba to di august ni 2024 leyin gba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
1: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni february mo wa dara po mo 7
0: e dara po mo fully
1: 7 mi le ma wa
0: nice
1: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17 shop
1: shopping complex
0: what to reda
1: o wa lo awon
0: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
1: gogo se je to olorun
0: na we 17 wo bo se to lo asan la ko leyan la wa ki me baba egbowole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai
1: problem oni
0: mo nbo wa gbe owo yen esa o la me nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e nba fe ko gbadua e nba fe ko mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 7 emi na iwo to 7 baba yi 7 emi na sit down se bi won ki pe pe cement won ki pe pe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
1: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je selfcon
0: le tun tin gbowo ole
1: to je selfcon
0: 4
1: bedroom four
0: ilu wo le nge
1: iwo
0: na nigba ni kete ba se wa tan
1: be ni sugbon mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadua fun dai ana mi o simi bai sugbon yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadua fun tori true mi ni won fi ni
0: true ta le bi wa bi
1: true ana mi le mo fi wa si abe
0: mother in law yin le fi wa
1: si father in law
0: father but daddy won o si baba yin o si mi bai
1: but wife mi wa nbi bai
0: come back yawo ti won wa nbi
1: wife temi gan to je baba e o wa omo
0: e to je won mo won e pe won
1: mommy oba
0: mommy oba ati banabas
1: banabas
0: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
1: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa do si
0: oju daddy yin so be fun won won le le ri mi o
1: eh so ki sadu o wa do soju window ni mo se wa ebo mo le teni wa ri
0: emi le bon wahala ti je ndudu ebo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
2: sugbon la igba ta ti wa bayi so olorun ti to orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: church ise gile nse e so dada
1: eran ni mo nta bo HND graduate ni mi
0: iwe eran wo
1: mo eran mo lu
0: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won ta HND graduate ni won o nipa ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sun mo binu tan mo yipo nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye sit down.
3: Nice. Owo meji ni okan oloni. Owo emi ati owo tara gege bi ohun Olorun. Ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week. Oni number 1 ni Jesus City. Iyen la bi se 77. Elekeji wa lelei. Ise meji na ni oje. And mura atomode atagbala gbowole loni. Rapala debe. So yin tin si oyen gba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se teyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni Thursday and Friday won fa won yan certificate to ba di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata n ta mo se lori afefe re anabalabi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni e gba certificate yin eni kan ni te yan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sise secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro Olorun o le ma shiri an to ba fi Olorun pe baba wan kan se soro mi mo ka oro re ori nti o tele ma so pupo ngba to ba di Friday to ba di ojo Saturday gbogbo awon ti won ti pass through Bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na e wo e to daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa bo o dekunle e papura ni isin bayi mi e ba yan chat o eyan omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni ofise sugbon se nkan to je pe o le fa anu mora san da mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o bi yan ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
0: gbogbo eyan mo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase so jade pe lato ni lo won agbe odide Olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo so le kan na ile yin won a fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti oku lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
3: and you can move share testimony ejeki o loud ko net lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

0: o ni gbabi
1: amen
0: ise da re o ni gbabodi
1: amen
0: o ni bo sowo
1: amen
0: o ni jade le kulo
1: amen
0: bi o tin lo yi o ni wo moto elete
1: amen
0: o ni gun kada elete
1: amen
0: aye o ni te jeresi
1: amen
0: iku etojo o ni pa o
1: amen
0: o de ni sin
1: amen
0: o de ni ranira
1: amen
0: wo ni boku re papa
1: amen
0: bi o tin lo layo wa pada layo
1: amen
0: o kan re abale
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: gbogbo eniyan e ja dupe lowo olorun poluwa ose mo sun layo mo tuji mo gbojo oru doji ku mo gbe mi jade laaro yi mi o ki gbe oro ninu ile mi lori omo lori aya gbo olorun ma se o oluwa ose o o ya adu ope Ogori foruko
1: re. Hallelujah.
0: Mo soro nipa apere buburu. Mo salaye nkan marun lana. Mo ni number 1 ijakariwo. To ba ti foduko, o man da onoru, o man ye leri. Ti on ba promise ye, a je ki promise yan fe. To ba ti foduko, to ba lo si interview, to ba foduko, ma te ni ireti, o iyen o ni ireti mo. Number 2, to ba lalakala, to ba dede di abi laare oru, to dede lala. Meanwhile, only be to fe lo, to ti reti, to ti fe banka, ikan yan ji pada. Kini keta, to ba dede lo lona, to dede fe se ko, boya o fi gba igi, boya o fi gba okuta, o le jese o si le ki mba lo laramu, ikan to mba lo nye, o ye ni nye, elu mi a pada sile, alo ti fe se ko, sa I buburu ni, noru ko jesu olu bala, e yo wu ko ma shio, noru ko jesu, olu wa be on shegu.
1: Amen!
0: Wa shegu e. Kini ikeni, ikeni ni pe, ni ba mi to ba jade, po yo fe lo bi she, tabi to fe lo banka, abi fe lo bi tabi uka, abi, o fe lo banya ka fuire, to ba ti pade obere lo na, elo mi obere ni kin jelo wa, elo mi okuni ni kin jelo wa, to ba ti le pade lo na bayi, o pari ni ye, ikanye, ko le bossi ma, Satani lo lo lati gbare danu lowo awon omo Olorun mo pase loruko Jesu Olubara iru eke yi yo wu ko ma yo elenu loruko Jesu o bina sonu
1: amen
0: o bina danu
1: amen
0: kini karu ikaru na ni pe elomi to ba ti jira yi o ti ni awon particular person kan ti o gbudo jiri o le ni o boya okunrin tabi obirin to ba jira alo ki jiri okunrin abi o ki jiri obirin o ri bayi Esu de wa ni ya so ye ko ri be fun omo Olorun mo gbadura loruko Jesu Olubala ona te sun gba lati je oniya loruko baba ma te meme Oluwa digba
1: amen
0: Oluwa digba
1: amen
0: Oluwa digba
1: amen
0: e bi omo mejeji le ori e ki gbe Olorun la dele o
1: Olorun
0: la dele o apere ti
1: Esu
0: fi je mi niya
1: apere ti Esu fi je mi niya
0: Oluwa ji pada
1: Oluwa ji pada
0: Oluwa danaso
1: Oluwa danaso
0: oya
1: Oluwa Jesu
0: O tun daru ni yen e gbo gbogbo ti an so yi agbo ara lo wa ibi je wo opo eyan ti gba ti mo foju ko kankan iwa lo gba be wa de fara ko jakariwo so ri bayi pe agbo ara re lo wa e mi ara dada mo sa tele loruko Jesu Olubara ogbo kuku lara re ami buruku ti a fi si olara ti mo gba re re danu loruko Jesu o donada
1: amen
0: o donada
1: amen
0: ah e ki gbe Ami buburu ta fisi mi lara.
1: Amen.

0: Imbola Bawa, by Sopo Lua Show, Pemon Jolare, Sopo Lua Show, Wati Lenere, Ulua Show, Fuanore, Lori Me, Atongo, Tofi Fome, Ugo for Correo, Matthew, La Roy, Emiolon, only King Fuama, Apiama, Nesam, Messa, Lori Amoma, Uluani King Fuama, Apiama, Nesam, Messa, Kimakasamo, Fuama, Fuama.
1: Yes, sir.
0: Toba di ni aro la. Gbogbo wa ma pade ni no program.
1: Yes, sir.
0: Ni challenge.
1: Yes, sir.
0: La aro la.
1: Yes, sir.
0: Ni challenge ni badan.
1: Yes,
0: ni malite.
1: Yes,
0: side. Eni kan so pe won mo be.
1: Yes,
0: toba ti de challenge.
1: Yes, sir.
0: Wo ma to tun lo si malite.
1: Yes,
0: so kale ni no mo wo.
1: Yes,
0: lodo baba Ike 47.
1: Yes,
0: ibe la du anye
1: yes,
0: ti ma waye.
1: Yes,
0: every Thursday
1: yes,
0: ni
1: pe
0: ago meje si agogo mewa abo. Iwo na wa ya na dua. O n gba yagi yagi lara mi. Loruko Jesu yo dara Elekeja won tan be ni ijari ni jebu ode aro Friday oni program ti won na ah iyan ma tun lagbara bo ma nso ba mo eyan boya mo wa nbe o abi mi o si nbe se ri majemu ori mi o ti tedo si ilu jebu majemu ori mi yen dadan ni ko gbe awon eyan dide dadan ni ko sanu so to ba ngbon mi nibi kibi to ba wa to ba je ijebu lo wa pade wa ni ijari ni CPTech ni ijari every Friday sori o da mi loju orun anu asifo ah orun anu asifo be mi o ba si nbe dadan ni ki Matthew wo wa nbe Matthew Matthew oni dadan ni ki wo wa nbe ni jebu ode mo gbadua ogun orun apade ko ni bori emi ati en na eyin abiamo ejo eja gbadua adua to laye o ma se pataki ko si nto mu inu obi dun laye bi wi pe ki o ma ri o ma sa si yori ni seju re Matthew o roma to wa logbe won inu awon obi re ko le se kini o won lali baba kan ni street wa mi o le gbagbe baba yen awon omo odo won gba bolu ni wrong time awon CDA le CDA awon chairman awon landlord mo wa ba mo wa pe gbogbo awon odo yen jaku jaku le nse se time lo loye ke mo gba bolu e ni se te be se ni baba kan kan dani o no ti e te yi oloju oko oloju oko a ma kan dani o ni baba anybody ba ti en ba wa wi seyin loye ke ba wa wi bo ba ye pe mo yan ba wi ni ibo ma yin be logbe won e se ba wi e mo ba wa wi o ati e gbo chairman awon le ba wa wi e won te yin te lo dasi ara baba yen ko su e wo oju ti emi na pe ah oro buruku re mo ya lo moju ta mo mo mi mo n gbadua fun mo n to won any adua mo ti pe gbogbo won se gbogbo omo mi won ma wa nu adua Thursday tori anointing mo be se kini o ni mo fe dale won lori gbogbo to wa school mo ti withdraw won e to wa university o ti di abi o ti di a jo gba ni mo gbodo anointing e in tin si se fun mi fun awon eyan ko si se fe yin na taye omo ti yin ba da aye omo temi na o gbodo se kini o gbodo da mami ma je ki se ogba program to la ni owo re emi eso ma so bo pe o ri ye bayi ko si ye owo to ri to mo be yayakuya gbogbo e ni o so nu eyan gan regret omo ta ba ko yo gbe ile ta ko yo gbe ta o sugba to ba gbadua taye omo re da inu ri o dun Matthew ko si nto dun ma David ninu ke sogun lo dun manu ke se ija sugba ke lo dun manu inu re dun lojo ti Solomon ni omo re to di oba ni ipo re to n wa di baba oba o gba n to so ni o ni e ba mi ran Solomon omo mi lowo Matthew Solomon ni dodo kiki abi ro si ayo David niyan ke so mo to ya lagbere ke so mo to yo muti omo to mo colors ta mo ya re wa nbe pe pele atun ni ko wa gbadua fun ko tun ko fa to e ko tun ko wa o tun lo raye emi n se temi o mo gbadua gbogbo omo to ti ya yakuya mo fowo kan iseda yi e gba iye pada mama to n gbo mi omo ri o ni didakuda Matthew ai maye ni iba je won mo ni iba gbadun omo sugba akoko to ye won to won akoko to ye won fi gbadua fun won oraye won bisi oga mi o soro ile ise o le mi sugba ngba to ri gbogbo owo ntan e sa omo na lo wa na le lori won wa so yi pe e wo te ba fe kara ri oya e bo se wa yi kene ba nku ni mu iyen ti e wa po colors ni mu iyen ti e wa po e sa aye ejon igbo ni sugba ni isin banku ati colors ni won ma ranju ewo ni omo ton pariwo mu laudu lo lo se ra re bi boko haram la mo bo lo pa yin bo papa olon lo ni ki bo mo ba ase laudu lo mu lo jade lati nu bo ni ranju ni ba ni boko haram olon mo joja re ti ban ba lo ba nko esa lori oke ti ban ba lo ba nko ase laudu lo mu ni ranju o ma ri oni yaya kuya bo matthew a weli gbogbo wa wa la ro la ti fi da ororo si gbogbo awon omo lori e we toju awon samu message san yi fun amo yin alakoko psalm 139 psalm 139 oluwa ni keka o sori awon omo yin ki won o le sasiyori elakoko niyan o elekeji psalm 121 baba mi ni keka fun abo lori awon omo yin e ka ni o je ban ka 121 yen gbogbo eyan lomo yen di aka ma gboju mi sori oke injo Yo, nitori oruko re nitoto bi mo tile rin laarin abo ni fojiku emi ki o be gberu ibi kan nitori ti wo wa pelu mi ogo re atopa re oh my god mi wa ju mo gbadua o ma ri oni yawere o ma ri oni yayakuya Matthew elekerin psalm 46 elekarun psalm 100

0: sori awon omo wa a ma n wo de sase lori o ni siku won ibanuje o ni ba o lori awon omo yin o ni reko e o ri ti e o ri ti e se o a ma re won mu ayo ba o ojo la won ma da omo ti o ba ni jesu o po bi re lekun matthew the best thing to ma re le se laye o ni ko ni jesu to ma re ba ni jesu yo sa fun agbe to ba ni jesu yo sa fun oti to ba ni jesu yo sa fun sina to ba ni jesu yo sa fun ole to ba ni jesu yo lo ma ba awon eyan ti a beru olorun re tori wi pe egbe buburu o ma n ba iwa rere je mo gbadura omo yin o ni didakuda mami ti o ba so omo yin le e mu photo re lo laaro la ni o aaro la ni o aaro la ni o gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n fara han ninu ipade yen gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo jila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa loruko Jesu yo dara fun be lo ma ri o ri ofe Jesu oluwa wa yo ma wa pelu yin elo phone number 08 0806 48 14 55 0808 66 48 14 55 ibi ko ni wole yin ba lo ma ri Jesu oluwa wa
1: amen 5 5 5
0: no

0: wipe
1: daya titu sinu mi oluwa
0: idini eti ijo csc
1: manan of life
0: ti atumo si ohun oluwa
1: to wa ni jegele
0: igoba
1: alongado road
0: akure
1: fi gbe etuka etuka kale
0: nikan ni glow 99.1 fm
1: lojojo
0: wednesday
1: lago meji abo si mejo ale
0: nibi ti prophet
1: ti ba mi saye jp
0: ti yo ti ma fi oro olorun bo gbogbo eniyan
1: ti itu sile
0: idande
1: ohun igbala ofe
0: o ma tori afefe wonu aye onipojipo
1: to ba gbo agbeto na
0: ije iwo wa bi ti o tu boju oluwa pade
1: lai kuro ninu iyewu re
0: ma dagula
1: ki radio re si glow 99.1 fm lojojoru
0: lago meji abo ale
1: nitori pe
0: itu sile ohun idande atele
1: oro olorun panbele fun awon ton pogbe fun igbala na oni gbeyin
0: ma gbagbe o
1: every wednesday
0: 7:30 to 8 pm
1: only to work on tutun
0: ni glow 99.1 fm
1: pelu prophet
0: ti ba mi saye jp
1: ti won je oludasile
0: ijo csc
1: manan of life
0: fun ebi adua
1: ati igbani niyanju woli
0: 0810 311

0: ni pe ka wo loto awon fasiti ni won yin saba ti won je ti joba apapo ni won yin saba lo fun ifidimole e ka fe yun ka fi dupe lowo are tinobu oja oda pe ti awon tipinle nikan ni won tin sori kori lowo ta wa ye kolon saba wa sanu wa nipa ti awon eto eko wa Allah sa wa je ko de mo pe awon eto eko odun merin na ni o gbodo pari laarin odun merin sugbon mo wa fe bere pe to ba nso eleyi bayi ise yi na owo je eleyi wa de ti awon tipinle ati ti aladani
1: nkan ton pe ni leadership by example ni ba lele to ba fe ki idile ohun ko de idile iyi ati eye lawojo iwo funra re ni wa gbegbe se akoni ninu ile ti won afi ma ri awon iyawo atomo e won ri pe abale leyo o fe ka niyi laarin oluwa o laarin awojo idi ti mo ye so be ni pe federal government ni ko kokoko implement this no aso strike 4 years is 4 years thing other states like Ondo state to won gba ki aso ma lo si strike for 2 meji meta won atowo omo won boso ti federal government le show example other states should also follow but anywhere in Nigeria whether federal or state investing ba ti wole fun course olodun merin bude jo olodun marun eni odun to ba ye ni kin lo me ni loju be lo tori strike now gbogbo gba ni won ma ntenu mo kini ise to ba le perform if you can deliver ko se en to ma yege enu si alase yori ko possible laye keyan wa wo baba son ni ade titi bayi ko lo fe yege enu si baba son ni ade pelu record to wa nbe lori oro performance lori pe baba ise number 1 ninu awon lori you can't argue with performance emi bayi mo do lori ele bayi pe looto o are ti nubu mu
0: amuse mo yes lele bayi
1: if you are doing well ma so fun e po o se but o se dada oni ke so po o se dada I cannot agree with you are tinubu rele ise 4 years is 4 years lati dota are tinubu ti debe e kan pere ni federal asu lo se strike ri ko de ko se content pari e that is good example land no allow no e mo lo che inspection ni lesa ni ona to nko ona to nbo lati ile ife mo duro sibe for almost that mo gbogbo e fini cement concrete road ko si ru e lagbaye emi gan mo pe eh won si se sibi ni concrete road ton se bo lati fe si ilesa to ndo order gbo ma dakure but te ba ri standard concrete road yen e gan to ba je pe awon nkan te se ta awon foju ri niyan o ronu fun mi lati so pe are tinubu nti dada but to ba je odi keji ta ba ti wa so inu a ma bi yin ki lo de gangan to ba ti je to di keji to ba ti so pe e se dada nibi e bere si ni argue e bere si ni soro ti o ni tumo e te se to da ta ri ta so e se so pe iyen o ni tumo this is your of aso strike pe won je ko waye laarin tenure won first term won emi mo kan sara ti won gbe sada nkan ta fun won ka won state na wa ka won na se be kawo na se
0: kiwon wo awoko se joba apapo
1: kawo na se ru e
2: oda eni to je akowe si ijoba ipinle abia tele ri iyun emi okoro o tin ro eni to je omo yare nu egbe selu adc iyun atiku abubakar oni ki o se oni ki o juwo ju se sile bayi ninu eto ipo selu to nle ki o se atileyin fun peter obi ninu idibo tin bo lodun 2027 nigbati soro si waju si oni ki o je ki enikeni to wa ma di ipo are mu lowo ta waye ki o je ki ekun gusu ki won pari sa ati won to ba wa di odun 2031 oni a pada wa si ekun ariwa oni gbayi ni atiku awaleto lati gbe ipo are ki le ti re oro yi si
1: opolopo igba ifa lojo ito wa ni gbagede osu lojo sunday mo soro en na ni woye temi kolon je ki nigeria le sunde bi pe ka pa rotation na kini kan ka pare parapata elekun je kun yi kan je ka pare pe ka ma se ton by ton yi kini en ko un sakoba fun wa en to soro e bayi ko roro so waju temi o ka kan su kini en whoever is the best in tole tonight le ase whoever is the best please come out and contest simple gbogbo pe yariwa lokan ya council ejare oni tumo awon baba wo lowo won fi beyen ti ijoba ti won gba yin gbati adekunle aja se je gomina ipinle ondo won so pe north lokan central lokan south lokan gbati bola igeju gomina loyo kon je ka council gbogbo tonuwa lokan tonuwa whoever is the best come out ko so nkan to le se faralu faralu don e wo fun sa kan ka wo be awa ti dada to ba se dada ka yo e ko me
0: oda ko to di pe a se ojo opo le loju opo Facebook wa bi dakun Ima ati Julius Fashiran won so nkan nipa ti ipinle Ondo nipa ti kan ti Julius

0: ti so won ni ki ejo ki a be lowo ijoba ipinle Ondo pe se ilu abo e loyowo ogbese akure airport pe se won si lara ipinle Ondo ni pe tori popo na ti o nbe ni apa ti be on pe ko boju mu pe o nilo atunse ni kiakia be si ni abidakun ima awon na won soro won ni pe ki a so fun ijoba ipinle Ondo pe ilu akure ni o ti kun fun awon alangan na pe ko sibi te ba rinsin ti e ti ni ri awon alangan na pe se eleyi na si boju mu bayi e laarin iseju kan ejo
1: e ba wa e ke gozare fi esi si yen seri le se glow ola ara lu a to mo ise ti ibulo ile se glow laipe gogo bo se nda yin pe asumo joba nje jo mo pe joba ipinle Ondo won ka ile se glow fm kun gogo be se n so bayi won gbo tori be won ti wa ra eto se gogo gba ni mo so won ti wa ra wakati ojojo friday ojo eti lago kan se gogo nkan te n bere e ma ri awon commissioner wa ma wa joko sibi won ma da yin lo won ma salaye gogo nkan te ba fe e ma so fun won direct won ti wa ra akoko ojo ojo eti ojo jimo wa ago kan gerege gogo nkan te ba fe e sa ma do de ago kan lojo jimo awon commissioner bo a se ma wa le yo kokan e ma ba won soro live and direct e salaye edun kan yin fun won
0: o re je ka ma gbe ipi lati odo awon ara lo 0055511110 tabi 0706677182 e da ko mo fa oro yin gun e lo san sin te ba fe ba wa so e ko jumo
2: e lo ko jumo
0: e se me karo
3: Hello, Glow, Caro. Okay, you, Mukeda, Bimberti, Bugulisha, Joshua, Ruko Milati, and Timo Fasoni Party rotation, Tio Coruso, Motarani, the Connor, the one. By Jenson, I was out to Lashi, where you Luria, Relat, 99, so new more, to the fair continue in the south. It became the Tia Rebati, what any two new conscience on Lampek, and she any two to the south, what be not in Kotoshel and here. So gbogbo pe bi ba ni ke ti wa bi ba ni ko ti wa ko ni tumo
0: atiti oju opopa awon ni lanfani lati gbe ipe kankan mo gbogbo yin te ba wa da si loju opo Facebook owo yin patapata na ni a ri o ajose wa ko ni baje oju te fin wo wa ko ni fo ibi te tin wo ipe ati data agba na ni wo be lagba lowo Olorun edakun e mo binu a ni ni akoko lati ka awon atejise yin sugbon a mo riri yin omo ba e seun ti a pe yin ti e je wa e ku gbogbo gba wa o
1: akeyin olori e ku itoju omo ba na laafin loni e itoju kabiyesi loni emi nikan le da toju akeyin ara ile oko ni o san wa o
0: ami o tun di ola nigbati akotun itu oro po yo mo wa se ti igbo yin digba na ko ke ti o mo ko atun gbo oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore bi ni yin omo kan bayi bi egba agbejo mo ndagbere fun pe o tun di lola o dabo
4: emi mo yin olulufe yin aroyin ore yin aburo yin blessing roke lo no dabo tun digba kan na

ki tun ma se be ki tun ma tule bi apoyere e je tun ma gbe sin leti loni kongbe kongbe ni alawon royin re idaraya eleti o sin lo kan akufin kankan nu ni fa loru kan alase ati oludari kan ni glow 99.1 fm oni mo fin ke wa carbon loro toni lati bi to gbe bere edo bi dede duro yusuf adru abu lo ko mi e ku ojumo o ya papapa e ja bere ja ko lati le o e to radio ajo to samoju to bola la fese gba loilede nigeria e won ti gbe jade kasagua e se ra won adari ayo awon match official ele ti won mo dari ifika waga match day 9 e match day 9 ti dj nigeria premier football league yen pfl lokin ose won ti gbe awon adari ayo ti won se kini ti o mo dari ifikawaga ise ri ifikawaga shooting stars ati eko agbagbobolu ran Charles Beast lojo friday se otun la iko ni adari ayo adama abubakri ohun ni o wa lori kapa to si ye pe boya pe kini musa useni ni o je first referee assistant referee 1 back on friday emeje ni o je assistant referee 2 fourth official anko eku ogoju ni odo yege bi fourth official bi e se je lapa be yen niyan ifikaraga la Rangers International ti lu enugun ati Bendo Insurance adari ayo oluwa to sin omo to ye ni odu lati pinle osun oni odo yege bi adari ayo e bakara la egbe ifikaraga la Rivers United ati Barao Afa Sadiq oni odo gege bi adari ayo ti o mo dari fi ka wa go won Kwara United ati Aba Warriors nko Kabir Sadiq da Adekunle oni o mo do gege bi adari ayo abo oni o ti mo dari ayo ni o mo dari fi ka wa ga laarin Kwara United ati Aba Warriors Niger Tornadoes ati Korodu City Kazim Abdul Salim abi Abdul Salam Oje oni odo gege bi adari ayo laarin Kodoma United ati Kun Khalifa Rotimi Kende, ohun ni o de gege bi adari ayo. Inter Lagos ati Nasarawa United nko. Udote e team, ohun ni o de gege bi adari ayo, ti o mo dari figa wa gan. Eyin ba international, ti lo aba, ati Warri Wolves, Mudashiru Adamu, ni o de gege bi adari ayo, lojo na lo. Kano Pillars ati Kastina United. Nota Derby ti o se pe kini, ti o gbona de, ti o gbona jenjen. Ni papa sere Sunny Abacha Stadium. Ni Lucano oni o ti mo waye Rabiu Awalu ni odo gege bi adari ayo ti o mo dari fi ga wa ga Northern Derby ohun yo gbona jenjen mbakan na Plateau United ati Sporting Lagos Adie Emmanuel oni odo gege bi adari ayo ti o mo tu ko fi ga wa ga ohun bi en se je lapa abi yen niyan mo gbe si wa leti le kan wipe kini eyi fi ga wa ga match day 9 yo mo bere lokin ose yo lojo e ti Friday ẹni pápá ṣe relé kan Salami Stadium láàrin Shooting Star City ilẹ̀ Ìbàdàn àti Ranchers Beast láti ìpínlẹ̀ Kaduna ẹbí yẹn ṣe jẹ́ lápá abẹ̀yẹn nìyẹn ó yá pápápá ẹ jẹ́ kí n kú ọbẹ̀ yẹn ẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà mo ṣì wà àmọ́ ẹ jẹ́ mọ́ gbé sí wa létí pé kí ni wọ́n ti gbé jáde Kasagua ìdíje League Abala kejì tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn Nàìjíríà National League NLL wọ́n ti gbá wọn fi gawa ga jáde ẹ̀ta bá rántí tábà gbàgbé ẹ mọ̀ pé Sunshine Stars ti ìlú Àkúrẹ́ òun náà mọ kópa nínú NLL ti sáàyè ẹ jẹ́ wọn mọ gbé sí létí èyí pé kí ni iṣẹ́ yìí gbogbo àwọn fíjáwá ga ti Sunshine Stars ó gbà ní NNL ní sáàyè gbogbo ẹ̀ ní mọ gbé sí létí lóòrò tòní àmọ́ ẹ jẹ́ ẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti match day 1 tí ó wáyé káàkiri ẹ ṣe rí ìpele mẹ́rin ẹni wọ́n pín wọn sí conference A conference B conference C àti conference D ẹ jẹ́ ń gbé fíjáwá ga conference A sí yín létí ìyẹn match day 1 Sherry Eko United ati BYE ni o mo side ifigawa ga ohun Eko United ati BYE ni o mo side ifigawa ga ohun e je tun wa mo gbe sin leti pe kini Atlant FC Atlant ti lo were ati Crown FC ti lo gbo mosho awon no mo lucky ti pe ni ojo
ojo to keyin ninu osu ta wa on the 31st on the 31st osu kewa eni Atlanta FC Atlanta ti lowere yo mo gbalejo kan FC ti lo gbogbo so ni papa sere dan ayin ni lowere e je ki wa ma gbe sin leti pe pe kini social star si ti lo akure oke tani o oke tani figawaga oko won ninu DJ Nigeria National League yeah no no ele league abala keji to ilede Nigeria e won mo lo koju Idel FC e ni papa sere Aqua Township Stadium ni ilu Aqua ojo keje ninu osu kokanla ojo keje ninu osu kokanla ohun ni figa waga akoko ele ti Sunshine Star City lu Akure ti won mo lo ofe ati mo gba e se awon figa waga ti mo gbe si wa leti yi awon figa awon ton wa ni conference eniyan awon kan wa conference ohun ni mo gbe si wa leti nba kan na Remo Stars uno mo koju Rovers United eni papa se Remo Stars ni ilu Kene e Somers FC ti ilu Abeokuta ohun ati Gosi Lapabio e won ajo ma lucky tipi ni papa se MQ Abiola ni ilu Abeokuta ni conference nko Beyond Limit FA uno mo koju

ati Ekiti United. Awon o mo kojo awon ni papa se Uyo. Uyo Township Stadium ni ilu Uyo. Bakana Smart City. Owo mo gbalejo Edoka Kairu. Eden papa se Remo Bolaji Johnson Arena ni ilu Eko. Baisa United na nkan. Owo no mo gbalejo Abia Comet. Eni papa se Samson Siasia ni ilu Yenugua ni papa ni orilede Abi. Eni ipinle Bayelsa Oje. Any conference match day 1 yo ni awon figure ga tan kon mo fi side iyen idije NNL ni satawa e kanemi warriors e ti lu maiduguri e yo mo gbale jo drama fa eni pa pasere august 27 eni lu damaturu gombe united nko ohun ati jigawa golden stars e won ajo ma lucky tipi dede ago merin ni o ni papa asere pantami stadium ni ilu gombe fc basira awon ati adamawa united e won ajo ma lucky tipi ni papa sere Lafia Township Stadium Nuros Park won ati KB United awon ojo mo lucky tipi eni papa sere FIFA Go Project ni lu Abuja e bi yen se je lapa be yen niyan e conference di e mo pe mo gbe si wa le tu pe kini e group mẹrin ototo ohun na pin gbogbo awon iko e ti o mo lori ofe ati mo kopa ninu idije Nigeria National League iyen NNL ti sa 2026-2027 to si ye pe boya pe kini e se ri opin osu ta wa je October 31st ohun lo sese ko je pe boya pe kini ki figa wa ga kokko e ku te oko gbina ya na amo Sunshine Star City lo akure Sunshine Star City lo akure ojo keje ninu osu kokanla ohun ni figa wa ga kokko won Yobe Desasters, Uno Mokoju Mighty Death, Eni Papa Shere August 27, Nilu Damatu, Wiki Tories Ati Kada Warriors, En Wajoma Bara Wafa, Nilu Bauchi, Mbakana, Lobby Stars, Uno Ati Bichi Force, Eni Papa Shere Maikati Stadium, Lilu Makodi. Jewari ABS ti lu Ilorin awon ati Sokoto United awon ni wa ma card en le eni papa sere Ilorin Township Stadium ni ilu Ilorin e bi en se je lapa be yen niyan oya papapa e je sare gbe si wa leti gbogbo ifigawaga e ti Sunshine Stars o lo re fe ati mo gba ni satawa ninu dije Nigeria National League yen NNL e mo gbe si wa leti le kan wi pe kini ifigawaga oko won ojo keje ninu osu kokanla ni agede ago merin role oni Crane FC eni wa ma koju Idel FC ni papa sere Aqua Township Stadium ni lu Aqua Sewari Match Day 2 Sunshine Stars yo wan le o ifigawa galagbara yo mo waye laarin awon ati Remo Star City lu e ti lu Ikene e Southwest Derby ni o to si je pe boya pe kini Akure Township Stadium ni lu Akure lapa bi dede ago merin oni figawa ga won mo lori ofe ati mo waye e first home match yi Sunshine Stars niyan e mo gbagbe e ke si se pe kini ojo kerinla ninu osu kokanla e tete loko date yen le to si gawa ga kokko ele ti Sunshine Stars ti lu akure ti won ma gba nile niyan o ya match day 3 nko oke tani Remo Stars oke tani Sunshine Stars tun lo won wa lo ma koju Stormers ti lu Abeokuta ni papa sere MK Abiola ni lu Abeokuta on the 21 osu kokanla oni figaga won lo mo lori ofe ati mo waye match day 3 niyan o ya match day 4 nko Sunshine Stars won tun ma pada sile won tun ma jokote pon sile ma koju Gospel Apabio eni papa sere Akure Township Stadium niyan o ya match day 5 nko oke tani Sunshine Stars tun lo won lo ma koju Rovers FC match day 6 nko Okita ni Sunshine Stars tun lo o ni match day 6 e se ri ewe yen won gba ewe meji lera ni ni match day 7 Sunshine Stars o tun pada sile o wa ma koju Crane FC ti Logbomoso match day 8 nko ye fi ka wa gele kejo ele ti Sunshine Stars tun lo akure won mo lori ofe ati mo gba awon ati Eko United ni ni papa sere mo Bolaji Johnson Arena ni ilu Eko o ya match day 9 e Sunshine Stars o tun joko sile tepon mo gbalejo Atlanta FC e ti lo weri e bi e se yera pa be yen niyan o ya fi ga wa gele ikewa ele ti Sunshine Stars o mo lori ofe ati mo gba won wa ma loketa lo ma koju Atlanta ni o seri match day 9 ati match day 10 yen kokan na ma gba e mo to ba tin di match day 9 isa o ti mo pin si meji e sa o ti mo pin si meji seri match day 9 yen ti won ma gba lejo Atlanta FC ti lu oweri be ni ojo 16 osu kini odun to nbo oni o mo waye seri igba na oni last match fun round 1 e to ba tin wan di ojo
to kẹyin ninu osu kini ojo to kẹyin ninu osu kini ohun ni round 2 eni o mo gbina ya pada iye tumo si pe boya pe kini 2 weeks break so mo 2 week break eyo mo waye laarin round 1 ati round 2 to si ye pe boya pe kini isipo ropo abi kin so pe boya pe kini tita rira agba bolu e ti o si tumo lori ofe ati mo waye lapa beyen niyan e to ma ti gbalejo atland fc ti lo werin le lojo 16 ninu osu kini odun ta wa tomatuwa simi ose meji tan awon no tun wa mo lo soketa mo koju iko ti atland fc e bi en se je lapa beyen niyan o ya match day 11 ni Sunshine Stars o tun wa o ni wa lo ma gbalejo Eko United e se Eko United yi na ipinle Eko ohun lo da ri ba to ye pe kini lawon na sele si eyi ko tuntun si lawon na eyi ko tuntun lawon na Match day 12 yen ifika wa gele kejila ele ti Sunshine Stars yo mo lori ofe ati mo gba Crown FC ti lo gbomoso na mo koju o ni papa sere sohun Township Stadium ni lo gbomoso o ya match day 13 Sunshine Stars o tun joko sile ni be won mo gba lejo match day 14 ko oke ta na lo okay ile ni Sunshine Stars wa ni match day 14 won sey home yen na won gba lera ni match day 13 ati match day 14 won ma koju Rovers FC, Rovers FC, oni wa ma koju. Oya match day 15 ko. Okay, tani Sunshine Stars in law. Won wa lo ma koju Gospel Apabi o nilu Uyo. Match day 16, Sunshine Stars o ju mo joko sile, mo gbalejo Stormers e ti lo Abeokuta. Oya match day 17. E ti ga wa ga lagba yo tun mo waye ni fun Sunshine Stars tori Remo Stars etilu ikene o ran mo lori ofe ati mo koju o lagba apo ti ga wa ga to wa kenyin e ti Sunshine Stars o mo gba ni sa yi ile na wa koju Idel FC se Idel FC yi o ni won kokon fi side e ti mo gbe si wa leti le kan wipe kini ti osu yi ba pari ojo to kenyin ninu osu yi iyen October 31st o ni won ma lo si wa kwa lati lo mo koju Idel FC ti sa o ba tun wa pari na ile ni Sunshine Stars o wa ti won tun mo gbalejo Idel FC yi bakan na e ti ma wa ni kin pin gbe sin leti iyen awon egbe agba bolu to se pe boya pe kini Sunshine Stars o mo koju ni satawa akoko ni Eko United e lo kole elekeji ni Crown FC ti lo gbomoso Atland ti lo we Idel FC Remo Stars ti lo Abeokuta abi tilu ikene abi ti Jebu intare ape bakan na Stormers FC ti lo Abeokuta Gospel Apabi o Rovers FC awon egbe agba bolu ti Sunshine Stars ti won jo mo kopa niyan ni conference A ni o ni conference A bi en se la pa abi yen niyan

ta ba wa ni kaka ni me ni meji meta e se riko super falcons to ile de nigeria kenya ati angola e se ra won iko e bakan na moroko e won ti wa lara awon iko to je pe boya we kini won ti wo third round e moroko na ti wa lara awon to wo third round e mo pe mo so mo ti gbe si wa leti le kan wipe kini e moroko la mo ko ju bakan na to ile de ti cameroon awon na ti se kini won ti wo ipele to kan ninu idije ti ko me se yo ele to je ku boya we kini e a fi mo lori ofe ati lo mo kopa ninu idije olympic 2028 e bi en si je la pa abeyen niyan.

mo ki yin e kasan e si ku owo lenu ise iroyin kakiri le wa London City gbo yin lati ikoni Glow 99.20 FM ijapo estate akure blessing aroke loruko mi wayo iko omogun ofurufu orilede Nigeria ti se awari awon nkan miran ninu papako ofurufu ti o ja wale ni gbokoda iko omogun ofurufu na lo so di mimo ninu atejade loni lori itakun aye lo jara re wipe awon ti onimo ijile ninu won ati ajo tin boju to iwadi nipa eto abo ni won se nte waju ninu iwadi won labe omi lojuna ati de se awari awon nkan ti won fe igbese ilu waye pelu bi awon alase ti se pase iwadi ati igbese lori ohun to sokunfa isele na Gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa ti pase pe ki won lo fin odo igbokoda bakan na ki won pin ibomu ati awon ilera miran fa awon olugbe agbegbe ohun leyin oro tin tan kale nipa bi orun ti se njade lati bi oko ofurufu ti o jalule ipalase fifin agbegbe ohun lo waye latari orun to gba agbegbe ohun kan leyi to si le se akuba fun ilera awon eyan commissioner afeto ilaniloye ati itaniji idowu ajanoku so di mimo ninu atejade pe gomina ti pase fun ile ise tin ri si eto imototo ayika lati bere si ni fin agbegbe ohun ati odo na latari pe odo ohun ni awon gbe agbegbon bojule Ijoba apapo ti koroju si ipakupa lakotun ti on waye sawon mo orilede Nigeria ni South Africa ni bi o tin se apejuwe isele ohun gaga bi ohun ti ko dara ati imosi awon eso alabo isele leyi to waye ni kopekope yi enikan to je omo ile yi Odueze Shimeze ona ni won fi iyaje lopolopo lati odo ilese olopa ti orilede South Africa lojo kesan iyun osu ti awaye ni ile re ti o wa ni Cape Town lagbegbe Parklands Odueze ni iroyin fide mule pe won fi sekun ofigbe ni le taja kan ti won fura si pe won ta ogun oloro nibe ni kete na ni ile ise olopa gbe lo si ile re lati lo se iwadi boya won le kefin awon ohun ti o bo fi mu nbe sugbon won ba ohun ko ohun ti o jomo ogun oloro ni ile re leyin na ni won na titi emi fi bo ni ara re nigbati ijoba papo wa nro awon alase orilede South Africa lati ri pe owo sikun fi ba awon ti o lowo ninu isele na ogba be lo tun fi nda awon mo orilede Nigeria loju pe won yo to pinpin oro na Ijoba apapo ti se afihan sise atunse pari ni opopona Lambatan Bida Mokwa Makwa Kotangura leyi ti nbe ni ipinle Niger ti yo si gba to trillion kan o le esun marun naira ni bi minister fun ise ode David Umahi ti se pe fun ijawolubori are lekeji leyi ti yo fun ni anfani ati pari awose akanse tin lo lowo nile Nigeria nibi ise afihan ise akanse ohun ni gomina ipinle ohun eyun bago yoju sibi ayeye ohun to fi mo Umahi ni bi o tin so di mimo pe ise akanse oju ona ti are ngbe se lowo oloje kilomita egberun kan o le marun din ni ogota ewe minister na silo on ti yo fi pari awon ise akanse leyi tin be labe isejoba re pelu alaye pe ijoba ni faraji si mimu orilede yi gboro si

Ome ti soju aarin gbugun ipinle Anambra latinu egboselu NDC ati Anthony Ani ti soju ekun gusu ipinle Boyi latinu egboselu APC to fi mo Osita Izuanazo ti soju ekun iwo orun ipinle Imo latinu egboselu APC lori bi ekun mi se ba opoloko dukia ati le to fi mo ounjeje bakona ni awon asofin ohun gege ifaraji won si sise ise takuntakun si ilu omo yare ninu egboselu social democratic party sdp adewole adebayo ti kesi ijoba apapo lati da awon eniyan marun ti won se iwode ifenu o tako ise ijoba are bola tinubu ni ipinle bonu sile ni bi o tin se apojuwe wiwa ni ahamo won gege bi didi anfani ominira won lowo awon olufenu ohun ni oporuko re ni Banan Grema, Mustafa, Aba, Abacha, Mohamed Ali, Adam Umagubio, Ati Abdul Ahmed Mohamed. Awono ni wawani ogba itori omo ninyoshe. Ninu ategade ti Adebayo Nfiledin, obu enu atelu ahamo ti wawa. Gegabi didi eto awanrailu, lati le bere on ti wabanfe, ati bibegidi ominira awan arailu. Sejo idibo apapo odun 2027 awon igbimo leyi tin gbogun ti iwaje banu lawujo ti se kilokilo pe ki awon eniyan ma se gba eri ti kin se otito leyi tin toka nipa bi ajo INEC se n gbe awon osise re lati eka kan lo si omiran lesi wi pe won gba otito mu nibi ipade ti won se nilu Abuja are egbe na Bola Ademola ati akowe gbogbo fegbe on comrade Abdul Fatah Aliyu so pe won se akiyesi pe oniruru oro lo tin jaranrin lori ero ayilu jara nipa bi ajo INEC se n gbe awon osise won lati ibikan lo si ibimiran igbimo na so pe nigbati ajo INEC ohun je leni ti won bere ibere lowo re nipa kini ohun to sokunfa igbese na ogba be na ni won ro awon ara ilu lati ma wadi ohun gbogbo ni bayi awon osise olopa leyi ti won ti feyinti to fi mo aya ati awon omo won na ni won ti se iwode ifeonu o lo siwaju ile igbimo asofin apapo pelu akole lorisirisi lowo ni bi won ti n bere fun yiyo won kuro ninu ilana sisan owo ifeyinti iwode ifeonu ohun lo waye leyin ojo kan ti awon osise ohun yabo enu na abawole ajo ti risi ilana sisan owo awon osise feyinti leyi to wa ni duse nilu duse awon osise feyinti olopa ohun ni won di enu ona abawole ilese ohun pelu awon aga ati baba won ro ile asofin lati ri pe won ba won gbe igbese lori oro na lakotan ajo tin gbogun tin itan kale arun nipinle Kano ti fidi papoda awon omode marun latinu molebi kan mule latari aisan wiwo fun isele ohun lo waye ni ward Dambare ni agbegbe dutse nijoba ibile Kumtoso alakoso ilese ohun Muhammad Adamu Abbas lo fidi emule ninu atejade lana pe ifidimule ipapoda won lo ni se pelu ayewo ti won se fun won leyin ti won ti papoda tan pelu alaye pe eni to dagbaju ninu won ni omo odun metala o rawo ebe si awon lagbato ati obi lati lo si ilewosan alabode to ba wa ni itosi won won ba kefin onkohun le agwara awon mo won bakan na lo ro won lati ma se duro lori sise itoju ara won fura won pelu alaye pe eyi gan ni o sokufa on buburu sagwara iroyin kakiri ile wa fun toni koni ju bayi lo ni koni glo 99.1 fm ijapo estate akure oluwa remilekun idowo lo ko iroyin jo emi blessing aroke lo mu wa se ti gbo yin e seun ti en gbo wa e ka san le kan si

0: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika re
1: What's the time? 99.1. And the name?
2: Glow. Shine your light.
3: Gba ti itusile ba waye kitin niyan o to yi pada tori pe pelu owo agbara ni Olorun fi mu awon mo Israeli kuro ninu igbekun ni le ajoji eto wakati itusile ri e ogbon iseju to ku fun otito oro Olorun lati le se iranse Mountain of Deliverance and Holiness Ministry Orioke Agunla to wa ni kilometer 2 Agamo Road Ita Ogbolu nipinle Ondo ni gbogbo ojo Wednesday laago 5 abo si 6 irole eni Olorun pe loyan eni to yan lo se logo e pade pastor Oladipo Bankole ni bi won yo se ma fi gidi oro Olorun lai labula ṣugbọn to kun fun itusile ninu igbekun ese ati satani bowa ojojo Wednesday ni o 5:30 through 6 p.m. fun adura ati itoni e pe baba Orioke Agunla sori number yi 0805-423-4466 oro Oluwa duro titi lai oro yi si ni irere ti a nwa su fun gbogbo eniyan eri re daju nipa itusile atoke wa

gbogbo ẹyin tẹ ti padanu ọkọ tabi aya yin sinu ijamba ọkọ tẹ ti di opo abi alailaya adani waya kuku duro ti yin abani gberu abayin gberu aye yi gbogbo eyin idile tẹ si ti daru tẹ si ni kudie kudie kankan to si ndun to ti o si ni kan lase ledun mari leyin oni daru o ile yin a ma dun si awon omo te n wo yi oni doku mo yin lowo adani waye abayin gberu aye yi abani waye no abayin ma to opolopo igba ta ba ni on gbogbo ta ba nse eja fi jesu si awon kan ni eja fa jesu ba we yo jesu kuro nbe oro marriage la nsoro npa eyin iro o te yin te ti yo jesu kuro nbe ya tu da jesu pada sinu e gbogbo ohun te ba gbojule te fi munu olorun dun te fi n to gbe la gbe awo yin ti o ti daru e ma yo kuro nbe o te ba si ti yo tori elu re ofe lati ma gbon mi bayi e da pada si ko le ma dun ile yin o ni daru lase ledun mare odo te ti loko te si ti niyawo mu ro yin tori pe lori ofe lati ma gbo mi bayi eri daju pe ni se to da lowo ke to loko ke to niyawo opolopo wa ta jobirin a le ko se irun didi ko si bo tun ka kawe to agbodo ni se owo o se pataki o se koko ise irun didi a ma mu wo wole fun yin de ba loko tan be ni ki se gbogbo gba le ma so foko yin pe e fe ra sana o e fe ra isebe o e fe ra ti bi e fe ra tohun awon akoko kan wa ti e pe fun ara yin gan e ti dagbe bukata yin koko yin to de te ba ti ma gba owo yen pada e ti se bi obirin de obirin rere lodede oko la se nro gbogbo eyin odo wa ona po te fi le tẹfile buyi kunra yin te ba se tan lati fe oko tabi fe yawo eri daju pe ni se to mowo wole fun yin olohun de ti ke wa lori leede yi opolopo ise po janti rere e ta le se lori ero ibani soro wa ta si ma mowo wole daada e ta le se pelowo wa bi ka dirun bi ka sadire bi ka hun aso bi ka se kunju kunju ta n pe ni makeup artist gbogbo nkan bẹyẹn la le se to po janti rere to wa si ma wole ta ba si wa ko pe a fe se yin a le sowo ko sowo ti o mowo wole lorileede ta wa ibojo mi lasan le nta e o ma mowo opolopo awon kan na na nse sobo to nse kunu ise owo na ni to ma ba da wa na ni ko ma ba ma so pe oko mi o mo fe se run loni mowo wa mo fe se kiri kan lola mowo wa teyin obirin fun ra yin ba ti gbera yin lati bere ko sokunrin to ma le sako sin te ba wole oko tan gbogbo enu mo fi so obirin to rowo ara e ti bo apo ara e to raun tohun lasiko tohun to te tu seku foko pe a olowo ri mi mo mo pe wa nife sile yi mo ti ra sile fun to ra sile foko toko ba okogun te ni le binu si se ri awon obirin sokunrin ma n gba loju gba nimu okunrin yen ti wo won pe won o ja mo nkankan ton ba lo won lo na niyan ate ni ton ba lo okan won abale tori pe wahala tu diku nun le awon kan wa won ni foko won ni fokun bale won si ni se to mowo wole fun won won ba fe serun oko ni won fe se ile toko ni gbogbo nkan won si gbagbe pe ba ti beru na labi omo e dakun atokunrin ati obirin to n gbo mi eri daju pe ni se to mowo wole fun yin ke to tori bo gbeyawo o se pataki o se koko eyin abimo ma wo lokunrin ati lobirin a nro yin lori eto yi o gege be ti mo idile oro lori idile la ma ntenumo lori eto yi tori ati ri daju pe satani te n wo hun ko fe ki le o toro be ni o ti mo pe ti igbeyawo ba dun ilu a dun gbogbo agbaye gan a se n gbo a se n gbe o ti wa ri daju pe ona to n le gba lati daleru ni ko n koko koju si tokotaya ko pin won niya ile ti o ba toro se eni ti o to le e so le to adugbo so le to jo so le gbogbo nkan won yi ni satani n se lati daleru on lo je ko mu oro ile lokun kudun te ba sakese ri pe ile to daru bayi o poju ile to to lo be ni awon ikan ta akasi ti o nitumo on lo fi n daleru opolopo igba awon obi gan e ti won se ninu idile on lo poju bi ko birin mi ri popo on ti loko omo on ti loko omo on ti niyawo ko kuro nile oko ti e ko wa ma so won loju so won lese aimoye awon iwadi ta ti se ile to ti daru laimoye igba opolopo ohun to da won ru ni iya oko
Ben, opolopo ya oko ti o ba resun ka si yawo omo elese ani kilode to fin poko e loruko arifima niyan o le ma pe ni daddy lagbaja e dakun bawo niyan se kan yin mama la se nro yin e dakun gbogbo eyin te lori ofe lati ma gbo mi ni koni yi e dakun eye dale oni leru eyin baba ati mama te bimo te tojo omo yin mo nbe yin ni lori eto yi omo te to leni o ma gbele te nko leni agbeta to ba dojo ola la se nro yin on ko un te ba lagbara e fi tojo omo te ba bi o san ke ma bi won ju ke bi won fun ya je lo opolopo awon baba ni emi ke mi se mu fe duro de omo yi kin to se rere sa awon ile ti mo ko le yi mi tori omo kankan ko kin le je gbadun aye ara mi ni to ye kan tomo won ni tomo won a ma ko birin kaakiri awon ore abani dese ni won a ma gbe lo siwaju gbe lo seyin won a ma se baba ke iya ke be nu la won obirin kan won a ja omo won le won ni toju omo won ni toju ile won won a da ile won ru fun ara won opolopo igba ni awon obirin ti dagbe yawo won ru pe lowo ara won tori iwa ti won o ka si ti won wu nigba te ba wa legbe oko yin te n pe okunrin mi te ni e n ba n soro business ni esi mo ru oko te fe pe ojo wu ni bawo ni leyin o se ni daru o ye ki awon onisowo lobirin ki won mo ru ipe ti won ma gba nigba ti won ba wa nu ile oko won te ba ti de bi ise ehe e le pe awon olubara yin nigba to ba wu yin e ba won so nkan to ba wu yin te ba ti wa ninu ile oko yin e fun awon oko yin la ni owo ti won opolopo awon kan wa to je pe ale ti la pa ni won nigba ton ba ti ri pe yawo wa lodo oko e gangangan loru ogojo awon ago kekeke bi ago kan ani mo kan ni madam mo kan ni kin gbo voice yin na ni a ma soro lola tori mo ni awon kokoko ti mo fe order fun e dakun showru lo ye ke ma order foja ki n se nkan to da awon kan te ka si won yi on lo n da leru e fun awon oko yin lowo ti won be na lo wa fun awon okunrin okunrin mi ti won ba ti ri po ti wa lodo yawo atawon omo e ni wa ma pe igba ile ri won ti won ma wo ri igi ti won fe gun lo receive ko ti o si e ko ri be gbogbo eyin te mo dale oni leru pelu cause abeyin ni e lo jawo nbe ohun te ba se fun enikan leni eni to ma se fun yin bo lola to ma se fun yin igba yen lo ma dun yin ni wo tun pere eni sisi to bere si ni fe awon baba to ti niyawo sile to n fe won to fi ra en dale won ru o da mi loju pe ojo to ba loko to wu e eni to ma dale eru na to tu je sisi ta won oko e eni yen tu ma duro di la se ni ke se ire e ja wu wa re te ba bi mo yin e to e ko mo yin daada eni pa ti ipin sinu aye omo yin eye ja mo nle fokunrin eye ja mo nle fobirin e fi mo sokan e toju awon omo te ba bi daada tori omo te ba bi e jere e ohun te ba se fun won loni le gba lojo ola awon kan wa bayi ori ero ayelujara na ti man kigbe omo mi o ko toju mi iya enikan lo ntoju bawo ni o se ni toju iya e nigba to je pe iya nikan na lo toju omo kan le ma ni ki omo te toju wa ma toju yin aye igba to je pe wa ni e to mo ba dagba yo mo baba re yo mo ya re aye igba won ye ti lo laye ta wa yi omo to ba baba to ba toju omo iya to ba toju omo lawon mo ntoju bo so obirin na lo ja mo jule ti o toju omo to bi ti baba nikan fori ti e wa ri lojo yen rania mo mi e sa ni je ko se ya fun lo sa bi e ti o ba feran e ati se nkan kan fun enu oyun e ki ri kan kini kan awon ma na mo mi ti po je ka won si lo be yen no won wa fe lo mi ropo iya to bi won lomo gbogbo eyin te fe ki ru ibi bayi se le si yin e toju omo te e ba bi o eyin abi mo ma wo lokunrin ati lobirin e dakun e lo toju omo yin ti mo fe fi kase nle kin to bo si abala ikeji lori eto yi ni gbogbo eyin odo te n gbo mi bayi mo ti so fun yin pe e se wadi idile te ti fe loko ke to tori bo be ni mo si so fun yin pe ke ri daju pe nise to mowo wole fun yin ke to loko tabi ke to ni yawo e ma je kokunrin kankan fe yin ko ni e mommy mi room and parlor lawon ati daddy mi n gbe emi asiye a le lo
ya room yin abika te ba ti nse ru nkan be ti le da duro ni e ti le loko o ye ke ti da wa eyin te ba mo pe fe foko e fe fe yawo e ti da duro sori ese yin ke mo ipe ki nse gba ti iya ba silekun yara e deyin ma to jade e ti le si silekun yara tin ke le ti nigba to ba wun yin e lo ma fun won ni nkan ki se pe ke ma bere pe mummy mi a fe se be ejo send owo si wa ejo iya yi lo n fe serun opolopo awon iwadi ta se ohun to n da leru te ka si ohun niyan to ba si ri pokunrin o ti sanwo ori re mo di yawo re lojiji be ni ma gbera re nle fun tori pe si iyan mi ani emi ati e court fun 7 years at the end of the day o lo fellow mi a fellow mi nigba to ti tara re lopo fun laaro I know. Osan, be na ni. Bo ban dana lowo, a dabo o. At the end of the day, I repeat, le iti su mi. Obirin to le fire en le ba yi kin ma lo. Bo she wun mi, bi omi ojo. Ke in she eni ti mo le gbe sile. E wa ripe, eni ti won mo la anri she ju me lo kon. Wan she gbe ya wofun. Wan son wo rie. A ni yi dojo a le ni le. Ti won ba se ma wan tun jalo jo la. Iji yin a pa pa wan be kwe be ni. Oko olowo rie gan gan le yi. Eyin odo lobirin mo beyin ni e ma tara yin lopo fun awon okunrin okunrin ti o ba ti mo awon ebi e ti o ti sanwo ori re ma lo gbe le ebi tokotaya ohun lo nda leru te ka si loni tori pe ton ba si lo yin boya e n wo pe e je ma manage pelu e je ma manage pelu e ohun a ma ba yin manage titi ta fi re ni tohun to ba wa de awa so fun yin pe mi o se mo o lorin ti o ko awa dupe masuku o disappoint me eyin le ti fa o la se nro yin lori eto ye dakun gbogbo eyin te lori ofe lati gbo mi e ma lo gbele okunrin ti o ti sanwo ori yin e funra yin ni yi e funra yin ni owo baba tin rin la ko ni bi ewe yoruba ti wi eyin se ba ti sora yin di nkan ki nkan owo nkan ki nkan na na fi mu yin to ba wa ya e le ri le oko gbe opolopo yin nigba te ba si lo dukan ni le okunrin ti o mo ran ebi yin ti o mo ya ti o mo baba ti o si san owo ori yin te ti wa sun to ni ke ma lo ojo ori yin si ti n lo bi ogoji odun tabi ju be lo e wa ni roko fe ta lo fe gba loko yinbo ko si la se n be yin lori eto ye dakun gbogbo eyin te lori ofe lati gbo mi ni koni yi loni te jobirin e ri daju pe ise yin gangan le mu lokukudu e ma tara yin lopo fe nikankan tori owo okun obirin to ba lo to ba nise to mowo wole fun ati sagbere gan anira koni le se tori pe a ma wo pe lo le fe fun mi ti mi le make fun rara mi ta se n be yen eyin odo edakun e lo wa sese e wa se ko e o e le ko se irun didi e le sadire e le se aso hihun e le onkun lo e le se to le mowo wole fun yin e lo sowo bojo mi lasan le nta owo a ma wole fun yin mo mu yen wa fun yin ni abala akoko lori eto yi o abala ikeji ni mama pada se ti mo ba ti de mo

0: emi na ti mo ti born again na bayi ali mi ko gbudo ku nkan o gbudo se
1: se de wa lona ile ologo
0: emi na mo ntule ologo se lowo emi ati yusufu abi ki nse ba won yusufu o yusufu nje yusufu sorry man bo bere ba da jo wala lo ma nda le ni street I wa ninu eni t'Olorun oba mi fi ebun ke ta feran obirin enu mi gba Olorun fe mi mo ma je ka idan baba idan oro baba oro atu gaga eto gbogbo eda teni anfani lati ma gbo mi o tun ma fun yin tan ise nla la tun ma se loni teyin na yo gbadun mi nitori ori ofe nla

Olorun Femi mo ma je kai idore baba idoro baba oro o n tolorun wa ba mi fun mi o na ni mo nlo yi a lo daula yi na doju ale bọlọrun wa ba mi ba ntu o sese ko ma o si won loju gba yen gan eda ma so ti won sugbe ni olorun wa ba mi fe yo gese ti gbogbo irin aju e o na lawon kan ri o ma

0: mother notice kini kan daada e ni kini eni to ba je ni lowo oju eyan okun eyan ibe ni o ma lo ngbugbo gba walai odojo to ba sanwo na kara onitohun o to bale omo lohun lawo hello
1: e ka le
0: ah ina e ka ero
1: e ku se
0: e ma se uko yin uko yin
1: alagbedo lati ijare ni o
0: ah oju oni ti sa
1: ami ateyin na
0: kini kile ro po nfa ti ti awon eyan fi nsun gbese
1: o meji pataki ni mo pe o nfa
0: e so
1: e kene I need to do ikeji I leri okan
0: ah ah
1: Edo
0: sebi se e ti je eyan lowo ri sa
1: o amo je eyan lowo daada daada sugbon won e pa mi lati ra kin to san
0: eh owo wo lo peju e ma paro fun mi owo wo lo peju ke to san ninu gbese te je
1: o peju patapata pata o su mi o ko le koja osu meji ni lo ka wo ti mo je
0: edo owo te san losu meji yen te gba se e ya owo ni abera kan lowo eni na
1: mo le yawo mo de le ran kan lowo awon to ta nkan awon to ngbo mi kan ba wa mo mi ben
0: e je fe lo mi lai abo gbo a pe phone elomi be ni pe ka pe pa ni agaga eduo eduo na kilo ye e kini oye kala lawin hello
1: hello maluwa
0: emi na wa pelu yin wa a jo wa doju ale na ni o gan yin
1: o e ko to
0: e ma seun
1: kede ni o gan ko wa ni mi
0: ah o ni mo npo we si won ya so e nile ah
1: e ti won ni se
0: rara o emi ko o
1: okay oruko temi na laji na lati bule
0: oju ni ti yin se
1: se ite yan ba to ba yawo lowo ina to ma ya tu won ki so yen won gbagbe ola ni
0: se eyin o yawo ri se eyin o yawo ri
1: mi o yawo ri o
0: edo ta lo yawo lowo yin te sinsin
1: ke
0: lo se ngbo mi
1: mo gbo yin bayi
0: ta le ya lowo te sinsin ko to san se ranti e
1: awon ni yan gbo ti e ti san no bayi but mi o mo ti fa sikan to lowo ti fun yen le fun
0: edo e je ka e ma gbo mi elo le ya
1: kadi tawon era
0: o ti toju melo bayi
1: a n todu mewa
0: edo nigba to ya kini kilo eto to fe yawo na kilo so fun yin
1: ida yen mo fe lo fun yen ra fridge bi ida mo fe lo fi ida yen ma ti ma ta divisa de 30000 35000 naira ni that is 2005 or 2006 so wa ni ki yawo lowo yen gba yen pe mo fe fi run business kan gba yen mo de fun lowo yen ibu do kan ni ta to ko si nkan to ni para gbe mi o si uti wa lowo mi ngba ti mo wa pe awon eniyan e mo wa so awon eniyan awon eniyan wa so fun mi pe won ni pe ko ni kan to sele si ni pe ko sele si ni pe mi ni gbowo egba gbowo be lowo e ba gba e ba ni de gbowo yen na lowo e mi o de pe mo de si ju e
0: e de nri e si re ni na
1: a mi ri o mo ma ya awon eniyan ti ba pe baba ti ba ko mi bele a ti fun yen
0: ega mi ara ile e sanu mi ara oko
2: I'm dedicating this song to everyone out there who's gone way out of their comfort.
0: Hello. Awilo mi e ko ni radio ka gba ara ye eh mo gbo yin se eya owo lowo eyan ri tesan
3: Awilo
0: won ti mu e ko ri gba to ba da oko se eya owo lowo eyan te san ri
3: se tamaru se mo do ba le ru ti gbe
0: se rara e ma je kenikeni ko mo gbo
3: se ba le so le lowo eyan da la do ti n da ko ki n ya di fun ko ti o ko le je pe se o je ko pe wa ti se to re ni ko to ri ola ai ba mo ti so e ko te so ri mo ti so ni pe lo ni le jo ni
0: Awilo ti egbo temi mo fe bi.
2: You better be careful, you better be careful.
4: Hello,
0: hello.
4: So
0: e pele mo
4: uko atokun e peto
0: atani nba wa
4: mami kiki ni wu
0: ah omo yi omo yi
4: lo ibo le so mo mi si
0: omo yi lo le ana won ya so mo olorun ala wa sele lati be mami je eje yan gbese ri
4: kila sa
0: se eje yan ni gbese ri.
4: Ah,
0: and he
4: just
0: said, oh, you're not your best. Edward, I say, you're going to
4: take your own jagger.
0: Edward, move a big woman in Nigeria. Shani Conlewa, ni Orila de Nigeria, Talon Wall, Jagbisi. Edia Cocomu, yes or no,
2: for some.
0: Move a mag, boy, yes, I be no.
2: Perpetually got hot.
0: Sebe mo number lati bi pe 08055511110.
2: You better be careful.
0: Hello.
5: Hello, ma kweto.
0: Ah, Sunday re mo tin pe yin latare.
5: Sunday lati joka.
0: Edu ibere akoko re.
5: Se mo ro te so yi.
0: Nam.
5: O fi ya je mi o.
0: Ewo ni nbe.
5: Bi mo se wa mo leni ko lu oro ni mo je gbese o. Ori ise ti mo se. Ẹni ẹwà bá mi mi ò tẹ mọ nípa àjọ ìṣẹ kan ó ní kí jẹ ni tó lọ ló ní òkè ohun tó mú lọ bẹ iwájú ọlọ àtìyàn
0: tẹlá
5: bó ṣe dánwò fún ní 100,000 ó núwà ó ní kò lè ju ọsẹ kan níwájú ọlọ àtìyàn àti tí mo fi ṣe mi ò dojúlédè ní dàárọ èmi mo ń sọ wò ó lọ 100,000 naira.
0: Ó ti tọdún mélòó.
5: Èkó ni ó ti tọdún kan báyìí.
0: Se mo fe so
5: boyo ori ni to ndoji mi ni omi o mo
0: mo fe so
5: mi o mo
0: mo fe so
5: ọlọ ba tẹlẹ iwọ mo ya mo pe ẹni tó kú àtẹni tó sọnù wá bára pàdé lọjọ kan.
0: Ó ládùjọ náà.
5: Ọlọ́ ọba tẹ́lẹ̀ mi ò rí ó dẹ̀ gbowó yẹn.
0: Sunday.
5: Ọ̀gá ẹ̀dẹ̀ wá sọ pé àwọn kí mo máa mú ní mo mọ̀ kí kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ọ̀rẹ́ mi tó wà mẹ́sàn pé ó ń ṣẹ́jú sí mo ní láláàjì mi jẹ́kọ̀ọ́ lájọ yìí bẹ́ẹ̀ bá bó ṣe ń dọ́rùn fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rìí ọkàn. Onídàgbà àti ṣèyàn lórí lágbára.
0: Mi ò kì í ṣe mi ò gbóre lẹ̀ lórí
5: ìgbéraga.
0: Sunday
5: tọ́ba ti gba tọ́wọ́ àti sá ni wọ́n lára.
0: Sunday ń jọ̀ka gbọ́ tèmi.
5: Mo ń gbọ́ tì ẹ́.
0: Ó ní ibi tí mo ti ń ṣeṣẹ́. Ṣé wo gan ìwọlẹ̀ ní tó kọ́kọ́ máa ṣeṣẹ́? Ìgbéraga nìyẹn o. Ẹ̀mí ìgbéraga nìyẹn mi ò fẹ́ lórí ètò yìí.
5: Ó dá máa bínú.
0: Àwa tá a níṣẹ́ ṣe ká.

0: Ogo ni fun Olorun loke orun ati alafia se gbogbo awa eniyan Olorun loke pe aki pe e kabo sori akotun eto wakati itusile lati le seranse Mountain of Deliverance and Holiness Ministry ori oke agunla to wa ni kilometer 2 Agama Road Ita Obolu nijoba ibile Akure North ni pinle Ondo lori eto yi gege be ti won lojojo mejo mejo na ni won pade ajinrere Olade Pobankole nibi ti won tin fi oro Olorun bo wa lojulowo won ti de bayi pelu mi ni yara igbonsa ife wa niko ni glow 99.1 fm nibi ti won ti mojise emi gege bi Olorun ti firan won siran tin be lode yi baba e kuro le sa
1: praise the lord
2: hallelujah
1: baba ni oruko jesu
2: amen
1: emi mimo gba ope wa jesu christi gba eyin wa Oluwa ati ti dori eto ye loni emi mimo gba isakoso
2: amen
1: ohun gbogbo ti a o so loruko Jesu Kristi jo gba emi si
2: amen
1: leti awon ti o gbo loruko Jesu Kristi frara re Oluwa itumo re
2: amen
1: be ni yo ri o ogo ni folorun loke orun Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen loruko Jesu
1: loni ohun ti a fe gbe yewo o na ni mo pe ni se o yato si won o ni akole wa so to ni se o yato si won are you different from them se o yato si won o la kori e wa so ti o niye e je ka lo sinu ewe mimo ninu ewe Luke chapter 13 from verse 1 to 9 Luke chapter 13 verse 1 to 9
3: awon kan si wa ni akoko na ti o so ti awon ara Galilee fun eje ni ti Pilato da po mo ebo won Jesus si da o wi fun won pe eyin se bi awon ara Galilee won yi se elese ju gbogbo awon ara Galilee lo nitori ti won je iru iya ba won ni mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ronu piwada gbogbo yin ni yo segbe be gege tabi awon mejidilogun ti ile iso ni siloamu wolu ti o si pa won eyin se bi won se elese ju gbogbo awon eniyan tin be ni Jerusalem lo mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ronu piwada gbogbo yin ni yo segbe be gege o si pa owe yi fun won pe okunrin kan ni igi opoto kan ti agbin si ogba ajara re o si de o nwa eso lori re ko si ri nkan o si wi fun olusogba re pe sawo lati odun meta ni emi ti nwa iwo eso lori ige opoto yi emi ko si ri nkan ke ilule e se ti o fi gbile lasan pelu o si da o wi fun pe oluwa jọwọ re ni odun yi pelu titi emi o fi tu ile idi re yi ka
1: yes.
3: Titi emi o si fi bu ile ju si bi o ba si so eso gege bi ko ba si so nje leyin eyi ni ki iwo ki o ke ilule
1: praise the lord
2: hallelujah
1: latojo wo ni olorun ti n wa eso lori igi re ti o si ri o si musuru o si nwa ni igba kugba lati wa wo boya o su eso sugbon sibe sibe o kan ri pe o kan gbele lasan ni ma gbagbe o ibi ti ati bere ibi keka yen eje awon kan ti pilatu ti o dapo mo ebo re ni awon eniyan ye ni won so fun Jesu Jesu wa so fun won eyin se bi awon ara Galilee yi won se elese ju gbogbo awon ara Galilee to ku lo ti won fi je iya erin kan baye oni mo wi fun yin be ko o ki se pe awon ni o se elese ju lo o sugbon bi o ba se wi pe eyin ti e n gbo oro ye bi o ba se pe e ronu piwada e o segbe be gege pelu Jesu Kristi o so fun won gbangba gbangba wi pe eyin ti en soro awon ti pilato da eje won po mo ebo re ye te en so fun mi ye se eyin na yato si won se e yato si won idiri ye ti mo fi bio loni wi pe se o yato si won magun pa lagbere kan oju re lo si se boda lagbere o kawo mori o nwo bi boda bo se ntakiti nigba to ri wahala he ni di agbere sibe sibe ko tu irun kan le ara re bakan na lo mo sori lodo re ni sibe sibe o wo wi pe ko si kankan to nsele mewa yo sele o so yato si won idi ni wi pe to ba ti yato si won iru iya ti won je iwo na o je ohun ti Jesu so fun won niyan iya ti won je ti awon won yen je ti won fi wa so fun Jesu Jesu so fun won wi pe bi o se pe eyin na ba ronu piwada e o je iru iya na e o je o e o je Jesu tenomo fu awon eniyan na wi pe idajo le de ni igba kugba wi pe o ti pe to ti nse ti idajo o de tabi o sese bere ti nse ti idajo de koni kankan se ohun to se pataki ni wi pe iwa ibi ti o nwu iwa ika to nwu iwa ise to nbe lowo re yo mu idajo lowo idajo yi si le farahan nigba kugba o le je ni ibere o le je laarin o le je ni opin re ohun to se pataki ti mo fe ko mo o na ni wi pe idajo yo de bibeli wi pe e ma se je iya gege bi elese bi asoro eni leyin bi ole bi alagbere sugbon bi eyin ba je iya nitori ti kristi apiaye apiaye gbo mi iya to nje lowo lowo bayi tori kilo fi nje iya yen se se tori ese re ni wo mi o wa lati wa da olejo o mo wa lati wa fi ara re han ni Jesu Kristi o so fun won wi pe awon ti pilato da eje won po mo ebo re wi pe won ke se elese rara o je omo wi pe elese ni won sugbon ohun to so fun won ni wi pe se awon won yen je elese julo ni Galili ni oni rara ki se awon lo dese ju sugbon ijiya ise won de ijiya ise iwo to ngbo mi yi o le de ni igba kugba bi o ba ronu piwada to ba ro wi pe bo se ma ma ri lo niyan be ko o be ko o bibeli wi pe iku ni ere ese sugbon ebun ofe olorun o ni iye aini pekun Romans chapter 6 verse 23
3: nitori iku ni ere ese
1: nitori iku ni ere ese
3: sugbon ebun ofe olorun ni iye ti ko ni pekun
1: ebun ofe olorun o ni iye ti ko ni pekun
3: ninu Kristi Jesu oluwa wa
1: ninu Jesu Kristi nikan ni o ebun ofe yen igbala ofe ninu Jesu Kristi nikan lo ti le ri to ba je wi pe isele to nsele laye ka re anti ko ti to ko logbon a o ko logbon lori oro ara re to ba je wi pe ohun to nsele idajo awon kan layi ka re ko si je ko ti owo omo re baso ninu ese dida a je wi pe o fi oro ara re kogbon nitori pe idajo ti re yo de laipe o ti de ni to si re o ti de si awon to yi oro awon to yi oka sugbon sibe sibe ko ni kankan se pelu re to ba je wi pe ko ni kankan se pelu re a o ko logbon lori oro ara re a o fi ara re a o fi ko logbon iyen ti o ba yori siku bibeli wi pe kiyesi o bi iwo ki o ba se yi iwo dese si olorun ati ki eyi ki o ye o wi pe ese re yo wa ori gbo mi ese re yo ba oja ese re yo wa ori yo ba oja in fact your sin will finish you if unchecked bi o ba tete wa nkan se si ese re will finish you a pari aye re a si owo koto ekun to ba de sese wa sun leyin igba to ku tan ekun dederin ni o mo pe mo ma so fun ni igba gbogbo ekun dederin ni je so oto fun o to lo wa ni church pe o wa ni church yi o ni tumo si o ko ka olowo ko lati ma dese bi won se n da ese nita ni wo to wa ninu church na n da ese nitori na ko wa si yato yoruba bo won ni bi ile ba ri bi oko ba ri bi ile ibi kan la n gbe ninu re ati wo to wa ni church ati awon to wa ni ita church a o wa mo yato a o mo yato bo ba wuwa afi bi keferi bi o ba soro afi bi alai ni jesu sibe sibe orin orun o kuro lenu re bo ba so wi pe awon mo orun iwo la kokko nowo re soke o de ntan ara re je tori idajo re fere de o fere de nitori pe iku ni ere ese tani ibaku mo se iwaasu kan lori eto ye ni igba kan seyin mo pe ni ta lo ye ko ku tani e ba ku bi o se elese tori pe iku ni ere ese ebun ofe olorun o ni igbala ninu jesu kristi inu jesu kristi nikan ni igbala yen lo wa sugbon o fi gbogbo ajo aye re o fi dese won kilo fun oni rara ono ti de baraku oni agbere sise oni iwo pelu re ti mule abaye re je o oni abetele loju popo eni to kula na o ko logbon eni kan kula na iwo na be soju popo loni oni please please answer me oni kini yen oni you know what I mean eni to de kula na o de ko logbon o koko ologbon jesu wi pe bi o se pe eyin na ba ronu pe wada e o se gbe be gege e o se gbe be ma je ko oro mi o ta o leti ma je o le leti re otito oro olorun ni mo so fun nitori wi pe idajo o ti de ko wa tumo si wi pe idajo yen o ni de o nbo o in fact o nbe lenu ona re o wa leyin lekun bi o ba tete bojuto bi o ba bojuto ese ye bo ba bojuto ah it will finish you adura mi si olorun o ni wi pe loni emi mimo yo ran lowo
3: amen
1: lati fi ese sile mo ni yo ran lowo
3: amen
1: ologun eka ah oni abaye won je ni oni won mo pe ah kin wa ka to ri Africa. I have to run Africa lawa. Ewa Africa. bami bo se free ka to ye ti won be o won fo lorun be oni oni gbo oni afiti mba baye re je oni ma fi han wi pe yes mo ju lo ijo mo pe bo se ju lo yen le nikan ju olorun eni ti yo se idajo oku ati aye wo nwu o nigba to ba pa itu owo re tan a bere towo ti re ah igba to ba de bere ti re wa sokun kaini wi pe ijiya ise mi ju eyi ti mo le ru lo sugbon ko se ni to le ran lowo mo wo mi olorun ma je ko ri ija olodumare bo ba ti ri ija re to ba ti ri ija olorun oku eni ta ba obe se won so fun o bayi jawo ninu ese fi ese le ko iwa buburu le emi iwa buburu lo sakoso Nigeria lowo lowo bayi everybody buru bi kan mi ko se ni to loju anu olukaluku sa nwi iwa bi o ti te lorun se ojo ti olorun ba fe se idajo bi o si te lorun se ori re gba ibade dara ko yi pada gbo mi ona abayo kan soso ona abayo kan soso to wa ohun na ni ironu pe wada repentance is the only option you have to escape from the destruction ona kan soso to fi le sa oni bi o ba se pe eyin ronu pe wada e o se gbe be gege bi o si awon to se gbe yen nigba to sele o kawo mo ri oni oluwa o oluwa to ti e mo ah oni se o ti lo niyan o ti lo niyan o ku de ta kan se nkankan ma pariwo ninu re pe iwo lo kan tori ko o fi ese sile se nkankan ma pariwo ninu re wi pe se bi yoruba bo won ni iku to npoju gba eni ogwe lo npa fun ni ah o se bi oju gba re ni se bi iwo na mo ese to nbe lowo re iku to pa yen to n kigbe pe se o ti lo yen o bo wa pa o the same thing will happen to you it will happen ayafi to ba yi pada maku ori kini ese kenin la si kandogun
3: leyin igba ti a fi joanu sinu tubutan Jesu lo si Galili o n wa su irere ijobo Olorun o si n wi pe akoko na de
1: akoko na ti de o
3: ijobo Olorun si ku si dede
1: wo mi se bi iwo gan gbogbo ohun to n sele laye ka re gan bayi bi won ba ti en tan tele ko ye ko tanra re mo abo ye ko tu tanra re opolopo ninu yin ni won ti tan yin je tu won so fun yin won ni won ni rapture ade saju iponju nla iponju nla on na lo rara nwonu re lo die die yi igba ti rapture o ti de bayi o ya fo soke ko fo lo and that's why we are breeding weak Christians instead of us to follow the Bible we are breeding weak Christian alabajo nigba to ba de ikorita ti won fe gba emi re nitori Christi wa ni o mo Christi mo look at Revelation chapter 13 o wi pe o si fi agbara fun eranko na lati ba awon ayan feja ati lati bori won se iwo ka ninu bibeli re ni won pa o nitori Jesu alabajo ebi ojo kan lo pa o to so pe o mo Jesu mo kini iwa buburu why is there falling away why is falling away so rampant today because we are breeding weak Christian ijoba orun o ku si dede ijoba orun ti ku si dede wo o ti wa o ti leju bi a se lero lo bayi emi to ba ni emi mimo o le o ni le laja bo ba ni emi mimo ko si ona to le gbegba to fi le bori ijoba orun ku si dede yes
3: eronu piwada
1: ise ti gbo eronu piwada
3: yes igba yin rere gbo
1: eyi ti o gbe ninu ese ti to eronu piwada ke se gba eyinrere gbo eyinrere wo le gba gbogan church kan po sa irukuru lo kokun be sa se igbagbo igbagbo awon baba wa won ko bero idatina awa omo won si ilayo gbata gboro yin gbagbo won iro lo pa igbagbo wo igbagbo n da loni se o di igbagbo to ti wo lule yi igbagbo n da to ba je wi pe igbagbo kan ti awon kan duro ninu re ni igba kan to ba je pe ohun na re se iran iran iran olorun lile yi e ba dara ko yi pada e olorun a je ko le mori bo because ohun to n bo wa ba aye laye pe yi ohun ti o da gba ni se iwo to te o te duro o meni ti jesu se o ko wa ni church ni o ko wa ni church o ko ba won da wo nbe sa o ni eronu piwada tori ijoba orun ku si dede eronu piwada ijoba orun ku si dede tori ke ba le wo be ni o tori lai se ko eronu piwada o ni le wo be o ni le bawo lo se fe wo bawo lo se fe wo Acts chapter 16, verse 29 to 32. Acts chapter 16, 29 to 32.
3: Nigba ti o si bere na.
1: Nigba ti.
3: O bere na.
1: O bere na.
3: O bere na. O be sinu ile.
1: O be sinu ile.
3: O wariri.
1: O wariri.
3: O wole ni waju Paul o sila.
1: Yes.
3: O si mu won jade o ni.
1: O ni.
3: Alagba.
1: Alagba.
3: Se mi ki o se ki n le la.
1: So ti gbo. Ki lo le se ko le la rai e what anti to n gba mi anti onirin are to ba je irin ori buruku ina lo rin to fi ku aje ti e ba eniyan ajo wo wa sokun se mo pe e po ni gboro ba

0: ba ye re je ati osikoto ajo pari niyan wa wa ma sokun ninu ina run apadi nibi ti kokoro won ki ku ti ina won ki si ku se o fe lo be o le lo sa soju ile yin be now o le lo be tori pe o igboro won so fun won kilo fun ti o to nbe ni direction ti o oni I have it they must won ma gba ni gboro be na ni won na ma gba lorun apadi ero nu pe wada yes e ba mi ka
1: won si wi fun pe
0: won wi fun pe
1: ba jesus christ oluwa gbo
0: ba jesus christ oluwa gbo
1: o si gba ola
0: a o gba ola
1: ewo ati awon ara ile re pelu
0: ewo ati awon ara ile re pelu
1: won si so oro oluwa fun
0: o ti to ani ko ba jesus christ oni oni gba o dojo to ba pade re lese ko gbeji igba yen ni wa to mo wi pe jesus christ lo nbo wa se idajo aye ohun lo nbo wa se idajo aye o teri re ba ka gbadura baba ni oruko jesu
1: amen
0: baba ni oruko jesu
1: amen
0: o ki wa ni lo wi pe ka ronu pe wada iran olorun lile yi oluwa mo gbadura o si re ti awon kan tori o ti fe ri mu ninu re idi ni yi to ti de mo gbadura loruko jesu awon to gbo oro yi loni ton yi pada oluwa eran won lowo
1: amen
0: ran won lowo fun atuse
1: amen
0: jesus ran won lowo fun atuse
1: amen
0: jo le bori dele
1: amen
0: ogo ni folorun loke
1: onu hallelujah
0: jesus oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesus le lofu wi pe atun ti gbo oro olorun toni lati ori ite nibi ti won ti je ko di mimo fun wa pe bi ko ba si ironu pe wada to jinle ko si ijoba orun fun ko wa wa eyi si ni oro leyi ti ajinrere Oladepo Bankole ti won fi bo wa loni pete pete na si ni oro hun ibi to ba ti taba wa na ni ki ati mo se atunse bo ba lo nkan ti e fe bere lowo ajinrere Bankole leyin to number ti e le fi pe won ni 0805 0805 423 4466 0805 423 4466 bo si je emi atokun na ni e fe pe kin se atona yin dodo baba number ti mi ni yi 0707 211 6091 o se tin bo na ni atumo pade lori eto wakati eto sile digba na ko ki to mo ko atun gbo o dabo
2: Sibe ko bo

0: mu kin e kuro le e ko ise lati oro lase lowo ledo ise wa ko ni dise akojo pelu yin la mu wa fun yin lati kan ni glow 99.1 fm mejapo state akure oluware mi lekun idowo lo ni royin yin saaju egbo ko tin bi ni royin na ile Nigeria n lo tiri ipo kan di mu ninu igbimo tin mojuto eto omo niyan ninu ajo isokan agbaye gomina Yedatiwa n lo ti pe fun abojuto eto eto ilera leyin igba ti oko ba lo ile sologun ojo ofurufu jalule nilu igbokoda lati ile okere olotu ijoba nile United Kingdom bona mlo tin woye lati di alafo tin be laarin Trump ati Zelensky aroyin keduro pelu wa o eseun ti yedarapo mo wa iroyin na ri lekunrere won ti diboyan ile Nigeria gege bi okan lara awon igbimo ti o mo samojuto eto omoniyan ninu ajo isokan agbaye fun sa odun 2027 si 2029 leyin igba ti o ni ibo meji le ni 172 ninu ibo mokanle ni 181 ninu idibo leyi ti igbimo to ga julo ninu ajo isokan agbaye ohun ti o se lana ijoba apapo ile yin lo wa kede abajade esi dibo yi ninu atejade kan loni lati owo agbenuso fun lese ti mo yuto oro ile okere oluwa femi adeniyi nilu abuja atejade ohun fi kun pe won diboyan ile nigeria pelu awon orilede merin lami ti won sisin fun sa odun meta bere ni ojo kini osu kini odun 2027 si ojo kokanle ni ogbon osu kejila odun 2029 ele se ti mojuto oro ile okere ohun nigba ti dupe lowo awon omo egbe ajo sokan agbaye ohun fun atileyin won fun didiboyan ile nigeria je ko dimo pe igbimo ti won yan nigeria si ohun ni o wa nigbonu imugboro ati dabobo eto omoniyan kaakiri agbaye ninu iroyin mi ijoba apapo ile yi n lo ti benu atelu akolu ati gbigbemi lenu awon omo Nigeria ni orile ede South Africa ti o si n juwe igbesi ohun gege bi eyi ti won ti mo leyi ti won ti mo ma se sulasugba si awon omo Nigeria gege bi awon eso alabo orilede ohun ti n lowo ninu igbese na okan lara awon omo Nigeria leyi ti won sese gbemi lenu re Odoeze Chimeze ina ni won fiya je lati owo awon osise olopa ile South Africa lojo eti ojo kesan osu kewa odun ta wa yi nile re tin be ni Parkland ni Cape Town Odoeze ohun ni won fi sikun ofin mo lori pe won ke fin ogun loro lowo re nigbati won si mu lo si ile ibi tin gbe won wa ile re ohun sugbon ti won ko ri ogun oloro layika ile re ohun leyin eyi na ni awon osise olopo ohun tun tesiwaju lati fiya je leyi ti osokunfa ipapoda re nigbati won ro awon alase ile South Africa lati ri daju pe awon ti won mo nipa leyi na ni iya to toje ajo to gajulo leyi ti nsoju Nigeria sile South Africa ohun wa rawe be sa mo Nigeria tin be ni ile South Africa lati bomi suru mu ki won si mo tele ofin ati pelu ileri pe ohun o ri daju pe ohun dabobo emi ati eto won gomina ipinle ondo Lucky Ayedatiwa n lo ti pase fifin awon ogun apakokoro ni etido igbokoda ati pipin awon aso ibomu to fi mo awon nkan elomi fun awon olugbe latari bi won ti mu esun wa pe ni se ni awon ti n gborun latari oko balu ile sologun leyi ti o ja lule lose to koja ase yi na ni o waye pelu bi awon eyan ni igbokoda ohun ti solulu ijoba ibile ilaje nipinle ondo tin logun pe igbese yi ati ohun to sele yi lo le mu akude deba ilera won commissioner fun oro iroyin ati lara loye nipinle ondo idowo ajanako so ninu asijade kan loni pe gomina ohun lo ti pase fun awon ekanjeka ile ise ti mojuto oro ayika ati ti eto ilera lati bere si fin awon ogun apakokoro ni tidu ohun lati le dekun eyikeyi aisan ti o ba le seleru lagbegbe na Leyin ti won ti kede re ni ile gigiga ti ipinle Ondo ati bi won ti da ilu re mo ilu osi gege bi ilu to da duro nijoba ibile nijoba ibile Ariwa Akure ori ade ireshi ti osi oba David Okunato ini o ti faramo idajo ohun ti o si juwere gege bi ipin dogba dogba laarin deji ti ilu Akure leni ti o pe ipejo ohun ati ilu osi bakan no ini oloye giga akinloye akinboni to je ojomo ati adele ilu idonre ina ni won ti se abewo si iralepo ti isikan oba oluwa gbemiga arule wola si leyin igba ti ile ejo na ti da ohun na lare pe ki ilu re mo dadu nigbati aseyori lenu eko je eyi ti o gogojulo fun awon akeko ni fasiti jogodi lati ile keko gboye lona to gajulo ini o tin fa ariwisi yala ki eleyo se koriya fun awon akeko tabi ki o mu won mo sal mo jalamba kaakiri Rachel Salami muroyin wa eje ka gbo abore latenu Aminat Adekunle
1: ilepa lati se aseyori to ga ninu eko si je ohun pataki fun opo awon omo ile eko giga ni opo igba gbigba iwe eri ipele eko to tayo ni won ma nka si ami aseyori sugbon ijiroro si wa lori ifugumo ti awon akeko n dojuko lati le se aseyori ninu eko won awa ilu kan ti a ba soro fi erongba re lede lori sise aseyori ninu eto eko
2: ìkúnyà láti gba fọsílá lè fa ìdàmú àníyàn àti àárẹ ọpọlọ àṣeyọrí kò yẹ kí ó dá lórí àmì ohun ẹkọ nìkan torí pé ọgbọn àti ìrírí náà ṣe pàtàkì a gbọdọ gba àwọn akẹkọọ níyànjú láti ṣe dáadáa ṣùgbọn àìgbà fọsílá kì í túmọ sí pé ẹni náà ti kùnà nínú ìgbésí ayé.
1: Ó tún sọ ohun tí àwọn akẹkọọ lè ṣe láti ṣe àṣeyọrí nínú ẹkọ wọn.
2: Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ṣètò àkókò wọn sinmi dáadáa kí wọ́n sì béèrè fún ìrànlọ́wọ́ nígbà tó bá yẹ. Àwọn òbí gbọ́dọ̀ fún wọn ní ìrísí dípò fífi wọ́n wé àwọn ẹlòmíràn. Ilé ẹ̀kọ́ náà sì gbọ́dọ̀ pèsè àyíká ẹ̀kọ́ tó dára àti àtìlẹ́yìn fún ìlera ọpọlọ wọn.
1: Bí àbájáde ètò ẹ̀kọ́ ṣe ń gba àfiyèsí púpọ̀ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga, ọ̀pọ̀ ènìyàn gbà pé ó yẹ kí a máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ níyànjú láti ṣe

0: baba pada de la motesuajo emo yukuro an pada bo
1: akojopo iroyin ni tibuto orilede wa lamuto yiwa lamuto yiwa
0: Shinwe kabo pada CRR royin ni koni Glow 99.1 FM Japo State akure eli bawa dore lori awon ikoni ibani dore wa mo www.glowfmradio.com loju opo X wa Glow 91 FM loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM akure Instagram Glow 91 FM loju opo YouTube wa Glow FM Nigeria bakan na ile gba itakun opo Glow FM lori ka ipate itakun si Google Play Store tabi kebe wa lori ero Radio Garden nibi kibite ba wa lode agbaye etun le firin sewo si ara ikoro injo wa lori number yi 0704 700 1991 iroyin wa tiro loni inte so waju Ogagba ile-ise olopa ile Nigeria Olatunji Jisu ti je ko de mo pe awon osise olopa ina ni won o fa koyo saaju laako ati leyin idibo odun 2027 leyi ti o se koriya fawon mo Nigeria Ogagba ohun ina ni o je ko de mo pe ile-ise olopa ile Nigeria lo ti se ipade to lorin pe lawon commissioner olopa kaakiri orilede yi lati le ri daju pe won tele ilana akosemose lasiko idibo na wayo saaju eto idibo apapo ti odun 2027 agbarijo awon ajo lajo ilo leyi tin tako iwa jebanu COCSOAC ni o ti pe ni o ti sekilo tako awon esun leyi ti ko iti di fifi di re mule nipa pe nise ni won tin ya eya kan soto nipa awon igbani sise ninu ajo INEC ajo to fi mo awon ajo metali logbon mi je kudi mo pe awon esun to ni se pelu gbigbani sise yi ina ni ko ye ki awon eyan mo gbe laruge lai si iwadi to lorin ati eri mo je mi ni so ni bayi ninu iroyin lati ile okere olotu ijoba nile United Kingdom and the Bolam lo ti je ko di mo pe ohun wa ona lati di alafo tin be laarin are ile America Donald Trump ati adari ile Ukraine Volodymyr Zelensky lati le mu ki ibasepo won ko mo tesiwaju Bolam lo soro yi loni lasiko igba ti reti ati ki Zelensky kabo si orile dire nikan bi ojo die seyin ini Trump ti kede nipa adehun ipesepo Dizu, laarin ohun ati ile Russia leyi ti igun meyeji ti won ti fenu ko si leyin igba ti won ti kede kogun osimi lori ipese ohun amusagbara leyin odun marun o tun fa ibinu yo pelu bi won ti dagun la si Zelensky lori oro ti nbe nle yi Koniju bayi lo lori akojopo royin wa fun ole oni lati koni Glow 99.1 FM Japo State kure sugbon ka to ma lo kokota menu bare lekan si Saaju ninu iroyin wa lati je ko di mo fun yin pe won ti dibo yan Nigeria gege bi okan lara igbimo ti o mo risi eto moniyan ninu ajo isokan agbaye laarin odun 2027 si 2029 leyin igba ti Nigeria ni ibo mejile ni adosan ninu ibo mokanle logosan ninu eyi ti ajo to ga julo ninu ajo isokan agbaye ti se idibo re lana atumuroyin wa fun yin lati ipinle ondo pe gomina ipinle ondo loki ayeda ti wa nlo ti pase fifin awon ogun apakokoro letido igbokoda ki won si pin awon ohun elo ilera bi aso ibomo fawon eyan tin be ni ilu na leyin igba ti won ti nlo ogun fun orun latari oko balu ile isologun leyi ti o jalule lose to koja atumuroyin wa fun yin lati le okere pe olotu ijoba ile United Kingdom Andy Burnham ti je ko di mimo pe on tin woye lati di alafo tin be laarin are le America Donald Trump

Oseyemi to etoma won se yona doyin uya do po do de ba ro se ro ya do ba peran so na mko je kale atuti wa nore to mo kin won to le na le yi kete wa pata udan e ni biki bi ye beti ji de beti ki karo nu de pata wo ba sala de o atosen o utaja o gbepo ibo kibo ba ti ya pata na le de udan yi okan iso moki wa kabo si ore to moki won to le on glow 99.1 fm ijapo nu na kure na le yi o a lo ni ose meji seyin era ye wa no se yo koja to it fun udika to mu e sugbon no se ya ga ye a to ti wa aki won fi akale to won eto wa mo ki won to le ni be ti kira wa to le de ti gbara wa yanju de ti gbo ke ti lo ni udan e ohun ara yin

mo kikete idule ba mi banji akiku owo yo dologbe ni ose yo koja yi yen sweet banana former chairman in the local government mo kikete won o mo kiyemi ni ke akiku owo yemi runke emago yemi runke akiku owo fi oku ara fera ku onere iyen aya ba mi sweet banana yo so logbe na se koja yi mi mami nagba lo ledun mai mi eyin ya bayin na mi abaje mi waju o doju ko pe na mi ni baje nagba lo ledun mai mi oku e mi aderu ba e aderu bo mo o e aderu be bi kon so olo eni se oku e ni akufa uda eso nila na one ba ma ba banana ni 1990s we am have years e se oko kekere sugbon esu ere so ni o mo ri ojo musonoku mi nagba lo olo atem sa fe rere

akaka kaadi o iwaju mi nale yi aka ajuse iya gberan mi nale yi kaadi akoko o nwa na towo akilolu oluran kise iya ma si lolu kongo aklo omo bam kango na wo kajola idikaba kiketi awon ara awokajola patapata ya ma si awo kongo idikaba ki won bise alafia ara yin o idi mashala e ba ki bale awokajola iyen sifa kini ran ye iya ba awon wa je gbe wa je to o lolu on fidi ki eyin iyen lolu kongo idi kishama ni awo kongo yen awo kajola bakan na yen mr akero yen won sere yen won keto inagba leduma eto yo lon gbele won na wo yipe ye ma daru o iyawo ya dilila no won won o iya feregejige iogun iya ko wa na wo idi ba kiketi won patapata o fi di ma sai ba kiketi awon customer patapata o je fi taja ko hun awon customer lolu kongo ventures idi ma sai ki won fi e sere o fi ba je pe ba se po won fi e ma ni baje inagba lon leduma e ibe ye won ti ri ewo de won ba ndo wo po ati bo la ti ri pe de jo fi en jo do po di ba se po won de lo de dan moran yesun ese yi ota ohun rere ye ma wo bi e o mr lolu kongo mojuse won ran mi o ipade tudi abo

mo ki Mr. Bajio yen Babatunde Akinsuye oko Debora alase Debi Fashion Institute mo le sai ki bakan na mo ki Mr. Omamkuyo Osukanmi ojeje mo ki e odo ka ba mi ki aya ni bi en ka ba mi ki e Daniel Daniel kete o mo ki Mr. Akinde Olajide engineer mo ki e odo ba mi ki kete le patapata si alafia wo ga mi o tojo meta mo ki kete wa papata wa ka ba mi ki sake do de ka ba mi ki salas bakan na mo ki Akin Aregbeso like so iyen ni UK bakan na mo ki dotun ile mo ba yo AK purpose ni UK no won mo ki tope for his Stance ni UK ba mi ki ma se ba mi ki bumi ni UK do ba mi ki Tunde Adegbeye ni bakan na mo ki Ayo Adegbeye ni mo ki kete wen na le yi o lori eto mo ki wen to le ohun e ti ki wa yin o

number yo wole si ikanyin glow gagagagan yiun 0805314 0805551110 un wole si be direct un fun afani wo ba fe pe wa wole lori eto mo ki won to le ke sele na lade ke sele na to sen ke sele ni odan gangan

0: Number wo le pe si wole sori to ye yun 08055511111 ati 0 odometa 5 ati hello
1: hello
0: e ka le ma o
1: baba dare e ka le sa
0: iya mi e se ma o
1: dare ba mi o
0: yes ma oko ati pe ti pe ma mema
1: da ka se ti wa ki ti rere o
0: ame jesu
1: e a ku o tu ogun o
0: e se o se e gbadun ogun dare lo ma
1: sa
0: mi se e won gbadun ogun nu dan e
1: a gbadun e o
0: se se jo se si wahala
1: Eki ja o
0: ke do lo mi rowo iro se yewa na yin oye mi
1: ami o da ka se ti waju o
0: me ma o sere ma
1: irele o
0: ise ye mi
1: beba
0: yes ma
1: yes o da ka se
0: ma ta a dupe lodo Olorun le darogun wahala ijamba idamu ni odun ogun ya se yi egbo fi onu kan so ku egbo fi ati be aye egbo fi ati sokan so oluwa seun o edi itanbuku do de tu wole ni odan e en ye fe na rin idiketi e ka bo si alafia do ka di omi alafia da ka bu mo ni odan e

0: Number ya pe si wole si ori eto ye yi 080 5 meta 1 4 ati odo kan mi ke ti lo na dugbo won ni bi en no deja ke ti lo ni yaba ke ti lo na jota apefan ke ti lo ni bi en ni commissioner ke ti lo alade ke sele ni bi e ki ogun ye ti lo won a fi da gbo yin ati ngbo kan mo ko buku ko dan e fi e le se pa wa fi awa yen se ra wa yin awe sugba yin sugba wa la fi e ti joba nu de be ope fọlọrun hello e ka le sa o e so la ba mi sumo yin die ko radio e lato wo e se gan sa e da ki lo sele lowo sa se alaafia ni gbogbo wo wa e se gan sa e ba ki gbogbo wo o ake wole na ti owo awon lowo mo de be ni owo ye gbodo jare dun se o hello e kale o to ko je
1: hello
0: e kale o
1: hello
0: hello
1: e kale o
0: e aba mi wo ma sere o
1: aba mo se wa papa o
0: amesa o ko ati bo ti pesa
1: o ko mi ma fin mi o bale bale ile ati oludo yi
0: okay sir ko o de gbe ti papa nu de sa o
1: nu de ti roro yi do de nu de
0: be sir be okay o se ba mi
1: e to ku nu de o nyo gidi
0: eh e se do e si wa la
1: wow ko de bale do pa do de bale do pa na wa e wu lo wu bo o se to me da da wa ba mi o se ba mi o da
0: da o ba mi e we se
1: yo
0: yes sir Mr. Wulo Ubo e wo sere o. Hello.
2: Hello.
0: Hello e ka lesa o.
2: Hello.
0: Hello e ka lesa.
2: Hello.
0: Hello wo ti wole sore to sir e ka lesa o.
2: Hello sir.
0: Hello sir. To.
2: Hello.
0: Hello sir e gbo e wo le pe pada. O da bi network ni se bakan bakan wa tu wa pe sir. Mr. Wulo Ubo, Mr. Sunday Akimolayan, kete awon ode patapata awon dupe nowo e o. Awon ogun odun ni awon e wo seto e. Awon o lo ni irowo, o lo ni rose. Awon e si wahala esogun, esote si damu o sere o. Hello e kale o.
2: Hello.
0: E kale sa o. Yes sir.
2: Hello sir.
0: Yes sir.
2: Ogun de duro.
0: O, e se gaza. Oruko yin ati bi te ti pe sa.
2: Bale
0: gbeda owo ene gbeda
2: owo ene gbeda
0: ah ba mi e ka lesa
2: e ka de o
0: agbadi e da ba mi
2: ami o
0: so e we e ti gbo e to wa yi to e gbeda no ran
2: e gbo o
0: se ba mi
2: la ti ki ka de si wa ni owo ba lore si apika
0: yes sir
2: ba ti a bu yi ko ye ma o
0: e ba mi wo sere o
2: ya ba wa na ya ta lafia o
0: ame ye to don e wa de ba wa na ya ta lafia
2: ami o ba mi ki ke te gbeda o
0: yes sir
2: gbeda o
0: yes sir Hello.
2: Hello sir.
0: E ka le sa o.
2: E ka le o.
0: Yes sir. O ko ati bo ti pe sa.
2: Lati apure ni o.
0: Lati akure.
2: Lati ewe si. Mo doctor.
0: Okay. Se sir. E n gbadu eto wa.
2: Mo gbadu ogun yen o.
0: Se gan sir. Okay.
2: Hello
0: Dori.
2: Da mo ti fi je.
0: Yeah, very good.
2: Le doctor.
0: Okay, alafia logun odun yin bade.
2: Ah, lafia ni o dun gan.
0: Ope fọlọrun. Ope fọlọrun.
2: Eh, aja ti mo ti wa ni jori mi gbo mi isere leri.
0: Iya, e se gan.
2: Ah, o te ri wu.
0: Ope fọlọrun.
2: O rọrun. O da floor floor. Hmm.
0: E se gan sir.
2: Hello.
0: Hello, an gbo yin sir.
2: Ah, o da floor floor o. Eh, e ba dupe lawa awon chairman ojo ta yen.
0: E se.
2: Ogun ni fe je wa wi le o.
0: Ami ami Olorun.
2: Awa ti alafia lati pa wa jojo se o.
0: Ami e se gan sir. E se.
2: Je me marode buburo re mi o. Iyo
0: mo dupe nowo aishi fo solo yen ba mi oju alala bi aye ba mi wo ma sere u ba wo seju e ma munle e pe wole na ti bokete fi ogun den fi o lo nu rowo ro se ba mi na gba lo ledu ma oku yo ya e ma ni pa e o we a mowo e gbo ma se we a mowo e gba ya si adupe nowo e na shama ni ojota awon da dupe lowo fun o se o kete won yo organize ogun odun ni patapata do lo pelu ayo ati alafia adupe lowo ewon sere o na gba lo ledumaye ogun eni mere won yile a fe gba ipe kan sin perebeyin da lo se abala ore siti beni

0: nagba lo en ledu mai ogun eni mu eran wa yi le o to ti ijoba akoko e wa ona ya se agba agba teru eto yi beni ona ya so lugbowo ati agba teru eto ye wa da ba le ri ona yoba fe de ba fe di eto yi pare di o ko dan edo ma ko glow fm de de wa yi da le ka gbe nga hello e kale o
1: e kale sa
0: yes, I'll go out with pizza.
1: Yes, sir.
0: Mr. Alison mi akeoli ilufo beni lo tun mi rin ma dupe ma ba dupe no weza awon aba mi na rin
1: we abe loya
0: okay sir ma ju se be yin
1: abe loya lodo wa
0: yes o se o Mr. Alison mi akeoli yen ba mi ilu alase ilufo branch chairman ni kete driver ni uden patapata ba mi mo ti mo e owo e mo dagba si un na ti kekere mo ti mo e onne luka elu atutu bi sadaba woro ne ku aye mara wore yin asiko te yi alafia do joba nuden yi pe na gba eledumai o alafia fia e ma wole o abo loya ni odo wa di ba dupe no wo e fi wo se gan fi wo se to ne fi o lo ni irowo irese fi nagba olohun fi upo yi olohun do mu esi yi o fi esun ese oku ojiji fi eni ja igba ni bi e o mojuse yen ran mi o be ya be ka lo si abala yo kan abala oro isiti da to ka kadi eto ne

oro ti ti yawe ba wa fo na le yi o ni fi da lo ife ni kitin ye be ti se ebe ife ba ti ya e ti rudurudu ni bi e o da lo ife da ma jera wa se da ma gbera wa se be ni da ma binu nesan onesan tu e binu e o le seun gan fa eteke ona yo san du e baja en o le seun gan se itakun ona yiwa muto eke ngbe be ti bone san ja ki won san ke ti a wa sodo e e da boluri do da boluri yo dure do le to wa wo amada bone san amada banja egbe ona keji e e da un se we binu we se onu kan rin o le se onu kan do ba se tailor we se de be ti raso ti to se bu wa ran win e be do ba se batape we se do era batati to wo ti a se yin sibe sibe wo ti a je ni bi e oku waja e ra ma pon te la e so ne se akan e dori kan ba ti sin wa e aran gba na gba lo ile dumaye e asori buruku o e ogun inu ni bi nipe olohun adam to mu pe damso orire tu wa kono nje oro chiti tale ye ren yi o damu fe damu bara wa lo afa ka lo nire to ina le yi ni o ko ti baba to mate mi mimo mi a se kiketi awon yo nowo si ise to de ti mu wa si eti gbo wa ni oso ose ba da koko ma koko ki ore mi angbalegbe mi je fi ejo seto yi iyen philips edoja mo ki un fi o sere o mi a se ki arabirin comfort omo la fe bakan na fi o sere mo de ki producer eto yi yen Mr. Adebowale fi o sere mo de ki gm wa ni glow 99.1 FM. Mommy, mo le se o amare yin ba. De wa olugbowo ati ona o le se olugbowo eto yi. Number e wo le pe du wa wo ba ni fe si ati se olugbowo eto yi 0803937-3481. Number e o ja sodo wura ide fun airin. Emi o won won Samson Ayodele wura ide on Glow 99.1 FM. Won ki won fi ipade wa na se wa yi bi oyin e ma ni gbo bi sonu kan show. O de wo.

0: If you no be glowing, no fit grow. Forget fertilizer. For this one shine still okay. We no go Jones. JC if I say so.
1: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi a onre. Eya so wake kulu woja, kajo bubaje, lori inkan ni Glo, 99.1 FM, ija po akure, onile shen la, ati kereje kereje, onishi owo ato shisha ijoba, eja joshe, eja joshe, eja joshe. Igba ira woko le male to supa. Glo 99.1 FM akure agbaletu
2: mo ti ni jesu lore o jo gogo fun mi o ni kon lare wa ti oko mi fe
1: Dafidi wipe daya titu sinu mi oluwa dini eti ijo CAC man of life ti atumo si ohun oluwa to wa ni yegele iguba alongado road akure fi gbe etuka etuka kale ikan ni glow 99.1 FM lojojo Wednesday lago meji abo si mejo ale nibi ti prophet ti ba mi saye JP ti yo ti ma fi oro olorun bo gbogbo eniyan ti itu sile idande ohun igbala ofe o ma tori afefe wonu aye onipojipo to ba gbo agbeto na ije iwo wa bi ti o tun boju oluwa pade lai kuro ninu yewu re ma dagula Radio Resi Glo 99.1 FM lojojoru lago meji abo ale nitori pe itusile ohun idande atele oro olorun panbele fun awon tun pogbe fun igbala na oni gbeyin magbagbe o every Wednesday 7:30 to 8 p.m. only to welcome tutun ni Glo 99.1 FM pelu prophet ti ba mi saye JP ti won je oludasile ijo CAC manan of life fun ebi adua ati igbani niyanju woli 0810-311-9066 Jesu loluwa Jesu wipe e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wole lori nitori ajaga mi ron eru mi si fuye idire ti ijo CAC manan of life ohun oluwa fi pe gbogbo eniyan to la oniroru ipini jakoja lati wa ba Jesu pade ninu ijo wa CAC manan of life ohun oluwa ti wa ni jegele igoba alongado road akure nibi ti a tin fo ohun oluwa fun eniyan lalai labula fun eyin te fe ba Jesu pade ki o de fo ohun re saye yin akoko eto si wa ni oyi o gbogbo ojo aje monday lago mejo aro si meji la osan ladura ori oke ori mi koya to wa ni osukuti akure gbogbo ojo isegun tuesday ni eko bibele nigbaga ile ijo si wa ni ago marun abo si mefa abo irole gbogbo ojo thursday ni ese awon obirin tin woju oluwa fun omo bibi 9 am to 12 pm gbogbo ojo eti ni isoru lago meji la oru si meta fe bojumo ese ojo isimi bere pelu eko bibele lago mejo aro nigba ti gidigaga isin bere lago mesan si mokola abo e ma padanu yikeyi awon wakati esin wa wonyi o fun ebi adura ati igbani niyanju woli 0810-311-9066 prophet bamisaye jp General Vasia, Loni, Oluwa, yo for free today, re.
3: Good life.
4: Praise the Lord.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Amen.
4: Oruko Jesu.
3: Amen.
4: Baba ni oruko Jesu.
5: Amen.
4: Olorun alagbara gbe oga ise gbo pe wa.
5: Amen Jesu.
4: Oba won ba dupe lowo yin fun ore ofe ti a tun ri lasale. Baba gbo eyin wa.
3: Amen
4: Jesu waju Olorun gbo pe wa.
5: Amen.
4: Oro ye ti a fe so yin baba je ko ba kon wa
5: pa. Amen Jesu.
4: A to lu sa to lu gbo ma ja je bi oro
5: na. Amen Jesu.
4: Emi mo ti wa leyin.
5: Amen.
4: Ti wa mu o.
5: Amen
4: Jesu Oluwa wa.
5: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu.
4: Ati gbogbo awon olugbo wa. Ati gbogbo ajin rere ti ajo wa bi bayin. Loruko Jesu Olorun yo ran won lowo.
5: Amen Jesu.
4: Emi mo a ran wa lowo.
3: Amen Jesu.
4: A de dupe lowo iko to ran wa bi fun re ofe ti a ri gba ati anu Olorun to nsoro loruko Jesu anu ni dawo duro lori
3: amen Jesu
4: emi ma tun kun won se
5: amen
4: a tu bo ran won lowo
5: amen Jesu
4: ere je wa ni da ni padanu
3: amen Jesu
4: won ri anu Olorun
3: amen
4: be ni o si ri
3: amen
4: Jesu Oluwa wa
5: amen amen amen
4: praise the Lord
5: hallelujah
4: adara fun gbogbo wa
3: amen
4: je bi ni asale bi pe okan tutun lo mu wa radio okan tutun okan tutun okan tutun no ni ka soro le lori bi awon eniyan se le ma gbe ni gbe aye idalare lati jade kuro ninu ese kon le ma fi awon nkan to nsele ati nkan ti oro Olorun so kon le ma si won paya fun wa idi ti a fi wa bi niyan akori asale so pe isopo ni awa eniyan je si ara wa isopo ni awa eniyan je si ara wa Olorun so awa eniyan o so wa po fun ara kan ni bi a se dele aye Olorun lo so wa po lo fi wa se okan but ile aye la de ta so ara wa di eleya meya olorun so wa po to je pe lati owo olorun wa oni gbogbo eniyan ti wa tori emi inu wa owo olorun na lo ti wa isopo yi o wa lati owo olorun ta ba soro nipa wi pe on soro pe oluwa ran angeli mi si mi ran angeli mi si mi olorun fi wa se angeli ara wa sugbon opolopo ninu wa a o da eleyi mo olorun fi wa se angeli ara wa enikan need e emi na need e nikan bi a se need ara wa a need ara wa ajo need ara wa ni sugbon ni akoko yi a o ri pe awon eniyan wa olukaluku dun ori ara e olukaluku dun ori ara e ko se to fe sise fun yan a de gbedo sise fun ra wa loruko jesu emi mo yo ran wa lowo
5: amen jesu
4: mo awon to n gbo won lenu mi alagbara yo la ona fun wa
3: amen
4: yo si wa niye
3: amen
4: enikan ni lo e enikan ni lo mi mo ni lo enikan bi olorun se so wa po mora niyan sugbon tori pe a kin fiye si ohun ti olorun so ai ni a fiye si o lo fa ohun to da be ni pe o men to need e o men to ni lo e o men ti arun e si eni to ran eni ti arun ran si e o ni damo tori pe a ni farabale a ni farabale ka gbadura ka wa ni suru ka de ma tesi waju ninu olorun eni to je ma gbadura dondon wa mo eni ti arun si e eni ti arun si e gan o te le daruko e fun e gan loju ran e loruko jesu an dara fun wa
3: amen jesu
4: wa out of apostle 9 ebreni 8
3: Saul si dide ni ile nigba ti oju re si la ko ri ohun kan sugbon won fa ni owo won si mu wa si damascus o si gbe ijo meta ni airiran ko si je be ni ko si mu omo eyin kan si wa ni damascus ti a npe ni ananaya oluwa si wi fun ni oju ran pe ananaya o si wi pe wo emi ni yi oluwa oluwa si wi fun pe
4: amen ba wo bi ti a tin soro yi Saul won lo mo irin ajo to rin oro yi mo ti fenu ba bi ose melo kan seyin but e mi olodun so fun pe kin pada sori e pupe ohun lohun so aye po lo so fun won be o gborun loju mi oni ko se en to mo nse oni je ki won mo wi pe emi ni mo so aye po iyen je olorun aye yi ki se iwo lo lo yan eniyan olorun lo yan wa to so wa po to ba wo olorun a mu elede ti wo mo a fi sore to ba wo olorun a run eni ti wo o ti e mo ri rarara a so po mo e to ba wo olorun a fi aye eniyan dara bo se wu ohun ta so ni wipe ta ba wo aye Saul yi a o ri wipe jagidi jagbon eyan ni gbogbo bo se jagidi jagbon eyan to o ni eni ti olorun ran si but loni ta ba so pe are lese oro odi la ma so pe eleyi elese ni sugbon olorun ran si mo gbadura emi mimo a fi eni ti olorun ran si won e
3: ami jesu
4: a de fi eni ti olorun ran wa si a fi won han wa
3: ami jesu
4: adura ta wa eniyan ma ngbaju loni ni wipe oluwa en ti ran si mi oluwa adari e si mi oluwa adari e si mi mi o ti gbo ke eniyan so pe oluwa en ti ran mi si oluwa fi han fun mi ki le lo jise fun enikan ni lo oro e enikan soso o ni lo oro enu e kan soso ohun lo ma sise igbala fun olorun wa so fun mi wipe o ni awon eniyan ko lati sise igbala ohun aran mi leleyi ni o ni sise igbala awon eniyan ko lati se o ni o de je dandan fun wa lati lo sise igbala fun awon eniyan fun awon okan okan to nse gbe o ni awon eniyan wa to po loni to je pe won sun ekun won wa ni korita ti ona ti daru ti gbogbo e oye won mo sugbon tori pe arun eyin ti en gbo mi arun emi ti mo duro yi a o le jise ohun ti arun wa a o le so ohun ti arun wa bo ti le je pe won ba ti e gbo wa so ohun ti arun wa ta fi si wa lekun ta fi si wa lenu arun e nise sugbon loni a so pe mi n se pastor mi n se woli arun e si enikan nipa ti ara ati nipa ti emi ṣugbọn tori wi pe o le no mi je enikan sonu olorun fi ye mi pe ni ni jeta o ni lo kede oro mi wi pe awon kan sukun tori ti e awon kan sukun tori ti e lo no mi je enikan sonu awon eniyan loni awon la mu idasi ara wa ada duro won da idasi ara won duro lati ma ba emi mimo jijakadi ninu emi nigba ti olorun ba gbe seran wa ti olorun ba gbe seran wa nibo la nya si bawo la se ngba oro to nba wa so ijo ngba loju ese ta ba wo awon awon iko ati reju olorun ninu bibeli oju ese to ma ti gbo won olorun ni won gbe igbese ko si bibe se jina to won adebe won gbera olorun de won wa pelu won won ntoro wo won ni toro jije won a lo pelu okankan won de ri olorun but loni nitori wipe a ma be mi mojika jakadi be ni tori wipe olorun ko yi pada to ba mo ru okan ta fi si ohun olorun to de je pe ohun lo ran wa nise ohun to fe ni okan re gangan to ti so yen to lake eyen sugbon tori pe o gbegbe sa ti se nkan to olorun ran e to gbegbe sa ti se nkan to olorun ran e dandan ni ki olorun ko se kini o ko sise idasi na mo gbadura fun wa loruko jesu olorun yo ran wa lowo
5: ami jesu
4: agbeserun wa lati le lo jise fun enikan agbeserun wa lati le lo sise igbala fun enikan enikan ni lo ise igbala re enikan ni lo ise igbala mi ise igbala mi ise igbala re o lo le se kini o o lo le gbe wa lo si ipele ti a fe lo o lo le ran wa lowo o lo le tan imole si gbogbo irin ajo ti a fe rin laye ṣugbọn lai je pe o gbe igbese o lo da si eni ti olorun ran e si awon abayo titi wa na ko le si lekun e o le si ka ba wo emi olorun so pe se temi emi a se ti e to ba ti se ti olorun dodon ni ki olorun ko se kini o ko se ti wa ohun to n reti fun wa loni niyen mo gbadura emi olorun yo ran wa lowo
5: ka
4: ba wo ni irin ajo yi a o ri pe ni kete ti ara naa gbo oro yi o se kini o o gbe igbese o dide o de gbe igbese lati lo ba lati lo rin ajo na gba to ma fi rin ajo yen o tun ni oluwa ibo lo fe kin lo oju ebi to fe ko lo o ni de ko lo si kini o ogoran lo be wa ri okunrin kan to wa nbe ni ilu tasi ni ile juda wa ri okunrin yen to je Saul o n gbadura nbe wa ba nbe dide ko lo ba kilo wa sele Anania n complain oni okunrin yen o ti gburo e o eyan buruku ni o Olorun so pe mi o fe ba e mo boye eyan buruku ni owo enikan ni ko lo gbele tori pe ohun elo lo je fun mi ohun elo mi ni eni ti mo fe lo ni eni ti mo ti de ti yan ni iwo lo nwo wi pe ko ye lati lo ko le lo ri itun sile tori pe eyan buruku ni emi ni mo nowo si emi ni mo nowo ajulo si emi mo fi ya nje lowo mo ran iwo Ananiah dide bayi owo eni ko lo fi kan enikan ni lo owo re enikan ni lo owo re owo iran lowo e enikan ni lo e tori pe Olorun ti o ti gbe edide lati lo e fun aimoye eniyan o ti gbe edide gbagbe oro iranse Olorun bayi o gbagbe pe mi n se woli mi n se pastor mi n se evangelist Olorun ti gbe gbogbo eniyan dide lati sise igbala fun ara wa gege bi angeli sugbon awon eniyan loni won wo wipe ibo angeli won wa se oke ni won wo oke lo ti fe jabo Olorun ti lo wa fun ara wa lati fi wa se angeli ohun ti emi Olorun ba mi so niyen mo gbadura fun wa loruko Jesu emi mo yo ran wa lowo
5: ami Jesu
4: mo ni emi mo yo ran wa
5: lowo ami
4: emi mo yo ran wa lowo
5: ami Jesu
4: emi ma ran wa lowo
5: ami
4: ise igbala e ta fi le wa lowo e je ka se ka sise igbala ta fi le wa lowo emi mo yo ran wa lowo
5: ami Jesu
4: apostle 16 9 to 14 Olorun ti fi ise ile wa lowo agbodo ma se ni fun wa out of apostle 16.
6: Iran kan si han si Paulu ni oru okunrin kan ara Macedonia duro o si nbe wi pe re koja wa si Macedonia ki o si ran wa lowo nigba to si ti ri iran na logo awon mura lati lo si Macedonia a si gba pe Oluwa ti pe wa lati wa sin rere fun wa
5: amen
4: e tun le mi bayi oju ran lo ti gbo ohun Olorun Paul o de gbe igbese ni iseju kan ije awa na ije amo pe nikan sunkun to ni ilu e awon eyan sunkun ni gboro emi Olorun so fun mi pe awon la awon eyan sun ekun tori pe ise igbala to ye ko se ninu aye eyan o le se awon kan se gbe awon kan sunkun awon kan banuje awon kan mo bi ton fe ya si iporuru ti ba o ti ba okun awon eyan je iporuru o ti ba okun awon eniyan je tori bi pe a le se ise igbala to Olorun gbe le wa lowo Olorun gbe adide lati gba okan la lati gba emi la lati gba awon okan to wa ninu iponju o gbe adide nipa ti ara ati nipa ti emi idi ni ti mo fi so pe eleyi ti a ma fi gbadura pe Olu aran lanu mi si mi iwo ni kokoko soro bi pe Oluwa eni to ran mi si Olu afaworan emo mi ki le lo se ore inu mi fun eni to ran mi si Oluwa dide bebi dide ki le lo se ore okan mi fun oro lo fe lo so fun soro tunu fun o le soro tunu fun Jerusalem ke ni ogun jija re ti pari awon eyan banu je okan eyan poruru awon opolopo ni on sukun loni ekun po ni gboro idamu po tori bi pe awon ti aran e si awon ti aran mi si o ni oro to fe so fun oro ta fi ran wa ati pamo Paul dide ni oju ran o de gbe igbese ibi to Olorun ran oni daju Olorun ti pe wa o ti ran wa nse e ja lo e woru ni ajo ti Abraham na rin Abraham ni ti e o de rin o orun ti de ipele to fe de laye sugbon awa a ki mo pe eni ta fe rin eni ta nu e si o le mu erin de bi ipele ta aye e fe de opo ni o mo pe ibi to on de yin won le debe to Olorun ba so pe on fe se jin irajo e o ni on to fe fi se ninu aye e ni o de ni irajo to fe mu erin to fe fi tun ipin ati ayan mo wa se sugbon loni a ma n ba emi Olorun jijakadi a ki se ton lati lo si ibi ti Olorun ran e o ni ko lo gba emi la lo gba awon kan la awon kan ni lo e awon kan ni lo mi pe oun fi wa se oruranlowo fun ara wa loni iranlowo family wa nikan la nse awon to mo ri to Olorun ran e si to si ma gbe dide opo ni won po won se sapejiwe loruko Jesu adara fun wa
5: amen Jesu
4: mo adara fun wa
5: amen
4: mo adara fun wa
5: amen
4: se mo pe nigbati iranjo yi ti Paul te si waju ninu iranjo to ni lo ni oju aye fisika awon kan ti duro de awon tokan won ti chetan ledia eni to tokan e ran mo oro Olorun sugbon wo en to fe salaye fun awon kan na ngbadura sugbon ninu idojuko won ni loyin fun oro shiti lati ba won so sugbon won ri kaka kun ri en to ma si won leti en ta tun ni kan mo wa ka fe tan gba won o ni won ri Olorun ran e o ran mi gbogbo eniyan lo ran o jo ran wa sira ni e je ka se ton lati lo jise to Olorun ran wa e wa nanaya ise wo lo ran si ara lo ran si Saul o ni lo be mi o fe story eyan buruku ni mo gba be eyan buruku ni but emi bayi owo emi Olorun lo wa lara e lo gbo wole ma lo gbo wole oju kan to de ti gbo wole Saul mo e pe oni enikan ni anaya o gbo wole o loju orun physical Olorun tun ni idowo yen physical practical dide lo gbo wole o de dide o gbe igbese o gbe wole oju ese o de riran adupe lowo emi Olorun to ndari ti emi Olorun ba ndari e ijo ngba to ba ndari mi ija ngba ijo gba pe awon eniyan ni die ijo gba pe awon okan sunkun ijo gba pe awon kan Olorun ran si awon kan ijo mo pe Olorun so o fe ko nu omi je awon kan sonu ija agba pe omi je to nko sile yi o dun Olorun de bi pe o fe ko Olorun sonu sugbon loni a le nu omi je ara wa sonu mo gbadura Olorun a si wa niye
5: amen
4: mo ni Olorun a si wa
5: niye amen
4: e de ka wo nu Esther yen Esther 6:1 yen
3: ni oru na oba ko le sun o si pase pe ki a mu iwe iranti ani iroyin awon ojo wa a si ka won niwaju oba a si ri pe a ti ko pe amen
5: hallelujah
4: ki lo gbonun loju oba ki lo gbonun loju oba nitori pe ise igbala ti Mordekai ti se ko ti igba ire e ise igbala ti Mordekai se ere e ko ti se kini o ko ti gba ise to ro po ti dadanu ko si ko ti niyan se to waste iran lowo to se to waste bayi ko si iran lowo te niyan ba se laye yi ko sofu sugbon ati se o ni wa lara o se pelu okan kan o kuro lori e mo ma so pe ninu pe ko eyan so pe ififun ni ton ba be ko fifun yan o lere ton ba ti be pe e fun yan le o kini ta lo le fun ani baba million tori pe ni dide iwo na dide ele dide ko sere nbe o ti won bere lowo e to se ohun lo lere o ti won bere lowo yan te yan se kini o te ni yan se ohun lere po si este Mordekai o dide o lo sise igbala fun oba iweresi ise igbala e o lo gba ere e o gba ise o gba ere ise igbala e ta ba wo Esther 2 ibe ni mo tin soro 21 ibe lo ti sise igbala nigba ton fe gbe owo le gba ton fe ba jijakadi
3: ni ojo won ni nigba ti Mordekai joko ni enu ona ile oba meji ninu awon iwefe oba Big Daniel ati Teresi ninu awon tin so cho iloro won binu won sin wa ona lati gbe owo le ireresi oba
4: amen won tan so niyan won wa ona mo se fe da iranjo oba yen ru sugbon o wo pe oga mi to ba pe ru aye isin ni iru megadi yen ki le ro ba se ani ko ti e wulo o ti laun ju pa waste e danu waste e danu but rara o fi kokokan o sise ododo fun oba iweresi oba iweresi bi o ti e mu yi nkan to se emi olorun lo gbeto e fun that is connection of the Holy Spirit isopo ni mo so mo soro nipa isopo laarin awa eniyan olorun so wa po fi se okan o ni kin lo so fun won wipe aso iwo ati eyan kan po en to ro pe o buru yen ko wulo fun eyan o si le sisa ise anu fun e lola eniyan o se dadanu tori pe olorun ti fi wa se kan ninu aye but awon eniyan loni ati yara wa nipa ati tara wa danu o so wa po ninu ara o so wa po ninu emi ise isopo o ni olorun ran wa laye lati wa se kini o lati wa se mo gbadura fun wa emi mimo yo ran wa lowo
5: amen jesus
4: mo ni emi mo olorun yo ran wa lowo
5: amen
4: ta ba so pe oluwa lo fa woran mi han fun olore so fun olorun ko olorun ko lo fi aworan olore aworan en ti mo fe se lore lo fi han mi lo gbe joko ko soro itunu fun yi aye ipada je ki akole wa ni orun wipe iwo olorun ti lu e fun ise igbala enikan olorun fe ka gba emi ara wa la gba emi ara wa la gbogbo wa a le ri bakan na lo gba emi enikan la sise igbala fun bo ti le je pe awon eniyan mi awon eniyan mi wa te pe satani ti di won leti loruko jesu olorun ran wa lowo
5: amen jesus
4: eniyan le pe si ipoju kan nitori pe ko sise igbala to olorun gbe le lowo ise igbala o lo ma gbe ede ipele to fe de sise igbala ran enikan lowo no mi jesu nigba mi won ni ajumo bi o kan tanu awon mi wa to pe bi a se bi olorun se jo bo se jo bi wa wari

0: lórí ìkànnì Glow 99.1 FM ìjàpọ̀ àkúrẹ́ onílé iṣẹ́ ńlá àti kéréje kéréje oníṣẹ́ ọwọ́ àtòṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀já jọ ṣe.
1: Ìgbà ìràwọ̀ kò lè mọ́lẹ̀ tó ṣùpá adé orí ọ̀pẹ òjò tẹyẹkẹyẹ Glow 99.1 FM àkúrẹ́ àgbàlẹ́tù.
2: Iṣẹ́ olúwa bá ń sá gírabi ara ó ń kú gírabi òjò torí ní ètìtì máa bọ̀ the right hand of God miracle ministry ìjẹ̀gẹ̀lẹ́ kò wá fàdúrà sọ pé ìṣòro ògbúdọ̀ bá ọ gbé mọ́ o torí pé o ti disagree.
3: Aláṣẹ ọ̀run fèsì sọ́rọ̀ ayé mi bàbá ohun gbogbo tí mo fẹ́ kó sọ mí lọ́wọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ni bàbá ọmọ tó lè gbọ́mọ òun lọ lọ́wọ́ gbogbo rogbo àdìgún tí ń yọ ọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn. Ìbẹ́ ìṣe ìṣòro aláfiṣe ni tàbí alákòóràn tàbí aláǹkó tó jẹ́ ti generational. Èyí tó wọ́n ń fa ìrìnà ìrìnlò àìríṣẹ́ àìríṣẹ́ àtàwọn àìsàn kéékèèké wẹ́wẹ̀wẹ́. Àbí ìṣòro ọ̀rọ̀ bọ̀ tó ń ṣe ọ̀nà náà tàbí èyí tó fẹ́ di permanent secretary tó fẹ́ máa gba sálárì lọ́wọ́ yín for life. Chichu abuise Jesu frara Lua wafadura jagu toti mumie mige mwe mi wosho ebi Ati gbaradi lati washina adura bole woro wara Ke wa disagripe lua wankati mbome jafira Fisikale, medikale, mentale, financiale and spiritually Okuro ototo se jitu niyo God bless you as you come.
4: God bless you as you come. Hey, hey, woli yire o Afre chichu abuise Jesu. Hey, hey, mi ole shala ireni tori gbogbo ipinu satani lati pa mi lekun loluwa ti baje olorun alagbara giga ogo ni foruko re kinun eya juda ogo ni foruko re olorun ta npe to ndahun pelu owo ina ogo ni foruko re who is like unto thee oh lord who is like unto thee oh lord among the gods who is like thee glorious in faithfulness, fearful in praises, always do his wonder, hallelujah. Only to jade lenu mosere, nikba tuwa kwa jani nuwa kukukwa, olonu mokbi yoga bokwewa, mi oti re ni to dabi re, baba mi to lagbara juwe ni yonlo, baba mi eru. Hey, oh, da eru bora, on gbenu eru, ari eru, on gbe eru roni se, o ba lori eru, on gbo eru, on ni eru, olorun eru, o wo aso eru, on gbenu eru, on se ise eru, baba mi nsoro eru, baba mi riran to nbayan leru, iwo ni mama fogo fun. Agbara re po, ah, Oluwa gbope mi, ah, iyanu re po, you are God of wonder, Oluwa Kenny copy any call. Kenny cost of any come. You have to involve someone now. Pele di opo gamu iti pere o. Ni koni ti mo ti soro lo wo lo wo I. Life and directly. So fe ni koko kon tori di o wansi bito ti ngbo mi. She lo re yo. Hey. Baba mi o. Baba mi o. Eni ta anko eti o kwenyo. Baba mi ta wari fun ti o wari fe ni kankan. Eni ti gbogbo aye wari fun ti o wari fe anybody. Eni ti gbogbo eyan nberu ti o beru eyan Oluwa gbo pe wa.
5: Amen.
4: A tun lo leni Oluwa darapo mo wa.
5: Amen.
4: Awon okan to ma gbọ mi le wakati Oluwa je koro iwonu won.
5: Amen.
4: Je ko mu eso jade.
5: Amen.
4: Awon ta gbọ mi leni Oluwa bless won.
5: Amen.
4: Oluwa down soro won.
5: Amen.
4: Jesu Oluwa wa. Eyan ara mi ninu Christ Jesu. Ohun ti a wa lori e na la si wa lori e. Olorun ara God of wonder an se lowo 7 Sunday 7 Thursday olatuni another Thursday o le die o tori iyanu tin jalora ladigbara ti bere o ku some Thursday by ka pari iwo na je darapo no muti olai o je darapo kilo n to ma mu wa na ni cup kekere wa mu pure water eyo kan wa tori igba kan ni 2012 mo fun won ni pure water fun ara mi bo won mu cup wa lati le sugbon nigba ta won yan ma soro yanu yen koja be won ni a se bo fun ara lo fun wa lomi se amo orun to se so mi ni oga momi e dani mu cup e dani ka dan olorun wo baba mi alase juri o wa lara wonder nigba ti mo tu mo gugu alphabet yen mo be la tori w dori o hey mo de n mo de d mo de e mo de r nigba ti mo de r mi o fi plural si wonders ni mo fe se ma tu soro nipa s ye ni ola oga gbo mi sir but aye ba gba mo le je yo meji ni ma fe nu kon le ni ninu awon alphabet yen wonder o yato si miracle iyanu ni miracle mo ri o oluwa so pe omo mi iyanu yato si miracle ti aye ba mo bi to tin gba iyanu won le lobe lo ba je oh won le trace bi to tin ri iyanu yen se adura lo mo ngba ni se awe lo ngba ni se o oya e lo ngba adura fun ni ti o je ki owo ka to je iyanu to ngba se woli woni woli e wa trace e bo ba down loju aye eyan le down loju ala wa de lobe wa lo baje sugbon to ba ti je ara ohun ni won ki ri trace si e oh my god pastor kon pe mi ni last week oni daddy oni awon mo ngbe lodo hun awon obirin mere ri ngbe lodo e olun wa lala at the same time gbogbo won jade o oni wa loju ala yen obirin kon wole obirin lowo ni yen pe ninu eyin meteta yi tani daddy yin en like ju o lo so pe iya bo ni oni ah ki lo nje si daddy yin like oni ewa the same thing no ni awon meteta to kula toto o de like iyabo yen toto oni iyabo fun ara e tu so pe eni kon ma pe loju ala won ma lala won bere lowo n pe daddy tani daddy like to lo so pe ohun fun ara ohun ni o so pe kini o je ohun daddy like ju o tu so na the same thing pe ewa o wa bere lowo won gbogbo won na lo so pe o bere pe ton ba fe mu daddy ona won na le gba mu daddy tori ati try ta ri mu won ka o tori pe wa loju orun won ka tori won wa loju ala eni to wa di ati mu emi ati e ai li kapodia eluabi ile ojiji o ya ko gbe mi igba ti won ronu iku si ko kuko jiji aye ma wa di iyanu won de baje eni to lowo tele adeni ti o nimo eni to fun yan tele a kamodi eliabi eni to fun yan tele ado ni gbese eni to fun yan le gbe tele a tun lo ma sanwo ile fun landlord a bere lati bere pada ma go lege bi ada oga ma gba aye ma wa di iyanu o mo fi pele ni olorun ara ara lo ti aye ori die bi pe ki hospital ti reject eyan olorun o ki fe ke eyan gbogbo lori ara won ti reject e pe egbe ma lo le pe ko si solution mo o wa sun angel visit e o de fodide ko pada ku mo olorun ara wa ni ha ara leleyi o oga gbo mi sir wonder eniyan sir je so fun e o ah sera bi akobi omo e ga modi ge bi ada woli ni o okunrin si ni pelu bako na maria bi omo ti e akobi na ni okunrin na lo akobi woli na ni sugbon nkankan to je ara o wa nbe o yato sera won mi ngba ti sera gbadura ton o pada lo sumo moko e lo fi loyun sa sugbon joseph o ma sumo maria ara kon wa nbe yen sa ta ma fi sise lola sugbon iwo to ngbohun sare sami si ase yi magoli aga ege medi aba gbo mi sa ninu oja ara ta na lowo o ya ri oja ti era I wish I Jesus oga gbo mi sa mo ti rin jina aye ma wa di iyanu won de ma baje awon eyan mo gbo mi sa ikoko wa alagbara to wa di eyan yen e to ngogun te eyan yen sa won ki tete ngba afi to lu aba fara han won ni igba ti mose wole lodo farao mose o oluwa ni ju opa owo re sile opa aroni won ju sile opa ima dejo ko jo farao loju tori won seru e lodo e o pe awon osojade ati awon alalupaida o ni ka won na se ti won won ma se ti won o di ejo bakan na mose wa wo pe oluwa sugbon aru yen ni ri now you are the real god aru yen ni ri you have the potency to do everything aru yen to pari wonder o wa ranti si aru real god our god is a real god tori aimoye fake miracle aimoye fake ara sugbon ko kin last ara gidi lo ara olorun lo ma n gbe gbogbo emi egun to kokko josa nigba mi o le woran leyin o le pada woran ti o ba kin se ara olorun kin lo sele mose mu idi ejo yi o mu idi edani ejo di opa ko ko to di opa o ti ku awon ejo mejeji yen o ti gbe mi ara kon ju ara lo sa ah kin jo so to so si se lo wa bi n ba se bayi ara mo da so loru kan mi korin o korin ope kin jo so to so si se lo wa ah o bere orin mi baba mi o ogbori oke tin te ri ipekun eye gba mi sa mo soro nipa olorun ara ni igba to luwa ba woyan se yin oriri ni aro ti o le rin o joko sori wishia elese meji nti awon elese meji nti sa won se yesa yesa yesa fun aro oni kon ori afoju ninu moto oke odi owo mori e pe ki lo n wa se laye ohun loju mejeji ohun loro fa tira moto bo se nse niyan iyen ni eni mi ni tumo e lori afefe eni to wa nbe ni o to wa nbe o mi sa o ma lagbara o mi ni potent god je ki n gbe yin siwaju die je ti e sare wo bibeli ki n wo ti mo ni mu genesis 25 ara Olorun alara ara ni Oluwa ma nfi aye eyan da to ba ti ready o ready niyan sugbon Oluwa nso fun mi bayi pe ki wu awon to ngbo mi o nde nreti won o sugbon sasa ni block ti opolopo mo wa ni Genesis 25 bi n ba re ni to le gbe soke verse 23 yes
5: Oluwa si wi fun pe
4: Oluwa wi fun pe
5: orilede meji ni be ninu
4: orilede meji
5: iru eniyan meji
4: iru eniyan meji lati nu re
5: awon eniyan kan
4: awon eniyan
5: kan yo leju ekeji lo
4: aleju ekeji o
5: ni o si ma si aburo
4: egbon la ma si aburo egbon mi bayi Oluwa ko si ese ti won se awon mejeji si wa ninu ka ni won ti wa ni ita ani boye egbon ti sasise boye o koja aye e so bi e sugbon lati nu oyun wa Oluwa ni egbon a ma si aburo imagine that alara gba yi da ninu ara lo wa bi wf o ni way of god bi abashile kun gbogbo yara wa sile ta nreti olorun bo Oluwa ba ti gba yara bo ba ti gba enu ona wole ko nsaramo Oluwa o ni gba tori ona ti e o yato ohun lo ku awon yen lo soko eru awon abraham lo fun 400 year lo soko eru tori won lana sile do Oluwa Oluwa fun won lojo ati date ati akoko olohun fe visit won won arrange ona won to share won fi aye le pe bi Oluwa n gbabore Oluwa de se bo se nse o de eye o won ku igbabo eye pe eye le call a expert Oluwa la expert Oluwa ni fun idi eyi e ti na mi legba e lo soko eru 400 years ni Egypt e lo jiya ye gbogbo asise obi emi ati e gbogbo asise whatsapp to fi wa sinu ijiya o ya ki eje pare Mark chapter 5 se mo le soro die nbe bi a ba soro nipa ara ati yanu iya to wa nbe ti ami ise ami ati yanu ise ami be ni pe awon to ngogun ti yan gbodo ku nkan kan gbodo sele loda side to ma mu ekun dani nkan kan gbodo sele ni to ba ti je ise iyanu o ma mu ise ami dani sugbon ara o ni lo e yaya ri omokunrin to wa ni were gadara se o le ka siwaju die
5: What's the WhatsApp package?
4: They come to the other side. Yes.
5: Let's go.
4: Let's go. Oh, my God. Oh, my God. Mi o plan e fun teni mba so fun insap o de ti omi lo rere o de fe koja ko so koju omi kankan gbogbo won ti le kun oko Jesu bo sori omi se ko nsara niyan mo n gbajare
5: eni ti o ni ibugbe re
4: o ni ibugbe re
5: ninu ibo
4: ji o
5: ko si eni ti o le de
4: eni to le de
5: ko si
4: ni si ewon nitori pe nigba pupo
5: ni ati fi sekese
4: a ma fi sekese
5: ati ewon de
4: won ma fi de
5: won si da won
4: aja
5: na si meji
4: o fi won wa bi ota se pon won kunrin loju to o fi ran wa bi a se nfi ya njomokunrin to o fi ran wa inu ijiya to mokunrin wa eyin te wa ninu inira ninu ijiya mo wi mo ba oju ojo soro afefe alafia o ya ko fe lu yi o le igabodia yes
5: asi dase kese
4: ke wewe
5: eniko
4: si enikan to le se ro
5: ni
4: gba gbogbo ni osan
5: ati ni oru
4: ni oru
5: o wa lori oke
4: o dake je nsoro e mo to sele satani gbegbe ko o gbe ene o gbe pilo o sun sinu aye omokunrin e wa mo to sele ni igbati ise ami e ma farahan ni igbati omokunrin ri jesu o recognize e o ni e ise temi tire wa e to se fe down loro jesu gbo oni ko lo oni ko wo elede weyin elede 5000 en to le elede wo gbesi ale ti o ti sanwo eto ati ele ton gbe wa gun fun lodo e pe ko le loyun oga gbogbo won ni emi wonu e won de lo sinu omi won lo segbe sibe won ri eyo kan ninu awon elede yen ise ami be niyan ni po pa won kan lekun omokunrin o dele awon family e won bere si ni yo won bere si ni fo fayo tori iyanu sele nbi kan ekun de sele nbi kan ba o mo se mo nigbati won wa nodo farao farao le won o won ti lo o sugbon won de bi okun pupa awon yen jade won yo sugbon awon orogun egypt gbogbo won ku sinu omi won de lomo won de ni yawo sile iru condition wo ni yawo atomo won ma wa kini mo fe fayo ni pe ninu program arato lai awon kan ma faye le fun e awon kan ma wonu ibanu ye iwa de wonu ayo lo awon to di e lowo mu ti won je ko raye noja e awon to ti agada godo mo yara ara to ye ko ma da ti won je ko jade si ta gbangba ti won je ki ayan mo e fo ojo won pe bibeli wi pe wa yi o ojo elizabeth pe ti obi ojo e pe lola sa sugbon emi ko ni ma force e akoko so bayi ojo nlo lori e iwo na wo pe arejo ti sise yen kini achievement emi ise je me eyan lo o ma gba gbogbo ojo to ba sise lori agbara to nfe akoko sofo o ri pe marriage e ti delay o ri pe aye nda e duro o ri pe nkan to wu e ko se ori se oga gbo mi sa ba depend don't depend on anybody o n depend lowo awon eyan ko to jeun oga gbo mi sa ara o wa nu e sugbon agbara kan de mole won je ki ara ifohun ma doke lohun ti n ba pada de ma son di idi ti awon eyan ko ki fin ri arada idi to luwa fi ma fun won lori ofe ti won de ni je ko wa si muse ki lo fa te eyan mi a ma ro nkan re lokan won a ma ro ninu won eyan mi ati eko le ni January pe lodun nkan bayi lo nfe se sugbon ori paper e lo ma wa won ni ri loju aye ko ni fara won ki lo ma fa ti n ba doke lohun tegi ni aba role mi soke ti n ba pada de ibi asan to n ko si e fun yin e je n doke lohun na laarin iseju kan
2: ise oluwa ba n sangira bi ara o n ku kiri bi ojo tori ni etiti ma

0: Ekale. Atuke n kapo so yo akoto ito ogba ife. Lori kon the glow 99.1 FM. Akale si number 1 FM la street Jack West State. La kure. Oluka yo de ajayi MC Church you kind yo. Oluka yo de ajayi church e loruko temi. Yo ba ni fe. Ke la won temi npe. Awo ti snobo ke tun ba ju di ke na ja. Oye to yi eto ife ta gbe kale ni fun gbogbo eniyan fun omode fun agbalagba la gbe to yi kale fun yan lori ikoni lati le ma yanju gbogbo awon to ni se pelu oro ife
1: ife to dun jo in lo o ba yo fe la wa
0: lati le ma yanju gbogbo won te po ni se pelu owo nipa re dile
1: ti tan aye
0: ta fi pe ito n kale niyan awon te po ku die ka to je pe oro ife se be to nje won niya abala koko nbe le ita pe ni asiri koko ta won eyan ti ma n kan si awon ti o le pe wole laarin eto ba ma n kan si wa laarin ose pe ala tori whatsapp kan ni wa drop on ti pe won se pe ti won dojo kan to sin fe ki awon eyan ki won gba won niyanju fun fi o asiri nbo won idita pe la se kokoro bi lori eto won to ma pe wole

0: ka to wonu abala koko lo leyi ti a pe ni asiri koko to pe nbe la mu yan ti ma npe wole bi olohun ti en doju ko ni olohun ton se yin abolohun te se tele okan je ke gbadun esin wo pe so jade ko kan yin bale olohun ti en doju ko te se fe kawon ko gba yan yanju ara le kejin be na leyi ti a pe ni ife wa ta ti man se match making na be aso je pe le arin eto leyin eto
1: ni gbogbo aye
0: mi la arin ose le ma pe wa gbogbo mo man so pe onife ko je lori whatsapp di ni pe to ba je lori whatsapp te baba mi chat record chatting e ma wa nbe awon okunrin to je bi okunrin awon okunrin to da nwa le ba oro mo kan na mo bin kan na wa le o si je pe ola pe age mi o je ka le ri match mo awon ti mo si wa nle to won wa gbona gbogbo en te jo okunrin lawon ofin to wa le daada yuta won obirin lo obirin ke pe lawon ofin na to guide wa tori e ma so details yin ise ten se won mi lo te bi to pe ti bi mo ba won okunrin lati mo da lati fi mo lo to bi daada lo to le serious won ko kan ta ni pe ke bayi o ya lati mo pe lo to ni on wa ife ajiro lo npa roju wa ti ri to yan lori eto yi so agbudo ma se awon kan lati ma lo pe lo to won wa ife agbe lowo to wole agbara le ti ma pese lale yen fun asiri kokon ni mo pe o egbo mi dada o asiri kokon ni mo pe o egbo mi dada
1: e wa gbo yin
0: sugbon mo ma lo fun idanuduro ti ba ti wa parade
1: te to dun jo yin lo
0: la la nfa lati ma gbe awon ipe agbe lowo to wole agbara na ni 08055511110 tabi 070 CC 77 1822 on lagu ile woto wole agbara lo iyan ni abala ti asiri kokon ni mo n bo na eje afomi le kini je n lorin die tin ba to wa parade a to ma te waju
1: mc
0: iyan lori eto ta lanfa lati ma gbe awon igbe

0: Hello, e ka lo se koko ni. E ba sun meyin na un. E ma ma se ba, e ma sun meyin te ba ti pe wa. E ma sun meyin ejo.
1: To ba ife. To luka yo.
0: E je n se bayi. E je mu kan mo. Eni kan ti ba mi soro. O ti e ti to ojo bi mi lo kan bayi. Se mo ri da ti gbe ipe fun na ba. Tori e to ma wa de ba eni gan le pe bayi ko je pe won lohun fe da se toni. E ja wo. Hello, e ka le o. Sha chiri koko ni.
2: Hello.
0: E ka le wa chiri koko.
2: Ekale
0: sir. Ekale ma.
2: Ekwe
0: to sir. Eshoma.
2: Eshan
0: don. Mo gbo yin clearly.
2: Eh, ole mi ni kini eshele si o. Do every day. Lo pe ni pe ni fe ni si de.
0: Okay.
2: O shele pe igba ta wa school. O mari. Do eyan to se yen eni e lo so school fees service to fun ba yen. Titi ko awon family members. So igba to mari. Ojo mi e muslim ni so an fami like e ko pe yen na biro o din na yo kon le ta para bi second choice en no job that o ti pe da di 5 years you see family ji ti jawa tore mi ni o ton ti ja be omo ton tin da yen o tojo omo yen o no fe momo yen tira awon family ore mi fun pati oko mu omo yen tira so ore mi ko no so smoothies to share with you. Yeah, they are the last 2 months. No one message or any. They will be told when you're any, Yahoo. Only may Yahoo to be more free for the Muslim teachers. To be managed, or to the poor only. Our family, yeah, family or call, for the non family area. So the location, so to one move love for me. So that the same family will be told. One in the father. So let me walk with the special this day, but our school roommate, really, the mobile children. Oh, that is so funny. As bad as Jano, or let me know, Father. Father, tell them most of our uncle, if I tell you to write to be married. You shall advise it. Though, of course, the numbers of most of our most of our committees of Buanda, I don't say not about your pony. Once or two of me, say by the way. One of my advice is. To go back to see oh no, real or no, that's gonna be 5 years. And no advice, money, go back by the sister, put your life mistaken. But in one operation, you could be a mush, you don't know. Also, when me, Ijeta, I know anything to motivate your wife. The bad one, 21 in sorrow. Or like before the walking down sorrow, or not in sorrow, they're putting. The changes to you are to run me a shepherd's baby, firstly. That's about 5 years, eh? But when I say I know for me and the phone bags, don't she? So they are photo shoots, but for post to your coin. What you have to pay me get out only she more sure of her own father. Money for me, when you go for a day or coin, who's the father of family member. What's about their own? I will not die with you. So me, one more. Patient, who she learned when you be the right thing. Very much of money to buy for me, who was to came my life or motorbody. But me, one more. She put me, she won't, she don't know me. Then if you put it on, no, see that one bed, get on back, father. But she'll do it, go jump soon, you know. Go by the door, you should go to me, fair father. Oh, they will go back, where they go back, she'll know what to go to my bed, really.
0: Yes, sure. Now, I want Nigeria and go on my dassy.
2: Yes, sir.
0: But I want Nigeria, my dassy, on going by.
2: Ah,
0: me boy. E ma wori anti to pe ton si awon agbo yin ketekete. Emi gbo yin mude nigba wo pe awon rale na gbo yin daada. E je nshalaye. Iyan ni elekeji. Won lawon ni ore kan. Awon jo wa ni ile eko gega na lo ma je won gba to jo won ile eko gega pe gbe na ti pade to pe won fe yan kan won ti e fe ni. O je pe ni ilo to on fe won toju won daada won bi won kan fura won. awon leyin oreyin awon ebi oko un o ni pe kini kan muslim le niyan ati bi awon atawon bi ti e na pe tori oro esin tori pe jama sele to dewu e si ta pe ko ma lo oni ko ti e tojo omo gan lati bi odun mi le ko so ngba to wa ya o lo pada fe obirin mi to je muslim egbe o si je pe ebi odun bi marun on sira na obirin yen na o bi mo bi meji fun sugbon leyin oreyin nkan tun sele to je pe eyan obirin on to ni ko ma lo e ohun si oko si lo ngba ti lo gbadura si won so pe iyawo akoko ni iyawo eleda e ba ti e pe ko foro e sinle o oni ni o si pe won tori pe awon mo awon mo relationship on laye gba yen tori pe awon jo won school won je roommate awon ni wa so mu pe gba re pe lati gba yen na nje po wukure kan na tara na to pada bi a fe bi kokan to si pada wa kun to ma ti fe e je ni o le ni fe ko tun ni fe omo e bi lo ni biya ko lo fe omo iru to ikan tin ye pada iyen na ti lo ba ibi awon omo un e bi arabirin to si ti bebe o si gba sugbon awon fe wo pe se kije pe awon nsi lona o lo ti e se pe awon gan leni bi awon tin soro awon tin lo die die o tin da somo o tin da sawon awon ti jo wa awon ti lo se photo shoot fun birthday omo won ni kini ko se o ta ba ni kankan na se pe ru kan be na sele si te eyan gbo wa ni kile ro pe ko eyan be se e je soju okunle ni asale fun to wa se darapo mo wa lati gba awon mejeje ni yanju e baba akoko yen ti anti keji yen ore won agbele wo to wole agbara ni 08055511110 070 66771822 lagbele wo to wole agbara te le fi gba won yanju ati moran iyen ni asale ya gbo ti daddy akoko yen na e je mu yo to wa lapa bi hello e kale o
3: je ti ke
0: e kale sir
3: how did you come
0: e kale mi o
3: ina ka safa ni gbele ata ide pese
0: e seun baba
3: ya la po yen se ri o ti fe ya wa la oko ya wo yen na wa ti lo obi mo fun tele ki do wa pe na o wa wo ju le wa pe pada lo so do re emi wo ye ni wo ye ti temi o ko gba ya wo ye pada because na ti do o ti lo gboro o ti ri nkan to sele gboro pe gboro derun o ti wa pada si le oko re pada oko re na ko fo ko gba mora bo to ba pe yo gba mora awon ati family yawo yen won jo joko won jo so dada to ba se mona mo te ko se mona yo to send e para si le awon family to ti wa yo je ko mo gbo awon to gba gbo awon ti o gba mora mo yo yo salaye fa family e pe nkan to nse nkan ti o se ti o boju mu yo send ale fa family awon family o gbo yen lo be ele keji e te ri to ni boya awon pade lati fi e pe won lo fun awon o pada fe awon o won ati le nkan to wa fe ayin na wa ti ti ko lo o na ti lo ti ni bo ta ni ti lo ti pe eju ko eta ni o ti gbe ti to won lo pe to won pa pada pada to do ko nye o won na la la se yori
0: iro ki se be e gbo story on dada oko lo be be pada
3: mo gbo dada e bo bi lo fe pada lo so do ko pada
0: oko lo fe pada ile keji
3: oko lo fe pada oko na ti ni bo ta o ti ri nkan to nsele ni pe ti yawo bade nu ile inu ile e pada o le la se yori gbo nkan to ba koko le joju lowo fun ibi to na ri de na ni ye emi wa affect e pe ko gba yawo e pada ya o number te ti jo o ti jo lewo nu ara won ko mo mebu e lo loku ko gba wole lo to yi de mi e mo ki yen pe to gan e ba ki big gba se ore mi to so
0: e seun e seun hello e kale o
4: hello
0: e kale abi ma sa e kale sa o
4: e ma ko to baba mi
0: e seun sa
4: o la yin so la lo n pe lati dan
0: e se baba
4: arabirin e to ko ni ba nbe
0: be
4: ko je ki abere ko loku ndi ko lo so dowry e nkan ti solution ni yan to ba be o tun lo le ni kan to ri ko ba tun fun loyun ko tun sa lo ike afi ko ti lo fe ni keta loyun idi to ni ti yawo e sile wo yan ko ri idi e ko wa di e data ko ma ko se ko ma kan to sele
0: sele iyan oke
4: to fi si muslim yan sile to pa kuro le
0: oye mi
4: yan ba wa ko ma kan to sele so to ba de fe fe ko jo pe ko lo san dowry e that is better thing ko lo san so awon iyawo oko yen na ko je ka mo pe o ti pada fe un ka tun gba lowo to se ki je pe boya awon ara le o lowo si ara le baba ko bi je ko ku lowo si ya awon ti iyawo bayi ti gba bo ko lo san pe ka awon ko le ka awon bi oko e ka de lowo si
0: okay
4: so a le je ko ile oko gbe
0: esun lo aye sona ese hello e kale o
5: George K.
0: Sa e kale sa
5: Olorun ti balaka yin je
0: mi wa te na ba
5: mi so n de lo pin lati joka
0: ese baba
5: Hello, I'm Gbọrọ.
0: Be mo n gbọ yan ga Sunday.
5: Kese. O la ri so na mo ki ni bala ka ye. Amọ ti mo fe gba obirin yen. Oga akoko to so pe obirin keru po yin. Wa tun ba so won fe pada. To so po fe fi useso. Amọ so fe gbo ga obirin ta ti ko iku le yan. Lai le obirin yen. Amọ ti ma gbokun yen ni pe ko to gbo obirin pada. Ko je ki family e ko wa nbe. Kon solo so ko to gba pada so kon le agreement daada pe ki je le ka tun ba so so tun da ta so ko ti se ka ta tun sa lo so je ko ba sele so pe a family wa do kun yen mo wa ni o lo ni o so koro na ta ta je de mo ile keji to ni kina ko to ro pe fa
0: ko ti ni muslim lo ko
5: e ti de oko to ba o family pe won gba ko to gba mi o so ko ma fe o sugbon ko je ki family oga yen to se muslim yen ko jo wa wi adada kon lo kon ko lo family yen ko se dauru ri e to ati le se o le pada se da o lo se o lo ma ko bimo fun o le pada sugbon ta je pe o wa tokun yen nikan lo jojo so e family okunrin o ti mo e ko ti so na be o ati family e ba mo family okunrin yen to ba mo so jo agree
0: ole pada sibe o amo to mo le pa ni epo eto glue 99.1 fm takale si number 1 fm light street ija po se ni lo akun eje nse bayi eje a to le orin die ti ba pada de how to ma te waju o tun le salaye gan o ti ba se ndara ko ma kun le mo ntawo na ma ranfani yan lati dasi oya olamide abi eja ka ko lo lolufe flavor ko ba dasi mo

0: Igba irawo le imole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM akure agbaletu.
1: Bangba la shata tori e la se duro dede. Glow 99.1 FM ija fu akure.
2: Hello, hello, hello, hallelujah. Praise the Lord. Oh, yeah. Four, four. Oh, only one long about to go and look at your gaffin to I don't worry of her while I lie, O tun mu wa mo ojo oni o je ka ri bi o jari damu atawa atawon eyan ti n gbo wa arupe pe o je ki oro ekun o se o je o ba wa lalejo ayin ologun fun lese ti a wa yi na ti wo olorun gbe ga ni ojojumo olorun se won gbogbo eyin loga loga na ni lese glow 99.1 fm to wa ni japo lakure adupe pe e seun seun gbogbo eyin ti e n gbo wa na mo dupe lekan si lori yin pe olorun je ki bi o ba yin lagboro olorun ibi oni wole eni kokan wa a tun ti kale sori eto agborodun fun ti to ninu ni ke awa na ke amuse se o tori won ni ti abade bi sise la se adebe imo ko

0: yun lagba ole emi ni koko mo wa lode oto loni awon ojogbon mi na tun ti wa nkale lati pe ki atun mo da si awon oro to wa lori eto ni ko ojokan ko to di pe mo lo sodo awon ojogbon mi ori ofe yin ni mo tun lo lati so fun eyin ti e ngbo wa lasiko yi agbadun eto yin ohun ni koko lo se pataki eyin fun ara yin awon isoro te ba ri to dabi pe o mumulaye yin o fun yin ni awon keyan ma ronu ko lorun mo ja rogun eje riro sugbon awon to ba le fun yan leje riro isoro to ba nde bayan teyan ro arokan e mu kuro lokan yin e wa sori eto agboran dun ni le ise glow ni gbogbo ojo alamisi thursday la nse igbohun sile ni dede ago 12 eyin e wa sibe e wa ba won ojogbon pade e wa so n ton dun yin to ba le nikan to wa nbi kan to re yin je eyan kan lo gbowo ise lowo yin ti o se to tun so fun yin pe ki le fe se eyin na e ma ba leri e sa ma bo lori eto abi eyan kan lo ni awon eto yin lowo to ye ko fun yin ti o fun yin e wa sori eto pelu ogbon ati imo ati oyi awon ojogbon pelu ati leyin olorun oba ko ti si ohun ti won gbe wa sori eto yi ti olorun o ba wa yanju eyi la wa na fi fowo olorun soya pe teyin na ba wa ti yin o ni soro se ni agboro olorun mo wa ni kin lo re ofe yi lati ki awon ojogbon mi ti olorun fun ni ogbon na lati ma se eto yi ipe won to kabo sori eto loni baba Emmanuel Adewole Abana e mo kabo sori eto
1: ase won lotu mo ki ara ile o ninu osu ta tun wo e ani wo nu ekun nu e ayo ni ri wa mu o tomo tomo ani jesofin ojo wa de ale ani dagba iya eso wa oni renu o ekule
0: won le kule won le so wa oni re danu gbogbo abi amo ti ba nbe nbe e sami adura won leru ti abi amo eyi tu won ni gbe ka wa mole ami pastor kunle adebayo eyin na mo kabo
2: ase se o lotu atudupe pe olorun tun fun je ari imole alaye tuni ayin olorun pe o fun wa lori ofe pe awa na wa laye wa laye aso aloke pe sugbon kan ti ma je ko ti mimo fugba ni pe ma ranti gbogbo to se loni o wa lakosile won si tun te sister fun e lojo kan ki wa na fi ti ara re gbo iyen be ranti pe ojojo kan bo tinu dile leyin asoso je e ka so
0: won ni ojojo kan bo omu mi ranti ti awon sinima ti jo ngba pelewo ngba na won ni ojojo kan bo ti fo peran to pele o peran ti yawo lo ta ti oni je nbe
3: si bi o ma dun bi o ba
0: ya wo to se wa la oni je nbe sibe na yo tun mo dun
2: gbori elemoso
0: abi oro nbe nbe so eyin eyan wa eja se rere ko na yan ni kankan mo wo gbogbo nkan to wa nle aye in to rorun ju lati se ni rere o ko di gba to nawo ko di gba to olorun ko fun yan eni to olorun ba ti fun lebun e o rorun fun yan lati se rere iwo to ba si mo se tele ko lodo awon to nse ki wo na ma se rere eni la ma ta lo mo koda gan amo ini iseju ta wa yi la mo iseju ti o tele ko se nti o to mo to le sele sugbon e je kin ta wi yi ko ka se rere mo wa lowo e jo ka iwa rere mo wa ni gbogbo bi kibi ti a ba wa ni gbogbo igba ti a ba n lo lori ilede ipe e je ki rere rere rere ko ma wo wa se ka si ma se ohun lo ni ere ti okan awon ebi wa ma fi balẹ awon omo ta ba fi sile okan won balẹ pe baba won e seka iya won e se bi nitori na odidandan awon gudo mo ri rere ni eja fe isokan iya wa o ojo ni ti wa ni ose ti o koja eyin ti e ba n ba wa bo lori eto agbonadun e ri pe afenuba awon oro bi meji meta kan ninu awon oro ina ni a tun pada si loni nitori won ni bi na o ba ti tan laso eje o le tan le kan. areti awon iya ademoye lose to koja pe boya won ayoju sugbon won o yoju won wa fi won wa so oro lori phone wa nbe won ti soro pe titi de asiko yi won logbe ni akingbade awolo atawon eyan ti won ni oro ile pe won o ti yanju e fun won egbo eyan ojogbon ihawo la yin ko se o
2: iyo ta ko si na ni pe ki ogbe ni
0: akingbade awolo
2: akingbade awolo oruko rere o sojuworo on fadaka lo iderita se fun wa nbi ni pe e lo yanju gbogbo nkan ni odo awon family ni odo community lohun de ni ti awon olupona lona ondo road pe lo yanju e pelu awon to mu esu wa si bi awon ebi ademoye pe bo ba pe won gba meta lohun ti won gba meta nbi tabi won fe lodidi ni ona kan ninu mejeji ipe e lo yanju re ele ma se pade pelu awon to wa ni odo community iyen ni awon to nile sugbon ti bi a se so gege bi nkan ti won fi to wa leti ipe awo ti se ojuse na e ti se ojuse na o ku die ka to tori mi fe ki bate wa bi enu yin do maran e maran pe ah o ye awon ori be eya ti baba ademoye e mo be si johnson fra a mo pe ti johnson sugbon yi to kan wa gbogbo le yi te mo wa sodo wa e ti te wa alati se re e bi so fun wa won tun pe wa gan pe ka to bere ito leni pe eni yo mo ti se ba ko ti se baba ni o je ka won fe wa si bi yo pe awon fe make sure pe owo awon te ile na receipt ti o ni ti bi gan a mo bi te ba de na fi ni ke meji jo yoju se ti gba receipt fun won abi e ti ri gba o je bi ti mo se le soro de nipa re bayi
0: won ni se ti gba receipt fun won abe ti ri gba gege bi oro baba bana won ni oro gbogbo gbogbo oro won ni ke se lori alabaun won ni ki lode to se pe awon sofi on gbogbo gba abi
1: e se olotu ati ara ile o ma dun mi pe awon kokan to je ti temi wa sofi o sugbon omo son bayi ni kokoko bayi ya e e kan wa bayi to wa ni sakani mi ti mo wa bayi ore ofe ni mo ri gba boya ma wa ni kini ti ai wa ni keji a mo sugbon ore ofe olorun ti a ri gba e ni oro ni sofi ode kosi ona kona ti sofi oba wa ti ke mu yan jebi onile a jebi eni to je kini a tun je eni to ri to ra kan a jebi ni de ye e wo gbogbo won ikan ni won ni oro ni sofi ode ikan ni won tori pe kini to ba so pe o da ni bi ikeje o ko so da to ba ni pe o da ni bi awon to tun so pe o da nkan eni sofi oba to wa gba receipt lowo onile tori pe oni ile be o wa ta ile yokan e o ta fun awon mi jo de gba receipt ni bi kan won ba ni pe eni to ni ile lo tu ile ta fun awon mejeji
0: abi wahala ni
1: sofi oba na ni okunrin ta n daruko e enu edun bi sugar
0: nje to wa bi
1: abi ki se bi sofi oba na ni
0: abi
1: sofi oba to je pe o gba ile orile ti ile se metala o ta mo kan la nu e o ni ohun o ti pari ise
2: o ti pari ise
1: o ni le fe wa gbe ile ko won oda o ma se ma ti e se mo o fe gba ile mi awon to ti tale fun pe rara o ni receipt ni o ni la wa de pe eni to e wa tun bebe pe e ma tu ta ni e ma tu ra ni e nibo sofi oba na ni sofi oba mi wa to je pe ile se 120 by 100 abi 100 by kini won pe 60 by 100
2: 60 by 120
4: 60 by 120
1: o ma so de 45 300 o wa mu ile meta o ge si merin so bi ona ni e wo ri chiri chiri ki la ti fe so bayi nigba to je pe ni o mo se ta gbe fe ni to sise to ni se gan so se on dara daada je mo pe awon gan ni daada eyan to de se daada nbe ba se ale fi wo won won na ni ko pari lado ta fi gbogbo ado la pari
0: abi
1: so bi o to wa ni sakani wa bayi to je pe oran ni o lo dabi pe aso won we ke ka won mu won ko le won tu pada tuta mu won ni property wahala ni ade kan ba to je pe on funra e lo se pastor to tun se survivor se wa ani tolorun e wa wo omo so te ko gogo ba iya e e jo se ru a ma ba ile le ori awon ijoba wa gbo fi le pe eni to ba ti ti le ta bayi ehon le ni e ma ku si nigba ti survivor ba ta le oni le oni lagba pe on se ni le nbe awa ni pe le survivor la tun mu won lo be ta tun ma jiwe ile yen fun ba so fe lo logba receipt lowo onile e ri kan e jo so fe o e ma so awon ara ilu ata awon ti o mo kankan nipa so fe o e ma so won sinu okuku tori ojo ale tori ojo kan bo sa bo rin bo sun ojo kan ma ni gugu kan to ko jo awon ojo kan na ni yoruba ni pe epe kin jo mo le o dagba e se oloto
0: lai ti kuro lori oro survivor pastor emi ran ti pe won ni egbe kan to pe ni professional clinical of survivors se awon egbe ina o n gbo abi awon ti won fesun ko won se won sara omo egbe ni abi ko sin ti egbe le se lori iru awon eyan be
1: a se oloto elomi wa bayi to so pe ohun fe ko se survivor tin se survivor ta lai wa ni ko duro ma se hu te si bi ko ma se hu nigba to ga ba kuro nbe o tu de ni to tu di survivor niyan o de pe ko na to ma gele o tu di pe ko gele mefa ko ge mejo ko se mejo ko se mesan won ni won ni sugbon ta lo lododo nbe
0: nti mi ti en gbianju lati so nitori awon kan lo lewe won ko ise awon le an se won yi won si lawon egbe se o ye ki won o duro ki won o laju won le ka won kan si mo tabuku egbe o
2: sori baba bana ti pari oro ti nbe nle yi en ti o ba se dada ko di gba ti won to so fun ko to pako yo ba so pe yo fi omo ti o di amodun won awon egbe ti e so won yi ara fa ni fatima wa nro won ni o so pe gbe omo egbe kan o da o sugbon baba emmanuel ti pa o ti pari e pese ani enikan lo pari te fi so pe gbogbo
0: awon lo pari
2: ani ibi e fo loju otu ewure re fo loju
0: osi
2: amo le bole mo ewure wa lo si ile mi ile oloje wa nbe o wa nbe le wure wa e to wa je wa re wa pe wo ewure buruku wa lele amuni buni ere iwe ran afoju yi ki lo se to ta mi lamu se gbo pin si meji se eran to foju lo soro ba abi olowo re to je afoju le bi ni amuni buni eran ibiye ibiye fo loju oto eran e fo lo fuju osi ba ni yen se je niyan egbe gan fun ra re sa na do dada bakan ni se gbe do dada ta won me gbe o fi do dada te gbe ba duro ore omo egbe o do dada sugbon te gbe na ba ti ku die ka to consent e ko le fun pe ko lo ba won won le ni bi kan ko se pe oni gbe gbogbo wa adugbo bi kan fun ko wa won to no ni saru mo je nbe die ninu won lojo looto la fi nso eleyi so ko si gbogbo omo egbe na mo pe mama so mi na mama asiri ti na ko le ba mo bi wa ti da soro mi o mo bi wa ti da soro mi duro na se mo bo se ri kakiri
0: ni
2: ke gbe duro ode eh so fi o general wa ni state yen state ni yen ti joba ni yen ta na ba ra yi joko lowo eyin ti na ni bi ti ti se kloku e na o se se ka ru wisi kan tun wa
0: abi
2: so mi la fi so wi pe ka won olori egbe ko di egbe mu ko de ri pa awon egbe to ni won ko nba eyi to ba ti fe ku oba tete pariwo e sita omo egbe wa ni looto sugbon tori ile ati sososoro ko gbo o ati yo ko nu egbe to wo ijoba ba te to sugbon to gbe na ki gbade awolo ta menu ba to fi de ba fi de bi ta de yi e de wo awon sofio na lona rese lohun
0: abi
2: ewa won sofio na ni bi kaakiri bakan oda na
1: awo oda
2: kankan ni kan
0: awon to da nti e wa ti won ti e ti wa ya nkan mi
2: eh iru kankan na ni ti rugba kan so e jowo
4: bíbélì ní ká wádìí òdodo dájú ká sì di èyí tí í ṣe òdodo rẹ mú ìdí nìyẹn tá a fi lè sọ pé gbogbo sọfíọ wọnlẹ gbogbo wọn nìka gbogbo wọn ló le à lè sọ bẹẹ torí pé àwọn kan sì wà tó sì jẹ aláàánú ẹbẹ nìkan la pè ń jẹ òní bíbá níbẹ̀ ṣe pé kọ́sẹ̀ ẹ̀ tó tẹ̀lé o ti sáré méjọ pé owó olówó
0: o ti tẹ̀yàn ojú ẹ̀ pé
4: ẹ má jọ pọ̀ wọn lọ bàjẹ́ lórí rédíò tẹnìkan sáà nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ wá wẹ nìkan
0: nínú
4: ọ̀nà bíi mẹ́rin márùn-ún tó wà wájú wa ẹnìkan ṣoṣo ló ṣe tiẹ̀ lódì tọ́ yìí ìta fi mọ̀ pé wọn ò rí bákan náà nìyẹn ṣùgbọ́n nínú ọgọ́rùn-ún bóyá lè rí mẹ́ta àbí mẹ́rin márùn-ún nínú wọn sọ wá jọ ra wọn sọ kí olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ ìdílé adémóye akígbadé àwọ̀lọ̀ àárín tí lọ́jọ́ mẹ́jọ kó lọ àkójọ ràn wá lọ́wọ́.
0: Tó a ní ìdílé adémóye àti ọ̀gbẹ́ni akígbadé àwọ̀lọ̀ ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ yín di ọmọ ọ̀sán báyìí. Tí o kó pompo báyà ẹ̀.
4: O kó pompo bábá bí kàkà olóòtú.
0: Ẹbí
4: olóòtú.
0: Ebo ló mú wa yà ọ̀dọ̀ àwọn professional body
4: wọn. Máa ṣe yà náà ni ẹ kò mí. Ẹ má sọ pé òun lọ ọmọ ọ̀sán. Orí bákan létí. Àbí òye a lè dúró sórí ibẹ̀ yẹn pé wọ́n pè mí lọ́mọ ọ̀sán. Ẹyìn sọ níbi báyìí báyìí báyìí. Wọ́n ìyẹn fi gbọ́rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ sọ.
0: Nítorí
4: àwọn sọ̀rọ̀ gbọ́. Ọmọ ọ̀nà tí ẹni tó máa gbọ́.
0: Ọ̀gbẹ́ni Akíngbadé Awọ̀lọ̀ ẹ̀gẹ́ bíi táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ ǹjọ́ ẹ wá bí ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe sọ̀rọ̀ náà ǹjọ́ náà lọ́hùn-ún ó múnú wa dùn pé a sì rí lára àwọn wọ́nlẹ̀ talẹ̀ wọ̀nyí pé a sì rí ọmọlúàbí ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n láti ìgbà náà wá di àsìkò yìí kí ló wá dé. Kí ló dé ńbọlẹ̀ fi orúkọ ọmọlúàbí ọjọ́ náà ńbọlẹ̀ fi sí? Tẹ́wọ́n ń jẹ́ kí nǹkan míì kó tún wá máa yílù nǹkan míì. Kò yẹ orí bẹ́ẹ̀. A ti pọ́n yín léńjọ́ náà ńgbà ẹ sọ pé ẹ lọ yanjú ẹ̀. Inú wa sì dùn. A ti fa afàgbò fún yín a tún yọ̀ǹda okùn. Ẹ lọ yanjú ẹ̀ fún wọn. Ṣùgbọ́n ó sì ń yà wá lẹ́nu pé dé àsìkò yìí. Àwọn ẹbí yìí sì ń sọ wípé ìlérí tẹ́ ẹ ṣe ń gbà náà ẹ múṣẹ. Àtẹ̀yìn àti àwọn ẹbí tó ní ilẹ̀ ní Odò àti ti Ondo Road. Wọ́n ní títí di àsìkò yìí kò sí tó yanjú ń bẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Akíngbadé Awọ̀lọ̀ ẹ dákun a fi òótọ́ ọnú a fi bẹ̀yìn. Èrè tẹ́yàn ń jẹ lórí iṣẹ́ tẹ́yàn bá fòótọ́ ọnú ṣe ńlá fi ròyìn. Ẹ bá wa yanjú ọ̀rọ̀ àwọn ìdílé Adémóye yìí kí wọ́n wá sórí ètò kí wọ́n wá yìnyín. A sì ń fẹ́ kẹ́yìn gan náà wá sórí ètò kẹ́ wá sọ wípé o ti yanjú. Èyí là ń retí lọ́dọ̀ yín ẹ dákun ojú òní tìyín. Iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́ o.
4: Ó lóòótọ́ bá máa rántí. Ẹ rí pé alárákùnrin Akíngbadé Awọ̀lọ̀ wọ́n ṣàlàyé fún wa pé ilẹ̀ olúpọ̀nà Ondo Road àwọn olúpọ̀nà pé títí ó pẹ́ jù títí oṣù kẹjọ sí kẹsàn-án àwọn parí rẹ̀. Èmi fúnra mi mo tún sọ wípé ẹ ṣáàjà fi ṣe ní oṣù kẹwàá.
0: Àbí
4: oṣù kẹwàá náà ló tún ti dé tó tún ti
0: ń kẹrù lọ báyìí.
4: Ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n jọ kò jẹ́ àríra kan wo ibi tí ẹ bá ba dé ńbọlẹ̀ yẹjú tí òdò dé ńbọlẹ̀ yẹjú tàwọn olúpànà dé àwọn olúpànà mẹ́jọ́ wá síbí yìí o ṣùgbọ́n kí àwọn tó mú ẹjọ́ wá síbí kún ó lè rílẹ̀ wọn pé ẹ dàsọ pé ọ̀hún tàbí yìnyín pé wọ́n á rí gbogbo ẹ̀ pé níbẹ̀ tó báàrin ẹ sì jẹ́ nìyẹn.
0: Tó a ní padà sórí ẹ̀ mọ́ ọ̀gbẹ́ni Awọ̀lọ̀ ẹ já rí yín ká mọ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ẹ̀yin ẹbí Adémóye ẹ mọ́ bínú o. Ẹ ti ní sùúrù látẹ̀yìnwá sùúrù náà lẹ́ẹ̀ni. Ẹ nígbàgbọ́ pé ajé ìgbé. Ilẹ̀ náà á yanjú tí yín á to yín lọ́wọ́. Ìgbìyànjú náà tẹ tún gbìyànjú pé kí táwọn míì tún da gbogbo ẹ̀ á níyanjú lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. A tún padà sórí ọ̀dọ̀ bàbá Kọ́mọláfẹ́ Òjó. baba komo lafe ojo te ba gbo eto yi ti a se koja nse la paro wa si yin ti ti ti aro yin apon yin ageyin lori eto ni a se ro awon omo baba na ngba na wi pe ke awon na gbiyanju ki won ran baba lowo elo ni owo yi to seku
2: nto te wa lori owo to seku ato didi owo gan oro po ndi e oro po ndi yi te ko so ati yi te to re nto en to saajo won fun ta kokko ngan na na kan fi lawon bu won lasiri awon na titi wa ba mi pe a kan fi bu won lasiri awon de ro pe kikile le ya laarin ose kan si meji won mo pe to ma to pe bayi
0: o tun ma pa bayi o
2: ma riyan se je niyan mo de pe baba baba ni
0: ka saajo mo ko mo ro wa
2: ka saajo pe airi leta lo fa gbogbo ele Godwin osare o si pe mi ni jeta
0: abi
2: se o de da be se o de da be se o de da be le mo ni ko da be looto ko ma wori ko sa fi won da wa pe bi gbogbo o se lo yi o si nbo wa ni yanju pelu ogun olorun o je ba re yen se lo oju ese ni mo pe pastor na
0: Irin Folami
2: pastor de ni won titi lo ba baba baba de tun mu lo de ile olowa nle yi sugbon won ori yan ta won ori yan ra awon so bi obi meta merin mewa lori ile pe kon le ri leta ko wo le yoju pe won o ti e fe kon ma daruko won lori ategun o je bi arin e si je bo se lo
0: abarin kan wi si abana
1: oloto kolorun alaye ko pese fun baba
0: amen
1: ko ran oluran lowo si
0: amen o
1: lati ri pe arakunrin se ye pe wa Godwin o share eyan to ba mo oro enu e to se nso be ni pe ko yin bo tabi ko ge ada tabi to se ba kan bi ko se pe ore ofe olorun ti ari gba lodo olorun nipa oro e baba ati awon omo ki olorun alaye ko ran alaanu si won la le so ko le re owo arakunrin da pada ati bi ti owo yoko ti jade tori ti o ba je be ti o ba je be ko ma ba de pe baba yen se awon agbe furu ase lo de bayi ni baba agbalagba tabi pastor to mu won wa kon be si da won rigborigborigbo o ba je be ni awon owo ya ma ti jade sugbon kini tumo to fi wa sodo wa bi ko se pe ke wahala ti isoro ko ma se nilo nigbati awon yo se ba ko wa fowo pa ka leke mu awon omo ti o da se won ma da si awon eyan to wa nbe wa ni pe ke baba mama lo tori agbalagba
0: ibi ti e soro de lo fe lo mu mi nti mo ro lokan bi pe ti baba ba te nduro de ile tita se awon omo baba na se ile tita lawon don nduro de abi won ko momo ma fe ran baba lowo
1: tori oruko e kejo eyin omo baba
2: se baba pe awon omo pe ko ran won lowo
1: so so loju won kan kan tun beto ni olotu
0: kan tun
2: tori modidi so wi pe modidi so wi pe baba awon omo nko e se pe won won ni won ba ta won le ri fi jam bi 10,000 20,000 ten cent si won ijo la fe ko ye joda
1: a pe ko so loju won ni ye
2: so ko pe won ma ba won mo na se ri lo je kun ka ru ko je kun mo ronu bi won se ro yi sube mi mo pe o tu akoko ti egun gboro yo o tu akoko ti egun gboro yo
0: so baba komo lafe ojo tori pa wa na fe dagba ila se nbu le tagba awa na fe deni ale ila se nsaponle eyin agbalagba sugbon ko wa ni da ka wa omo pon yin le keyin na ke mo se aponle awon omo tori ngba wo ta se agbeyewo nti o wa nle bayi ati awon oro ti won le so in ta wa nwo nbe ni pe o dabi pe e so leti awon omo pe e nso owo bayi abi gbese bayi wa nle ntori omo to le ti won le ma tiraka egba sile kan egba sile meje o tun mo si pe won gbagbe yin sugbon ki lo de awon bi to dabi pe ntori boya ti en ro pe yin nikan le njoruko yi eh fi sokan pe awon omo yin won yin na oruko yin na na ngbe kire ke se se on toto ki oruko yi wa baje ntori ojo ola awon omo yin ko eyin omo baba komo la fe ojo ibi kibi ti e ba wa te ngbo eto yi a fe ro yin ni a o fe ka ma daruko baba yi losose lori eto yi e dakun kon ti e ba le se 160,000 lowo yi baba fi 100,000 ranse o ku 60,000 100,000 ti won ni won fi ranse na la tun bo bayi pe awon kan lo tun fi ran won lowo pelu ireti pe ose to ba tele o wa jade won fun won pada ka sa wa fokan si pe popo wo ti o ye ko ti akata baba jade bayi o je 160,000 eyin omo baba komo la fe ojo ni joka e jo ntori olorun ohun ko un te ba le se lati gba oruko baba e kuro nu afefe lati gba kuro ni nti awon eyan ma gbo losose e dakun e ba wa se ogbon ti e ba le ta e ba wa ta ohun ko un ti e ba ri pe e le da ogbon e ba wa da ogbon e kaye paruwo baba yi losose e jo oju oni ti yin pastor erin folami emi mo pe e sumo baba daada e si mo nu awon omo won e dakun e ba wa gberu yi e pe awon omo te ba mo e salaye fun won ki se on to pon eyin na le pastor lojojumo lose lose lori afefe inte je e jo ntori olorun e ba wa se gbogbo ona te ba ri pe e le gba awon to sumo baba awon eyan baba e ba wa se ona ko ro owo yi ko tan ki ntirun yi ko kuro nle kaye poruko baba yi lori afefe tori inu awa gan odun lati ma pe won e jo pastor erin folami e ba wa wo nkan te le se si oju oni ti yin ise yin oni dise a ni soju be abe ni te fe wi
4: olotu mo kan fe ki ayan gbolo yin be ni pe ki se pe baba tale fun yan tabo tale fe yan meji meta eni kan pere won tale fun nipa se pastor erin folami ni e fi ba omo ajo get ile sugbon ngba ti ijade lori dowe nigba ti jade laarin toko ti yawo ti an ba ra ile iloko yari pe won ofe ile mo now lati wa ta ile pada ko wo le jade ilo fasaba bi oro ti nbe lode yi mo fe ka la o le ba
0: mo gan ko le ye won
4: ke se pe boya baba lu jibiti o lu jibiti won ta le won fa won yen nile sugba won yen wo pe ile bi te fa won o da pe awon family se kini kan tabi won o se kini kan ko won ta ko fa won lo won pada tabi ko ba won get owo won ile on de ni ngba won fi ra owo perete oni won ra boya 300 atowo we atowo we ati gbogbo re o je 360 ibi ti ri ajo ye de duro niyan oko wa ni iye to je towo tohun nibe oni 160 kon bo mu wa tohun nta fi fa ni pe to ti baba ba le se tabi ti yawo to ba le wa 160 sita yawo na dake lati gba na omo won to omo to de wa laarin won ti awa ti tori e saajo yi pe
0: iye
4: patient pe ko ni da ke arin won daru dele to mo yi nko boyo mo ni o te wa lo le kan sugbon iye ku si won lowo in to safa saba bi oro yi niyan ki si pe baba
0: goruko baba
4: ki si pe baba ta le fe yan meji meta o en te ta fun lo lo won ofe le mo so awon wa fe ta le pada ni won ti wa ri ta lati mo wa
0: asanjo jo ki afiyan sile ati gbese fun pastor erin folami ki won ran wa lowo lori oro yi eyin ojogbon mi ki mo so fun yin emi fun ara mi mo pe kabiyesi ajagun gbade ti ode kabe Sunday ade wale boboye
4: e so pe e pe alagba kan boboye mi de ku so be tori pe gbogbo e ta ba so pe kabiyesi kabiyesi o ni tumo to po leti elomi
0: be ni
4: san la si rin
0: aje mi ni pe toro
4: ko si kabiyesi kan to ma daruko lati yo ojo yi po je arugbo lowo arugbo 79 years po je lowo elo lowo na owo ile latodo ke wa bi kokanla bayi 250 nba ta wa ojogbon lo sibe won roju roju 100 lati nu osu ke se se bere osu keje ni abi nbe abi pari osu kefa won ni titi ipari osu keje awon osan iyoku ati gba na won o ti san won ti so risirisi odun leyin igba na ti won osan wo ya ni ya ya e de npe wa to ba de tin pe yen gomi fe le ma bo loju eyan
0: eyan fe le ma so
4: awo de ni to won ba pe pe dada ka wa lo wa owo yen sita ka ko fun yo oniya sibe sibe ba ba san ta ba so ru e se alafu to wa le ti so ti se di then lori eto awon yen wa bere si pe wa ba se npe ba se seto lo ori sisi ni se npe awon pe kabiyesi kabiyesi so pe to won ba ti to ba ti ronu owo ya owo ma sako lowo hun owo ni rowo mo ni ay olodum oja rogun afẹ se ogun afẹ se ni deti siyan lara
0: be ni
4: iya ni won rowo rogun ohun ori le bori daada ile hun njo ni won aba ton tun lo ri nbo mi se ko yen ko won sanwo le onile fun elo ni 150 to ku to se pe ba se fe onje lo se fi je ku won yonda re ko fi ki yo ya fi je eyin na de lo e tun pe won
0: mo je tun pe mo tun atun mo tun salaye oni sebi igba ti ohun eyi to nsan ko ohun mo ye nkan ti o sele si hun ko to di pe ohun le ri san emi te wa so order ni gbogbo ona e wa owo yi ke so ko kuro lowo yin ko si nkan ti o tun se yin mo ngba ti won wa se oni kinjo enikan pe won bye bye bye
4: e fe fun lowo ni bo ye fe fun lowo to ba fe ra le
1: a se olojo
0: o kan pa mi lerin ni
1: oro te ba lo te ba lo oro e ah mi o ni lo tori ilu
0: e ma fogba yan gan o
1: mi o ni lo oro e tori ilu ni tori ojo mi oba to ba ma pada nigba to ba dagba oba to ba ma won be oru deye a wa nbe titi ti o le ta buku e mi o de fe tori a loruko e wo a le so pe adamo da kabiyesi ni o boya igboju tabi kankan be lo fi da tori pe ninu oro to nso jade ko ye ki omo luabi ma so iru e odidi oba ilu ta ko le wo ta ko ilu le lowo to ba wa jo mo ilu on lo wa nse bayi eh ise wo lo fe se e kan ti mo ni lati so ni olotu ni pe awon loba loba to sun mo la wa fejo esun ki je pe a fe lo ri won iru ilu to sun mo awa ma daruko e mo ilu on boya ilu yen le gba laye be iru awon osiba awon kokan be to je kin da wa ma pe
0: ibi ti
1: mo awa ma pe oba awon oba to sunmo ilu e pe se e gba ilu ilaye laarin yin
0: e je ma gbo mi se ri bi ti mo wa ti mo ti pe kabiyesi gbogbo awon to wa nbe ngba ti mo ta nsoro ta soro oba osi e wa wo ri yin lotun lo si oni se baba kan gbogbo yin awon lo yato won lo koja be ikan nu o
1: iru awon ba egoba awon kire kokan be awa ma a be oruko won awa ma fi be ilu on ejo kabiyesi ilu ba ejo e ba wa be oba ilu bayi koye ba won ba je eh ko to gba ni e tori won ni omo mi ma pa mi omo mi ma pa mi omo mi ma pa mi
0: nbo ba
1: do ba de ko omo mi ma para ya buku ti de ni e ori ade la ma pe to ye kiro ele ma jade si only kankan se un ja mo kan to se eh o ku so wo wa o
4: nbe nle yi
1: a ni soro jo
4: ore ofe olorun to fun wa nta ka ma so na ni pe ki
1: o so wo iya o ya ara iya o ya ara iya o ya e ma je ki iya e o ku bele pelu ironu oro yin
4: eyan ba jagun gbade o ye ko ni tumo lowo eniyan
0: ah
4: awon kan de so na pe ka lo siri akari ni ona rese e ka lo ma bere nbe mo ni emi o a ni lo ati lo bere nkankan onikun lo moka en to se buruku won ko ara fu
0: o mo po nse buruku
4: so bi arin se je niyan so mo ka ro tojo ori mo ya oni ya ki kabiyesi de no tutu so pe kabiyesi la kabiyesi na wo to oro ni
5: ah le so pe alagba kabiyesi
4: lo ni alagba na bi
5: ala ah so se ka
4: pe alagba won ti won ti joba abe yen won ti je sugbon awon oba yoku na mo bi irin ajo oba abe yen na to se ri
5: awon oro mi te ya ba nlo mo se won
4: eh eh nda oba osi eni kokan yin o de kan yin oba aguba o kan yin
5: oba agbeja agbeja gan
4: o tun ko yin o kan yin oba isinigbo o kan yin se abi se
0: odegede
4: odegede so baba na ni won
0: oba ni gbogbo won
4: so odegede abe deji na gbogbo wa wa a so pe ki baba lo ma kesi eyin yoku e ba wa sula sugba pe baba I je nikan lowo to da mati wa ni gbo kabiyesi o ti di baba
0: abi
4: eh eh sugbon o ka luku lo mo bi ti ohun dagba to hun si
0: to hun baba to hun si
4: so bo se ri niyan e ba wa ba won soro pe elo ni 150 e ke lo ti o to wo te fi repo sa won oko bamba bamba tin be lagba layen e jo tori olorun oruko rere sajuworo hun fadaka emi ko ni iwo ko ni iyen e fi yen le oruko lu se pataki ko de se nkan te se nbe ti yagun mo nti mo fe ke mo nbe niyan be so me gan ya ma ka to be le pe so dun e se gbogbo e se ya o mo ni abo kekere le fi se gbogbo awon dun won yen oluwa ran wa lowo o e je supe o
0: te wa ye mi da si
5: eh isu na lo je
0: abi baba sunday adewale boboye ajagunbade ti ilu ode ah ara yi rin bakan loju mi nba so po ye mi ro mu pa ha a ma si ran ti ngba won fi ton mu oro ba kan wa na ngba na ko ti e je ka so se ka lo lose meji
4: se meji lon lon
5: o se keji
4: njo te gboro yen wa ta pe pe
0: ta pe
4: e lo kabiyesi wa mo mu ba ba ba wa oni bo mu la wa
0: ibo la wa
4: ala wa nbi ba ba
0: won de ba wa nbe
4: odidi kabiyesi niyan o todo won fe apanle won de fe oruko won oba wa nbe oju ese laarin ose ko se meji o se yanju le e awa gan ba won lodo fun so
0: pe apada wa ni yen o wa dupe ni ah
4: so
0: ah ah gao
4: e da file be ye wa na tin gbo bayi awon ara lu gan gbo
5: eni pe imo leri ni e to lo lo pake pake o no so pe ti e bo ti e bo ti e bo o no bo ilu gogan lo re taba lu waju ani bakan taba tun le yan tun le bakan ani bakan awon ara adugbo so pe bakan awon eyan to so pe bakan e wa wu wa bakan na bayi eh sugbon ran ti pe
0: gbogbo ti won win gbogbo ari bakan
4: da ko gbogbo eyo olori kabiyesi oba boboye ajagunbade gbogbo eyin olori afori adebeyin afori awon omo yin beyin afojo oleyin na beyin
0: atojo la awon omo
4: atojo la awon omo yin ewo ti ya rugbo ti isele yi kan emi na fe dagba o e ba so fun kabiyesi ko won soju se
0: ah o fe je pe ibi ti pastor gbinla gan ni oju to oro gbogbo eyin iyawo eyin aya nile kabiyesi yi e dakun ero tawon omo yin ero oruko ti ti awon omo yin ma lo ngba oba dojo la e wo toruko yi e ba wa ba won soro kosi be okunrin se lagbara to obirin mo bi won se mu e ba won soro ki won seto fun iya yi e dakun ojo ni tiyin gbogbo yin le jere omo tori ojo la tiyin ati tawon omo yin e ba won soro ki won seto a ni soju be mama victoria ni kefa fun mi eh agbadura fun yin iya e o ni jiya ku agbara olorun iranlowo dide fun yin
4: amen
0: ati bi te foju si ati bi te foju si Oluwa gbiran lowo dide fun yin.
2: Amen o.
0: Agboro Olorun. Ale yin oni baje, oju oni ti yin.
3: Ah, Olotu.
0: Ah,
3: se si wa wo mi ran ni. Se de je ki ajagugba de fi ya je mi gbe. Won ti e le daruko won mo. Won le kan re da ko kabiyesi me ko ran da ko ajagugbode e fi bobo yesi mu ni. Tori Olorun.
0: Abi bo se ri lodo iya ni yen.
5: Iya de ti dagbo de wa nu are.
0: Ko si eni to ma gbo ti iya e ba pa soro. Omi afẹ ma jade loju eyan
5: fun wa na re
0: eh
3: 100,000 ti won gba FMC ni won na
0: se lo wo na na si won ara un na ti mokun di ba se nsoro yi ejo tori Olorun eyin olori laafin eh Kabiyesi Adewale Boboye e ba won soro e ba won soro ko to di pe a se igbohun sile le ojo Alamisi iyen Thursday eje ka ti ri ayipada si rere oju oni ti yin eh ko to di pe a lo lori eto yi emi fe ki eh atun fi asiko yi a lori ofe yi lati paro wa seyin eni rere ilu awon kan wa ti won nilo iranlowo ti a n fun rere oro won lori eto yi ejo nitori Olorun a fe ki e ba wa jade iranlowo si won lawon meteta ti a n paru oro won lori eto yi a fe ke ba wa jade iranlowo fun won e wo ti ogbeni Agboola ti won wa nilu ita Ogbolulohun won nilo iranlowo a se tun le ma salaye n to se won opolopo yin lo ti mo sugbon a mo pe bi ilu se ri sibe na eyin ti Olorun ba fi si lokan ohun te ba le fi ran won lowo e ba wa fi ran won lowo ogbeni Agboola yi ise abe ni won fe se fun ejo ona kona te ba fi le ran won lowo owo ti in te ba ni te le fi ran won lowo e ba fi ranse sori eto oju oni ti yin e dakun e dakun oju oni ti yin on ko un te ba le fi se iranlowo fun ogbeni Olawale Agboola e fi ranse eh asuwon ti e le lo ti e le fi ranse si 80 37 16 53 05 open ni e si ti ri kunle Adebayo la wa nbe ohun ko ti e ba fe fi ranse si asuwon yi ki n tupe o da ngba na 80 37 16 53 05 eh OP account eh eh kunle Adebayo la wa le ba nbe e dakun oju oni ti yon kun ko si n to kereju ko si n to poju ba je nilo iranlowo fun ogbeni eh Olawale Agboola bakan na ni ti ogbeni Sikiru Adebayo na wa nbe awon alagbara in lo lo agbara fun won awon ti won pe ni hit and run awon lo gba won won si sa lo sugbon pe lori ofe Olorun ibi ti won fi pa na won ti n gbianju e won ti n toju e o wa ku die o ku die ki won pari itoju yi ni won nilo iranlowo owo e mo pe ni ti egbo n wa lo ese ti won operation won mo gba bere won mo lo ogun be ni won si ma je won mo mu nitori n ta wi yi o ti gba gbogbo ise lowo won gbogbo ti won ni ti won le so pe boya iye ta fi pamo sibi kan tele won ti natan ejo nitori Olorun ona kana ti e ba le gba lati ran won lowo e ba mi dide ran lowo fun won ejo nitori Olorun eyin ojogbon mi eyin na ba n paro wa sawon eyan pastor
3: o ti gba ro wa te pa oluwa ran wa lowo
0: ati
3: ti gba ro wa ati so lojojumo e temi ba kan so fa awon egbe un weather ni juta ogbolu ijuta ogbolu egbe oni weather awon ajorin mo
4: edakun e ba mi fa okunrin mara ko na mo ri kan wo ise kan se tabi omiran o lohun o fe joko o si pe wa ohun o fe joko kale o na fe mo wa kan se kan pe lohun a de ti be to wo fi ri orun lowo tohun tabi to wo fi ri ise owo to wo fi ri ise se ohun o te ma jeun ko se po ma do de gba ta ya ba to fun ni nkan kan ohun fe sise ntohun ni oga se lohun o ma toro ti de bayi lohun fi wuran ko won de ni ko ma bere ko ma se lo pe tori gbogbo ese bo se wa na ko do dada ka to tun bele apoto to ngbe kakiri oluwa ran wa lowo e ba wa nkan sese
6: abagba
5: ko se ko ta se do baba ti pare oran to but afekun e ni pe iwo to je pon sun ba e to hun horun to hun lala to hun sere pa to so po osun dada eni to noro moju e wa wo bo se nri sira won o eni te gba ko eto kiri ati wo to hun tole se bi wa saso e agbe eni to wa nu nira kan e jo e je ka dide ran ati be e to ba wa lara e la mo bo wa lara won la won oselo ka mi kankan be ton ti appoint awon mc abesi
6: ss
5: se won ni fun won ni kankan abi oju la ton no fi appoint won bayi e na e foju wo na ke ton appoint e na lati sore fun
6: abi
5: ibanujo ni wole wa
0: ibanujo ni wole wa ati ti ogbeni olawale agbola ati ti ogbeni sikiru adebayo edakun ani lo iranlowo yin fa awon mejeje ba le ile ni won ko si rarun awa ti aje ba le ile ati je ati mu awa nikan gan ko rarun ka so so pe pelu aya pelu awon omo ati eni ti aya ti komo sa lo lodo e ati eni ti aya si wa lodo e gugu e ko rarun edakun eba wa wo le kan si asuwon ti e le fi in te ba fe fi ranse si won ti e le fi si re 80 37 16 53 05 eyikeyi igbakugba te ba lo osuwon yi e ri kunle adebayo la wa nbe te ba ti ri ibe ni ohun ko ti e ba ni bi orin won ko ngba na ohun ko hun ti enikeni ti iwo ba nipa lati se iranlowo fun o ohun na le ni keji re toju re
4: koni jube ohun ko hun na
0: enikeni
4: ani ohun ko hun na
0: abi
4: ohun ko hun ti iwo ba ni
0: abi lati ni se iranlowo
4: 20000 ohun ko hun
0: abi
4: se iranlowo e se fun ni keji re toju re
0: e se se o oni eni ewa koro ba ya sugbon sibe na a ni gbagbe iya abikeji abike adedeji awon na awon oti e won ti e fe joko nti won ti o ba je n to de awon oti e fe fi gba kan joko sile sugbon awa ta n kakiri ta n lore ta n bore a mo ye olohun gba mi iya yi ba n gbo bi anje tele awon ni won je be won si n je be na o sugbon in to sele won so won dero nu le won si ni ko ba won lara mu tori pe ko mo won lara lati ma joko pa sile ma reti nteni ko se fa won iya yi ese won eyo kan ni won ti ge kuro o wa ku eyo kan ati abo won wa nilo awon ese atowoda artificial limb oni won nilo ki won le ma rin ki won le ma lo bi ise won won lawon o fe fi ti won pa teni keni lara ka won ma reti igba ti lagbaja o mu ko bo wa abi igba ti tamodo o mu sisi wa won ni ko mu awon lara sugbon ati to owo jo lati pe ki won o ra kini yi iyen atowoda ese yi o ni o rorun gbogbo owo ti won ninu won ti nangba ti aisan ese yi bere ko to di pe won wa lati gi ese na sugbon leyin gba ti won wa getan in ti won nilo lati pe ki won le ma rin ka won na ma iya yi o nse olorun eyan awon na won ya yi ngba ti gbogbo nkan dun awa wo pe se bi iya yi na lawon egbe ti won jo nse ngba na eyin egbe yi ejo igba iponju la mo re asiko ti iya yi wa yi e ba wa dide iranlowo fun won ti eyin egbe yi ba ri pe ara yin ni won te ba pakiti mora in ta n wi yo ye ke le se fun iya yi ejo eyin egbe iya bi anje te je egbe won ngba ti nkan do te jo nje ngba to si wa kan die yi o ye ke yin na le jade si won eyin omo won na olorun agbowo yin soke awon ona teyin na ba mo te le fi ran iya bi anje lowo abi ke adedeje ona te ba mo te fi le ran won lowo e ba wa dide ran lowo fun won bakan na ni eyin ijo olorun awon bi ti eyin na ti le se ran lowo re awon bi ti eyin na ti le jere okan re ke se gbogbo igba ko mo ijo nikan ma dawo nikan ni o ni nkan ti eyin ijo na le se lati ran awon eyan lowo ke to ti be polongo jesu abi muhammed ti e ba nsi orisirisi ona la fi polongo gbala ani lo iran lowo fun iya yi atowo da ese ni won wa te ba le se inu wa dun a si polongo ko yin a je ki gbogbo aye mo pe lati ibi bayi ni iran lowo ti dide fun iya yi ejo oju oni ti yin gbogbo eyin ti a fe number eyin na ta si fe number ta da ko yin sugbon ti nkan re ma wu yin lati se ti iran lowo ma wu yin lati se e ma dakun la e ma wo iya yi be onkohun te ba le fi ran won lowo e ba fi ran won lowo oju oni ti yin 80 37 16 53 05 oni asuwon ti e le fi nkan ti e ba fe fi ran won lowo si e jo nitori olorun o pay account kunle adebayo la wa le ba nbe oju oni ti yin gbogbo eyin na ti a ba soro nte ba le se se eyin na ti asi ni soro ti a soro yin yi e ma ti ibokan je e ma sore tinu e gba ipo oluwa nbe iyanu yin a si sele ni agbara olorun to a tun woju ago loni a ri pe akoko tun ti lo lori eto agbonodun o ti di dandan ki a se a si se loni nanu oju oni ti yin eyin te n gbo wa a si tun ro yin lekan si e mo joye timu timu ke mo kegbin danu in ti ba se yin bi ti ba n dun yin e wa sori eto agbonodun ojojo alamisi thursday la n se igbohun sile ninu ogba ijapo nilu akure glow fm o nikan ni radio to wa nbe e bere ku ejo ibo ni le se radio to wa nbi wa won nowo si fun yin agaga te ba ti mo ona te gba oke ijebu wole gate ijapo to wa loke ijebu e ba ti debe so pe glow fm le nlo won na ka si fun yin ni ejo ojo ni ti yin o e mo joye timu temo e mo kegbin da sinu e gbe soro yin wa e gbe nti ba nda yin lokan ru e gbe wa sori eto pelu agbara olorun ati imo awon atogbon awon ojogbon ko so nte gbe wa tolorun ni yanju atun ti seto ni adupe lowo olorun oba a si dupe lowo awon alase ile ise glow 99.1 fm eyi ti won fun wa lori ofe lojo mejo mejo lagbara olorun ile ise na ni baje mo si dupe lowo gbogbo awon ojogbon mi ti ajo wa lori eto loni baba Emmanuel Adewole Abana e ba n ki awon eyan ko dojo mejo
1: e se olotu mo ki gbogbo ara ile lekan si pe iwoye ojo mejo le ni ayo ati idunu la o fi pade o e ni jiya e se o
0: amen won la ni jiya o gbogbo eyin ti e n gbo wa baba pastor kunle adebayo e ba n dagbere fa awon eyan
2: to akeyin eyin eyan wa
4: mo ranti pe ko si nto se loni ti ola ko le re bi a ti so wa gbere se owo re o loni tabi lola wa gbere se owo re ojo mejo lo tun da lori eto agborodun
0: Ejonjon adupe lowo amoju ero wa daramola opeyemi ipe osonson